sa kada pamilya kag kada pagkaon sa tagsa kaadlaw. Sa pagtuon sang WHO sa 194 ka pungsod halin na tuig 2021 nasapuan nga 886 milyones ka tawo kada tuig nagakaangkon sang sakit may kaangtanan sa kontaminado nga pagkaon. Ginpahayag man sang talatapan nga ang mga kabataan nga wala pa maglapaw sa 5 ka tuig pataas may mataas nga risgo nga maapektuhan sang foodborne diseases. Ginpahayag man nga ginapalala sang climate change kag antimicrobial resistance ang problema bangon nagadugang ini sang posible nga kontaminasyon kag nagapabudlay sa pagbulong sang impeksyon. Ginatudlo sang report nga ang Africa kag nabagatnan sidlangan sang Asia nagakatala sang halos 3% sang tanan nga kaso sang foodborne illnesses sa kalibutan. Bisan bakterya kag virus ang nangin nagapangunang nga rason sang mga sakit may kaangtanan sa pagkaon, ang mga kemikal kapareho sang arsenic kag lead responsable man sa madamo nga kamatayon. Dugang pa sang WHO ang epekto sang foodborne diseases nagresulta man sa pagkadula sang produktibidad nga nagabalor sang ginabulubanta 47 bilyon kadolyar sa ekonomiya sang kalibutan sang tuig 2021. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod, pilason ang 5 katawo matapos ang insidente sang pagpanglabo sa Penn Station sa New York City Domingo sang gabi. Suno sa Fire Department of New York, isa sa mga biktima ang nakabaton sang o nakaangkon sang grabe nga pilas samtang duha naman ang nakaangkon sang minor injury. Gilayon nga ginpanginta sang New York Police Department kag nadakpan man gilayon ang suspect matapos ang insidente. Suno sa mga otoridad, ginapatihan nga random ang pag-atake sang suspect. Gindala ang tanan nga pilason sa Bellevue Hospital para sa nagakaigo nga medikasyon. Ginpahayag naman sang mga report nga ang suspect ginarestar sang Amtrak Police Department matapos makilalaan nga posible may emotional ini o kon mental nga problema. Mayara sang dako nga presensya sang kapulisan sa lugar samtang ginapreparar man sang syudad ang dugang nga seguridad antes ang pagbisita ni Presidente o US President Donald Trump para sa NBA Finals nga hiwaton sa Madison Square Garden. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad, agud matumod ang bugos nga rason sang nasambit nga insidente. Amoy atong aton paunang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jesse's Dos DXKI.

0: Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
2: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Martes dara sa imo abyan. Welcome sa unang tugon mode broadcast naton subong Tuesday diri gyapon sa aton iyang Station 1062 DXKI as we will be giving you update may kaangtanan sa nagtayog sa aton nga mabaskog nga linog sininga Lunes. Kumusta ka mo? Nakatulog ba? Sang maayo kagabi? Laban-laban, parihas kita. Medyo ginakibang pag makabatsyag sang mga tayog-tayog, no? Mga banda alas 10, bato kagabi nga na medyo kusog-kusog naman liwat ang ato na batsyagan nga pagtayog. Kabay nakapahuway ka man abyan, no? Kadayon lang gid kita, no? Nga mag ulo aligmat every time nga makabatsyag kita sang mga aftershocks. Amo nang resulta, no, sang mabaskog nga linog. 7.8 in magnitude ato dari sa aton area sa South Central Mindanao, particularly sa Maasim kag maitom nga lugar ang epicenter sini dara sa may kadagatan banda. Connected sa Cotabato Trenchment sa gihapon, no? Suno sa aton iyang mga otoridad. So, as per info sa mga update, no? Nagaan naton ligwa karon, dugay-dugay ang mga impormasyon halin sa aton iyang mga local authorities. And later, updan man kita, no? Sang aton iyang counselor, family counselor, para buligan man kita process ining na-experience naton nga trauma dala sang kalamidad nga aton na-experiensyahan. So, amo na ang aton tagaan na pagtagad karon dari sa aton iyang programa dari sa unang tugon mode naton. Jesus dos DXKI. Kung may mga prayer concerns ka mo, extend nyo lang diri ang inyong mga palangamuyuan. Update nyo kami sang inyong sitwasyon dara sa inyong lugar. Message us sa 09-63-180-1469. Magpangamuyo ay gikita sa isa kag isa. Kung may mga needs man dara sa inyong barangay nga kinanglan mapalabuot naton sa aton nga mga otoridad, feel free nga i-message man kami dari sa DXKI. So, as per update, no, sa aton iyang na-monitor, kung tingbunta ang bilog nga area, no, sang Davao, Sarangani, South Cotabato, Jensan, ari padayon pa ni nga gina-verify, ha, pero sa tala kapon mga ara pa lang to sa 11, no? Pero subong kung isali ang sa may Davao Occidental, Jensan, Sarangani, ang death toll naton kasubo nagsaka sa 32, no, kag ari nga number gina ano pa ni sang aton OCD, no, padayon nag ang verification sa siniya nga report, pero amuning initial nga tala, no. Pwede pa magsaka ini kay mayara pasang mga missing, no, padayon nga ginapangita ang aton pila ka mga kababayan nga laban na ano natipagan sang nag collapse nga building kag dito sa may Sarangani mayara man sang natabo nga landslide. So 32 to 34 nang tala diri nga nakita naton, pero pinapadayon verify ini sang aton nga Office of Civil Defense. Damo gid nga building ang narumpag sa may General Santos City, no, kag
padayon subong ang pag-retrieval operation para sa mga missing naton iyang mga kababayan. Sa tala sang Central Office ng OCD, tatlo ang ginbawian sang kabuhi sa Davao Occidental, pulo sa Jensan, duha diri sa may Tupi, South Cotabato, kag 17 ang ginbawian sang kabuhi sa landslide sa Sarangani. O, kadamuan sa mga biktima na rumpagan sang struktura, debris, kag pagtiphag sang duta. Sa 17 ka biktima sa itong landslide, no, 13 ang halinsaglan, 4 naman sa malapatan. Itong sa may Jensan sa San Isidro, damo dito, no, sang mga napilasan, damo sang mga casualty, and sa San Isidro padayon man ang ilang ginahimo nga mga pag-respondi dito, nagapanawagan gani ang aton mga kababayan dito, mga buligan sila, no, sa ilang sitwasyon sa subong. Ara sa 134 ang pilason, kag posible magsaka pa na nga tala, no? And 12 ang na-report nga missing. Sa kabugusan, masobra 10,000 kapamilya halin sa Sarangani, Sultan Kudarat, kag mga apektado nga lugar diri sa South Central Mindanao ang ginbakwit sa safe areas, no, para sa safety sang aton iyang mga kababayan, ang iba na ara sa temporary shelter, sa mga evacuation area, no, para safe gid sila, no, sang nagligad man nga gabi. Nag-igo ni suno sa FIVOC sa baybayon sang kaiping nga banwasang maasim kag maitom, o kag init tugas sang paggiho sang Cotabato Trench. Kaya may fault line na banda sa may Celebes Sea kag nagtabok, no, sa nabagatnan na katundan nga baybayon sang Mindanao. Amuto nga nagpasaka sang tsunami alert ang aton iyang FIVOC. Ang na-notice nga pagsaka sang tubig, no, sa baybayon, mga naglabot 1.4 meters. Amuna ang pagsaka. Pagka alas 3 ang hapon, gin kakas naman ang tsunami alert. Padayon ang search, rescue, kag relief operations sang aton mga local government units, frontline emergency response agencies, kabulig ang aton niya mga kasundaluhan, mga taga Bureau of Fire, local DRRRM, ng PNP, no, particularly sa mga apektadong mga lugar.

0: Ara gyapon ta sa red alert status. Bugos nga probinsya, gin-activate gilayon ang incident management team sang aton nga PDRRM para sa gilayon nga bulig sa aton iyang mga kababayan. 24/7 nga mag-monitor padayon ang aton iyang local authorities. Diri sa Bugos nga probinsya, no, ginsuspende ang klase sa tanan nga level kay assess pa ang mga bulutuan. And ang opisina sa Coronadal LGU, ang mga government offices naton gin-suspend man, no, anay sa subong dahil pa ang assessment sa aton nga City Hall building. Samtang diri sa South Cotabato, back to work na suno pa ang aton iya mga empleyado para respondehan man ang mga pagkinahanglanon sang aton iyang mga kababayan. Pero ang klase sa aton iyang mga public and private schools suno kay Governor Tamayo suspended gihapon up to today. Ang DSWD 12 nagpatigay ng sang emergency meeting. Kaupod ang Disaster Response Management Division sang aton na DRRM diri kaga may ginbutang ang mga tent para sa quick response team. Nakigangot sa LGU sang Jensan para sa posibleng pagtukod sang mobile command center kag mobile kitchens. So padayon ang pagdulong sang mga relief goods kag kinanglan nga bulig sang aton iyang mga kababayan nga grabe nga naigo sang linog. Ginmanduan ang gabinete ni Presidente Marcos, no, nga magresponde gani nagpadulong gilayon kahapon diri sa Jensan si DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, kag si DOH Secretary Chodoro Herbosa. Una nilang ginbisita is ang mga ospital naton diri, no. Gilayon nga assessment, rehabilitasyon, kag padayon nga serbisyo, no, sa panglawas sa aton iyang mga kababayan ang ginpasiguro. Sa Coronadal, ginatagaan ligwa sa gihapon ang rapid damage assessment and needs analysis sa mga building kag mga facilities. Kaya damo gawa ang kinanglan inspeksyon, no, no, sang aton iyang LGU. Ang mga private sector naman ara sa discretion. Balik na sa operasyon ang ilang mga negosyo, ang ilang mga opisina, pero ginauhagin nga i-check anay ang structural integrity sang building bago ibalik sa normal ang operasyon. Aton dari sa DXKI kahapon, pagkatapos sang pagtayog, in-inspect man ni Kuya Anson ang aton iyang building. May nakita kami dari sa kilid, no, na may hairline cracks dira, no, sa may right side sang aton iyang building, dugang ang mga hairline cracks i-check man naton ina, no, pero so far ang aton iyang mga beams kaga mga poste okay man, no, kaga bakod ang aton diri iyang struktura kaduwi sa Ginoo, no, okay man kita diri tanan ang kabaskog sang linog nga ato na batsyagan na si Migo Dave Driabang Gabalita nag-swing gid sa pulungkuan niya, nakabot to sa piyak, oh. Daw dayon nakagawas si Migo Dave kay nagbalansi pa sa iyang pulungkuan ang aton nga kabinet dito sa room ni Pastor Alex, nag-kuan gid, no, tumba gid ang kabinet. ang ref sa boarding house ni Migo Dave ay abaw, pagkanto niya dito naghapa man. Amuna kakusog ang linog, no, hindi nga nang parehas na batyaganta sang nagligad niya ng tayog-tayog lang gamay. Oo. nahulog pa tong tubig namon sa tubigan, no? Nahulog sa salog, no? So, ma-observe gid nga ano gid, no, nagkala tanggal gid sa ilang mga butanganan ang mga kagamitan. So, kay lawig-lawig to siya. Hindi lang basta 7.8 lang siya nga linog, kundi lawig pagid, no, tectonic ang origin sa to nga linog, no? Sa amon dito sa tupi, kusog-kusog man. Kay itong old building namon, nag-collapse ang wall niya sa may likod banda, sa may tubang banda tong old building gali namon, no. So nag-collapse tong daan na namon nga building sa kusog sang impact sang linog tong amon man nga ano daughter church dito sa Cebuano, tong pulpit area, no, ang pader sa pulpit area na ano man na guba man. So grabe gid, no, ang church nga katupad namon dito man sa tupi, hindi na suno pa. Okay ang structure suno sa engineer nga isa sa mga member nila, kuha na dito is Adventist to dito ang tupad namon nga church. Hindi na daw magamit tong ilang building tungod kay dako gid ang damyos man nga tuga sang linog. So kumusta ang inyong mga kasimbahanan? Kumusta ang mga structure ninyo, no? Praying gid, no, nga ma himun-an ang mga kinahanglanon naton, no, sa pagpatukod liwat sang aton iyang mga struktura nga ini. Dari sa aton na may mga tulay man nga nagkalaguba sa Silway 8 nga tulay da sa Pulumulok, o may pakita ka nga crack sa both sides ang tulay. Kaya ginapaagyan nila ng satunga lang. So makitaan mo gid ang mga crack. Sa doon na itong unang linog may makitaan ka na, subong nadugangan pagid, no, ang mga crack nga makita. Ang Lampari Bridge da sa Banga nag-collapse gid, no, ang portion niya. So hindi na gid to maagyan, no, ang dalan da sa may Lampari. Tulay da sa Lampari. Hindi man maagyan sang bisano nga say nga sang salakyan ang Barangay Tibolok, no, sa may inang Tiboli Jensan nga dalan ng diversion naton da, hindi pwede da maagyan. Hindi sa may tantangan, may mga nakitaan man nga bitak dira sa pinaka portion sang highway naton. Kumustahon man naton, no, ang mga schools naton. Kumusta ang mga schools? First day of class, ang aton iyang mga estudyante kadamuan, especially sa public school, kag some private school, nag-start klase kahapon. O kag timing nga nag-flag ceremony kalabanan, no, nag-umpisa, no, opening block nga ginatawag sang aton nga DepEd sa pag-umpisa sang klase, nag-orient sa mga estudyante naton sang natabo ni. So kumusta ho naton, ano ang mga report nga nabaton sa aton central office sa DepEd, no, sa sitwasyon sang aton iyang mga bulutuan diri sa Region 12. Ara sa pihak linya sa aton telepono ang aton iyang information officer sang DepEd Region 12, si Ma'am. Si Ma'am Rhea Halike, ara sa pihak linya sa aton niya telepono. Hello Ma'am Ray, kumusta po? Kumusta ka mo after sang linog?
1: Hello Ma'am Joy. Mm-hmm. Yes po, hello Ma'am Joy, good morning. Okay naman po, no, medyo kinakulbaan gihapon, basignaan na po yung masunod. Mm-hmm. Pero okay naman, praise God, okay po tayo.
0: Mm-hmm. Kumusta ma'am kay first day of school? Ara nagid sa mga eskwela na aton mga estudyante kahapon. Ano ang mga report nga nakalabot sa inyo? Safe ba tanan ang mga students naton?
1: Yes po ma'am Joy, no, very unfortunate kid ang first day sang aton nga school, no, kay timing man po siya ma'am Joy, kay ang earthquake kumbaga nahitabo siya during the flag ceremony. Mm-hmm. So timing gid nga ang mga kabataan
0: ara sa field. Gawas. Mm-hmm.
1: Oo, ara sa field para mag-orientation, magpakilala sa ang mga teachers kana. Mm-hmm. So wala gid na budlayan ang aton yung mga teachers man nga i-confide ang aton nga mga estudyante no, kay ara lang man sila tanan sa field.
0: Mm-hmm.
1: But definitely traumatic kit siya para sa aton nga mga kabataan kay syempre nagmata sila aga pa para mm-hmm. magkadto sa school, very excited no.
0: Mm-hmm.
1: Ba amo pagid na ang natabo. So far Ma'am Joy, wala man kami may na-receive na report na may ara kita injured ng mga kabataan except na may mga syempre nagpanic, mm-hmm. may mga nalipong mm-hmm. na, no. Pero wala gid kita may naanhan nga may major
0: physical
1: nga
0: injury wala.
1: Yes, physical mm-hmm. gid injury wala po.
0: Mm-hmm.
1: Ang aton lang nga mga school facilities kag mm-hmm. school buildings ang mo gid na ang natamaan
0: okay.
1: gid Ma'am Joy no, mm-hmm. especially sa Jensen
0: mm-hmm.
1: kag sa Sarangani naton nga mga schools.
0: Mm-hmm.
1: Diri sa Corona Dal may ara kita reported nga may natumbang nga pader no.
0: Uh-oh.
1: Pero so far school facilities lang gid ang medyo natamaan gid Ma'am Joy, but definitely our teachers, our learners and our parents nga ara gid dito sa field are safe naman siya Ma'am
0: mm-hmm.
1: Joy.
0: So kumusta ma'am ang ining mga building nga naapektuhan? Hindi gini siya anay naton ipagamit sa mga kabataan, no?
1: Yes po Ma'am Joy, that's why nag-coordinate na din po ang DepEd Region 12 sa aton ng mga LGUs no.
0: Mm-hmm.
1: And siguro appeal na po dara ang aton ng mga provincial office para po sa pag-check
0: mm-hmm.
1: sang aton nga mga buildings kung ang integrity ba sang aton nga mga buildings pwede na ba siya balikan after
0: Oo.
1: 2 days. That's why ang City of Coronadal when they release po a memorandum or an executive memo na hindi daw anay magbalik sa school Oo. Sa mga bata para mm-hmm. i-check it ang mga buildings ang mga school office no wala hindi gidanay na siya ginapabalik. So hulaton naton Ma'am Joy nga mag-issue ang aton nga mga engineers na pwede na siya balikan. Pero sa tong mga grabe gid kaguba Ma'am Joy nga mga buildings especially dito sa Glan no kag sa iban pa nga mga eskwelahan siguro dira na ta magano ko pwede kita maghimo sa mga temporary learning centers yung mga eskwelahan Ma'am Joy para
0: Mm-mm.
1: makabalik lang gid ang aton nga mga bata.
0: Mm-mm. Sa karon suspended ang klase sa bugos gid nga region from elementary to high school.
1: Yes po, opo. Tanan-tanan gina siya Ma'am Joy. Including Mm-mm. po ang mga offices no ginpa cancel po na siya. Sa aton nga mga of course mga may aton mga mayor kag aton nga regional director. So kung except po Ma'am Joy katong mga frontline services naton open gid mm-hmm. ina siya. So mm-hmm. anytime pwede din po mag-message sa aton yung mga Facebook page for office transactions.
0: Mm-hmm. So umpisa pa lang na ano na ang aton nga klase ano. Pero paano na ma'am ano ang magiging arrangement naton ma-extend ba sa calendar days naton?
1: Amo pa na ang istoryahan Ma'am Joy na actually itong first week of the class opening block pa lang man ni siya Ma'am Joy.
0: Okay.
1: Dari pa mahitabo itong mga orientation, mga assessments ang aton ng mga estudyante. So malamang sa malamang pwede po siya himuon kung halimbawa makabalik ng aton ng mga bata sa eskwelahan sa Monday basic ma-extend tag another week siguro or so.
0: Mm-hmm. Ayun. And ano na lang ang aton iyang reminder no sa aton iyang mga ginikanan.
1: Mm-mm. Ano lang gid maging vigilant gid kita sa aton no especially check in our children kung kamusta sila. Amo na no ang kahapon is a reminder gid nga hindi ta gid balaan kung ano ang matabo no. So ang ginaano sina sa aton nga mga parents is syempre ang aton pon nga mga teacher is isa lang sila out of 30 or 40 na students, hindi gina nila po masaparantanan.
0: Mm-hmm.
1: So that's why nagpasalamat lang kami sa mga parents na kaltugid sa eskwelahan to check kung okay ang ilang mga kabataan. So na timing gid kahapon, that's ano gid siya, a reminder gid siya nga this is not only the responsibility of the teacher para sa safety sa aton mga kabataan, included gid ta dira mga ginikanan. So ang ano gid naton is i-check gid naton ang aton nga mga kabataan from time to time, no. That's why gid last kahapon gipapuli gid ni RD Dayon ang mga bata, no, with especially katong ara ang mga parents, kay para ibagidabi ang safety nga ma-feel sa aton nga mga bata pag ang aton nga mga parents ang upod. So I hope mag-coordinate gid ang aton nga mga ginikanan sa mga teachers, sa mga advisors sa aton nga mga bata, no. Open po, I believe may mga GC na sila, so any questions po relative to the classes, kung saan o mag-resume, pwede po natin i-asang aton ng mga teachers po.
0: Tsaka ron, hindi pa man na implement natin ang atong online class, hindi pa man.
1: Actually, amo pa na ang giano ni RD kahapon, Ma'am Joy, no? In case naman po na halimbawa na very affected gid ang school, pwede daw po na mag-ano into alternative learning delivery. So, pwede kita mag-online, pwede kita mag-module. Opo. Pero katong mga eskwelahan nga okay naman po, safe na, pwede na daw magbalik ang aton yung mga bata. Pero wala
0: after
1: pa po
0: assessment.
1: Kita after assessment. Wala pa kita official na announcement regarding that. So, basing gina-check pa po nila gid ang aton yung mga school facilities para sure gid nga safe ang aton yung mga learners kag aton yung mga teachers.
0: With this incident, ma'am, no, ano ang mga gina-consider naton nga himuon pag magkaroon sang simultaneous drill? May national simultaneous earthquake drill kita nga natalana sa June 18. Isa na sa naistoryahan sa itong press call, no, sang Friday. So, siguro, hindi lang asta sa duck cover and hold ang aton iya itudlo sa mga bata, no? Kay kung amo sinakakusog, 7.8, di na effective ang duck cover and hold sina, no, ma'am?
1: Tama gid, Ma'am Joy, no? Kay, ang mabasa ko gani sa comments, no, parang hindi na effective tong duck cover and hold, kay what if daw mahugno ang building, so wala gihapon, no, hindi gihapon ta safe. What if mahugno ang pader, wala gihapon, hindi gihapon ta safe. So muna ang ibang gamble gid nga dagan gid, samtang makaya pa nga magdagan. So so talagang very important itong to assistance man nga ihatag sa aton sang aton mga national line agencies sa mga eskwelahan, no. So siguro yes, matagaan gid na, di ba, ang sabat sina ni RD is they can always consider naman yung 30 minutes beyond ng mga lecture, no, para sa aton yung mga kabataan. Lalo na gid siguro karon, Ma'am Joy, nga may nahitabo gid, no, without us expecting na matabo gid siya na very kusog. So siguro very reasonable naman kung mag beyond 30 minutes kita na mag maghatag sang time para sa aton nga mga national line agencies.
0: Kag ma-integrate sa mga lessons gid kay ka-relate gid ang mga bata, di ba?
1: Yes po, opo, Ma'am Joy.
0: Ayan, sa mga teachers naton, Ma'am, ano ang inyong abiso? May ara ba kamo pa anunsyo?
1: As of the moment, ang announcements get coming from the DepEd regional office is to ano lang gid muna, no, focus lang gid anay sa aton nga safety, kanya-kanya nga safety, of course ang aton nga mga teachers, may mga anak po na sila, may mga parents po nga ginasagubang. So wala pa man po official announcements kung saan kita magbalik, no, but ang ginaano po ng ating regional director na si Attorney Escobarte, we have to check on ourselves first, tapos kung may ara man pamangkot ang aton nga mga ginikanan sa aton nga mga step mga tagsa-tagsa nga mga GC, answer them na lang daw po muna. Mm-hmm. And then wait for the official announcement kung saan okay ta makabalik sa eskwelahan.
0: Mm-hmm. Ano ang ayuda nga madulong sang DepEd regional office no dito sa mga schools naton nga heavily affected?
1: Actually, Ma'am Joy, amo pa na siya ang gimitingan kahapon, no? Nag-abot diri kahapon sang hapon ang taga Central Office. Upod niya ang taga DRR kag ang amon ang aton nga partner nga World Vision. Mm-hmm. So dito pa lang hindi pa ko kaano ka-assess kung hindi pa ko kahambal kung ano gitang aton nga mabulik sa aton nga mga affected schools. Mm-hmm. But definitely matagaan na na siya action, Ma'am Joy, kay nag-meeting na ginang aton ng RT, ART, kagang aton ng mga taga Jensen, ng mga Schools Division Superintendent, kay Sarangani, kag-apilang World Vision po. Mm-hmm. So, definitely may mag-abot po na ang mga tabang para sa aton ng mga eskwelahan.
0: Mm-hmm. May tala na kita, Ma'am, sang mga particular schools nga heavily affected?
1: As of now, ako mismo personally, wala pa ko may nagunitan, Ma'am Joy, no? Pero ang aton nga DRR representative, may ara na to siya. Okay. Muna to siya ang gipakita ni Sir Earl kahapon during their meeting with World Vision. Okay. So, hopefully, sige po, pangayuan natin.
0: Oo po, sige. Mangayo lang kami update, Ma'am, no? Para ma-inform na taton nga tigpalamati. Salamat gid, Ma'am Rhea, sa time po.
1: Sige
0: na
1: po.
0: Ginatag niya sa
1: amon. Ma'am Joy, maraming salamat din po. For
0: keep safe po.
1: Opo, keep safe din.
0: Ayun. So, ito ang update halin sa aton iyang DepEd Region 12. Ang mga school facilities sa Jensen kag Sarangani amo ang pinaka-apektado. Suno sa aton nga information officer. Kaya gina-check padayon ang integrity sa mga buildings. Wala pa nagbalik klase aton iyang mga estudyante. Hindi pa mahambal kung saan o makabalik. Kay padayon pa ang assessment. Ang mga engineers naton ang makahatag sina sang kompletong impormasyon angot sa stability sang mga building naton, no? Kung pwede ba na gyapon magamit, no? Saglan, dito man ang isa sa mga pinaka-apektado. So, pwedeng temporary learning centers na anay ang mga estudyante naton, no, para makabalik yapon sila sa klase. Or pwede man ang alternative is online or mobile. May mga module-module lang. Ayan, sige. This time, ang aton iyang family counselor ang makaupod naton kag magabulig man sa aton, no, para mahagan-hagan ang trauma nga nabatsyagan, no, sang mga ginikanan, sa mga kabataan tungod sang natabo nga linog. Ara sa pihak linya sa aton telepono si Kuya Danny Solidom from Malay Boracay Lifeline. Hello, Kuya Danny.
2: Good morning. Good morning. I don't know if this greetings called out. Good morning. But you know, I am shocked still even at this moment. I have never imagined you will be hit by that strong earthquake.
0: Kumusta ang anak ninyo, Kuya Danny? Sa ano sila, no? Maasim ba? Maitong?
2: Yes. So apparently kahapon ng umaga merong hindi naman ganun kataas, around mga 4 feet daw na parang preload ng tsunami. Mm-mm. Pero hindi ganun kano. Mm-mm. And then kadalasan naman yung mga yan ay mga after 24 hours. So supposedly wala namang nangyaring hindi kanais na eh. So there are some 200 families in the evacuation center sa Maasin. I think another struggle will be meron silang may kaklase siya sa doktor ng isang lugar din diyan sa Sarangani and somewhere along the line parang atisado yung bahay nila ng isang doktor. So I hope that you'll be praying for yeah. them, with their close family.
0: Mm-mm. Yeah. Oh, ang masim kasi yung epicenter, tsaka maitom dyan yes. banda, no, sa gitna.
2: Yeah. Pero I did research kahapon. I think the epicenter is Glan.
0: Opo, mayroon din sa Glan. Kasi magkatabi lang kasi yung maasim, maitom, tsaka Glan. Yes.
2: I've been there. The last time I was in Glan was 2 years back.
0: Mm-mm.
2: 2024.
0: Mm-mm. May landslide sa yes. mga area na yan, sa Sarangani.
2: Yes.
0: Oo. So, yes. pray natin ating mga kababayan na heavily na salanta nitong lindol na yes. to. Oo. Yes. Kuya, dami sa ating mm-hmm. mga kabataan na trauma po dahil sa lindol. Mayroon ng mga hinimatay, yan dinala sa ospital. Yes. Mm-hmm. Paano po yan natin i-handle, kuya? Ano ang stress debriefing na gagawin dapat ng parent sa anak? Diba?
2: Ang unang debriefing dyan will be ilagay sila sa lugar na hindi masyadong apektado ng lindol. Kasi every time na makita nila yung location kung saan sila nandun, babalik at babalik sa alaala. Mm-hmm. And the trauma will continue to prevail. So, safe place ang unang-una.
0: Mm-hmm.
2: And doon sa safe place na yun, i-assure ng isang maybe caregiver, i-assure ng isang mahal sa buhay na hindi mo siya iiwan. Kasi ang fear ng mga isa, what if nangyari na isa sa mga mahal ko sa buhay na wala because of what happened?
0: Mm-mm.
2: So, dapat merong ganong assurance na hindi mo siya iiwan sa isang safe na lugar.
0: Mm-mm-mm. So, tama lang na hindi muna pabalikin yung mga bata sa school kasi nandun pa yung trauma, di ba?
2: Yes.
0: Mm-mm.
2: In fact, bago sila pabalik sa school, meron muna stress debriefing na naganap.
0: Okay. Mm-mm.
2: Oo.
0: Sa bahay yan gagawin, sa school din?
2: Supposedly dapat sa bahay.
0: Okay.
2: Yung lugar kung saan wala, hindi nila maa-associate sa danger.
0: Oo.
2: Kasi halimbawa, parang tayo, every time na mapunta tayo sa lugar na kung saan meron tayong hindi magandang memory, bumabalik sa atin yung nangyari na yon.
0: Mm-mm.
2: So this point, dapat matanggal sila talaga sa lugar kung mm-mm. saan babalik sa kanilang alaala ang nangyari.
0: Mm. Paano yung process ng stress debriefing na yan, kuya? Meron ba yung mga stages or may process yan ang ayon sa pagkasunod-sunod? May ganun ba? Or yes. depende?
2: Mm. Oo. Ang unang-una is, ilalagay mo sila sa lugar kung saan wala silang takot na mangyari uli yung nangyari.
0: Mm-hmm.
2: Pangalawa, dapat merong silang assurance na hindi sila iiwan.
0: Oo.
2: Na no matter what happened, katabi mo ako. Kapag kailangan mo ako, I'm just a call away.
0: Mm-hmm.
2: Call away, hindi. By phone ako, di call away, di seeing distance.
0: Mm-hmm.
2: Merong ganun. Sumunod, kailangan silang maibalik sa kanilang loved one. So,
0: mm-hmm.
2: kung possible na alam natin yung number ng mga bata na kung saan na rin ang kanilang kamag-anak, baka pwede

0: may time para diyan. Okay? Uh-huh. Pero not now. Not now.
1: Pero kung siya na mismo magkwento tulad nung anak ko, pagdating kwento agad, okay lang.
0: Ayan, hayaan natin siya.
1: Oo.
0: Kasi it's one way of exposing and it's also one way of I want to distress at this point. So hayaan natin. Pero hindi sa'yo manggagaling yung tanong.
1: Okay. Hayaan mo lang na siya yung magkwento. Yes. Huwag mong piliting ikwento sa'yo. Kasi usually, yun yung ginagawa natin. Akala natin, makakatulong yun na ikwento niya ng paulit-ulit. Hindi pala yun, kuya.
0: May panahon para dyan, pero not now.
1: Okay. So, mahaba-habang ano pa yan, no? Stress debriefing, kuya.
0: Yes.
1: Oo.
0: Pero karamihan a week or two. Muli bumabalik sa alaala ko yung nangyari sa Ormoc.
1: Opo.
0: Back 1994, yung merong flash flood. Meron akong, I was assigned sa isang bata. Around, siguro mga that time, she was around 7 or 8 years old.
1: Mm-mm.
0: And I'm now, apat na mahal niya sa buhay na wala. That would be including his mom and dad. And yung dalawa niyang siblings.
1: Mm.
0: And the first day na nakaharap ko siya, wala siyang naramdaman. Talaga. Hindi siya nagsasalita, hindi rin siya umiyak. And we lasted for around 30 minutes. After 30 minutes, naghiwalay kami. The following day, balik ulit ako sa kanya. Wala pa rin. After 48 hours, wala pa rin. Numb pa rin. On the third day, that was the first time I saw him crying. Umiyak siya. Inayahan ko lang. Ang iyak siya siguro mga 10 to 15 minutes. Was just crying. Gusto yun na diba? And it was on the first day he started to open up. So, huwag natin pilitin ang mga bata na magkwento. Kung ang kailangan niya ay presensya mo lang, na i-assure mo siya na narito ako para sa iyo, maghihintay ako sa tamang panahon kung kailan ka gusto mag-open up. At higit sa lahat, i-assure mo sa bata na itong pag-uusapan natin ating dalawa lang ito. Secret natin ito. Even though later on, baka pumayay naman siya ikwento natin sa iba. Pero at that point, ayaw niya yun. Ayaw niya na i-open up yung nangyari.
1: Yung trauma.
0: Yes.
1: Di yan automatic na magkwento siya kaagad. Diba?
0: No, hindi. Huwag natin pilitin. Kasi hindi pa nila kayang i-process ang kanilang nararamdaman at ang kanilang alam. Diba? Sabi nila, ang greatest distance the truth will travel is just one foot away. And it will be from the emotion from the heart going to the brain. Padalas kasi kapag may nangyari, hindi kaya ni process sa agad ng brain. So, nararamdaman mo lang. So, yung numbness part ng ating nararamdaman. Now, unti-unti, yung nararamdaman na yun, unti-unti makakaroon siya ng realization. Hindi yun kagad.
1: Kaya pala yung sabi ng...
0: At kapag kaya na niya.
1: Oo, kwento.
0: At kapag kaya na niya, he or she will be ready to open up. And that was the time na makinig ka lang. At kapag magkwento ang bata, huwag mo siyang i-interrupt. Tuloy-tuloy kasi ang takbo ng isip niya.
1: Yan, makinig ka lang. Yung kwento nung pamangkin namin ni Pastor kahapon, kasi nasa third floor sila nung building, yung kanyang classmate, talagang nagsisigaw-sigaw tsaka umiiyak, pero wala naman daw luha. So, ganun ba yun, kuya, yung nagiging ano ka?
0: Yes.
1: Ano yun? Yes. Effect ng trauma?
0: Yes. May naalala, I don't know kung naalala nyo rin yung Baguio sa Baguio before. I think that 1990, yung bumagsak ang Hyatt Hotel sa Baguio. Meron ako

0: kong kaibigan, taga-Cebu sila, pero dati ay nag-aaral sila sa PBTS, Philippine Baptist Theological Seminary sa Baguio. At that time, ang bata can be roughly around 6 or 7 years old. Babae ito.
1: Mm-mm.
0: And then, na-brief naman sila. And every time na, ano, na may nararamdaman silang lindol, ang batang ito sasagot sa ilalim ng table. Dining table.
1: Mm-mm.
0: Alam mo, nakita kami ng batang ito after 30 years. So 39 na siya, nakita uli kami. And alam mo, hanggang ngayon, kapag pinakwento mo sa kanya, parang ang kwento niya, parang kahapon lang nangyari.
1: Mm.
0: And ang maano pa dito, wala na sila sa Pilipinas ngayon, pero every time na meron siyang ano, so sabi nga, siguro kapag nabasa niya ngayon, ang nangyari sa Mindanao, babalik ang kanyang alaala.
1: Mm.
0: Kung ano ang nangyari back sa Baguio before.
1: So,
0: hindi ka agad.
1: Mm-mm.
0: Go ahead.
1: So, ganun pala yun, kuya. Kahit na sabi mo matagal nang nangyari yung isang insidente, pero kapag merong event naman ulit na nagre-remind sa'yo tungkol doon, parang magiging fresh ulit?
0: Yes. Pero ang kagandahan dito, kahit fresh sa alaala mo, dahil na-process ng maigi, magkaiba na ang nararamdaman mo. Di katulad nung nangyari. Kasi before, unang nangyari, nandoon ka, ang una mong mababalikan will be, not more of the reason, but more of the emotion. So, takot, trauma, hindi makapaniwala, at times pa, pwede ka pang magalit sa nangyari.
1: Mm-hmm.
0: Pero kapag na-process itong maigi at na may nangyari ulit the same, kaya mo nang i-process.
1: Mm-hmm.
0: So, the emotions are no longer as high as before. Siguro merong konti. Pero hindi nakatulad nung unang nangyari ito.
1: Okay.
0: Kaya mahalaga sa mga bata ngayon na nakaranas ng ganito, dapat ma-practice talaga si Diyan ng maayos. I was talking to Dr. Johanna kahapon. And I'm glad si Tommy na merong nakahanda ng mga medical practitioners para doon sa debriefing. Mahalaga yon. So, sana at magsasasibol kung pwede lang lahat sana maabot. And need also to remember na sa debriefing, hindi pwedeng pang maramihan ito. So, the smaller the number, the better.
1: Mm-mm.
0: At merong mga tao talaga na mag-reduce na one-on-one lang.
1: Mm-mm.
0: Hindi sila comfortable makasama yung marami. And you need to understand them for that. Hindi natin pwede sabi na sumama ka na doon sa marami at kapag hindi sila sumama, ang reaction di ang arte mo naman, ikaw na nga ang tinutulungan. So hindi dapat marinig yung mga ganong statement.
1: Okay, beware, no? Baka mamaya niyan ma-invalidate mo pa yung nararamdaman niya dahil sa mga statement mo na yun, di ba?
0: Yeah.
1: Mm-mm.
0: So instead na nakatulong, instead na nakapababa ng emotional, instead na maiprocess ng maigi, mas lalo mo pang diniin ang tao na nagsastruggle na.
1: Mm-mm. So hindi pala kahit sino lang dapat ipakausap, no? Kailangan yung marunong, di ba? Alam niya
0: naman
1: kung paano i-process or i-journey ka. Mm-mm.
0: Yes. And we need to remember, dahil ang mga taong ito ay hindi masyadong nag-iisip na walang emotion na nakasama. So, kung meron silang narinig na word na hindi nila kayang i-process sa kanilang isip, mas lalo pang bibigat ang kanilang nararamdaman. So, kadalasan ang mga nagpa-practice sa counseling profession, maingat, very careful sila sa mga salta na binibitawan nila para hindi matigil kung ano man ang nararamdaman ng taong kausap nila.
1: Mm-mm. Ayun. So, be very careful. Mas mabuti na isang person na alam paano i-handle ka, i-process yung situation mo, yun yung ipakausap dito sa taong may experience na trauma, na traumatic experience.
0: Tama. Oo. Yeah, tamang-tama yun.
1: Hmm. Yeah. Ayan.
0: So, siguro, I remember kasi before nung nangyari sa Ormoc, marami kami team from Manila na pinadala. Sa team namin sa isang charge before, I think we're more than 15. Mm-hmm. And doon, nag-stay kami doon for 1 week. And nakakatuwa na sa process na yun, maraming mga volunteers coming from Cebu, coming from different places na nandoon. So sana this time, ma-solidify ang church movement dyan sa Mindanao. Marami namang iglesia tayo na present dyan. Siguro, yung mga pastor na tuwing sa biblical counseling, this time siguro magagamit nila yun.
1: Mm-hmm. Ayan. Reach out sa inyong mga community at i-extend ang help sa ating mga kababayan na nangangailangan ng counsel tsaka itong process na to.
0: Yes. And siguro very important right now is that huwag muna mag-share ng gospel at this point. Okay? Mm-hmm. Huwag natin sabi ng iba, redeeming the time daw for the days of evil. At this point, huwag muna gamitin yun.
1: Mm-hmm.
0: Nandoon tayo para magbigay ng comfort.
1: Mm-hmm.
0: Nandoon tayo para mabawasan ng kabigatan na dala-dala ng mga kabataan. Siguro even parents at teachers. Nandoon tayo para magbigay ng pag-asa.
1: Uh-uh. Ang gospel doon ay yung act of service mo, kuya.
0: Yes. Yung pag-extend na maramdaman nila na available tayo to extend our love for them.
1: Ayan. Kuya, before tayo mag-end, ano po yung inyong advice sa ating mga tagapakinig ngayong panahon na to na nakaka-experience pa rin po ng mga kaba at trauma sa nangyari po.
0: Okay. Tingnan natin maigi kung tayo stages of grief na nararanasan ng bawat isang individual. Ang stages of grief ay yung muna i-deny nila parang hindi ako makapaniwala na nangyari ito but it happened. And after the denial, makakaroon ka ng anger. Bakit nangyari ito sa akin? Anong nagawa ko? Mabait naman ako, matunuri naman ako. Bakit ito nangyari sa akin?
1: Mm-hmm.
0: So, from denial to anger. And then after anger, kasunod doon yung magbabayin ka. Doon sa bargaining, nagsisimula ka na Lord, hindi ko na, kung may ginawa na ako hindi maganda, iiwan ko na yun. Maging mabuti na akong tao, maging mabuti na akong anak, maging mabuti na akong individual. So, after the bargaining, doon ngayon makakaroon ka ng realization na tao ako. Okay?
1: Mm-hmm.
0: And after that, makakaroon ka ng light depression. Siguro kung wala ako doon, siguro kung nakilig ako, dapat hindi ko naranasan childhood depression. But after the depression, doon ngayon papasok yung acceptance. At kapag natanggap mo na God is faithful, na buhay ako, bata pa ako para baguhin ko ang mga bagay na pwedeng baguhin. And after that, kapag natanggap mo na, then hindi lang happiness ang goal mo na sa buhay, kundi you want to be emotionally stable.
1: Mm-mm.
0: Ang goal natin sa mga ganito parang say, to prepare our children to be emotionally stable.
1: Mm-hmm.
0: At kapag emotionally stable ang bata, kapag merong ganitong trahedya na nagaganap, mararanasan pa rin, pero hindi sila masyado mag-dwell ng matagal sa nakaraan.
1: Mm-mm.
0: Magkakaroon ng pag-asa, magkakaroon ng positive na reinforcement, magkakaroon ng a bit of optimism. Bakit? Kasi buhay ako, meron akong bagong hinaharap. Mm-hmm. Merong magandang hinaharap sa kinabukasan.
1: Mm-hmm.
0: And therefore, dapat ang bawat isa sa atin, dito sa stages na ito, maramdaman natin na tayo ay connected dun sa tao na ating tinutulungan. So, as much as possible, maybe a text will do, pero hindi kayo magiging sakit. Hindi. As much as possible, have, at least, kung hindi kaya ng daily siguro, every other day, be with a person na gusto mong tulungan.
1: Mm-hmm.
0: Hanggang sa time na alam mo, kaya na niya mo overcome yung nangyari.
1: Mm-hmm. So, mahalaga yan na maintindihan natin yung mga stages na yan para ma-assess natin saan siya ngayon, no?
0: Yes.
1: And then matulungan natin siya, no?
0: Yes.
1: Na ma-process and yung dumating sa point of acceptance. At,
0: yes, yun ang pinakadula. Na kapag tanggap ko na, di ba? Kapag tanggap mo na kasi ang isang bagay na nangyayari at kaya mo nang i-process ng isip mo, then mas madali nang mag-let go. Madalas, kaya natin hindi na-let go kasi may mga bagay pa na may mga tanong pa sa isip natin na hindi pa natin kayang sagutin.
1: Ayan. So, ano lang, no? Be patient. Be patient with yourself.
0: Yeah.
1: And be patient with the person you're dealing with. Ganyan, no?
0: Yeah.
1: Talagang proseso yan, eh, no? Hindi minamadali.
0: Yes, yeah.
1: Oo. Iba-iba rin ang pace ng bawat tao. Ayan. Kuya, can you lead us in prayer before we close po?
0: Okay, sure. Okay, shall we pray? Our gracious God and loving Father, maraming salamat po na kabila po ng mga trahedya na nagaganap. Sa kabila ng maraming hamon ng buhay, nariyan ka para sa amin. Ang pagmamahal mo, O Diyos, ay walang katapusang pagmamahal. Ang biyaya mo, O Diyos, ay sapat sa pangangailangan. Panginoon, hindi alam po namin na sinabi ng iyong mga salita na merong manggagatong bagay na mangyayari. Pero inassure mo kami, Ama, na sa kabila ng ganitong pangyayari, ang sabi mo, hindi mo kami iwan ni pababayaanan.
1: Mm-mm.
0: Ang dalangin ko, Ama, lalong-lalo na sa kabataan, mga high schools, mga elementary students na nakaranas nung mga bagay na hindi pangkaraniwan, Ama, abutin mo po sila.
1: Yes.
0: Ipakita mo, O Diyos, na ang kapangyarihan mo ay sapat.
1: Mm-hmm.
0: Ang pagpapala mo ay sapat. Ang pagmamahal mo, O Diyos, ay lagi naming mararanasan.
1: Mm-hmm.
0: At umaasa ako, Panginoon, na magpapadala ka ng iyong mga anak, iyong mga lingkod, na abutin ang mga batang kabataan ito, even mga teachers, Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: At lalong-lalo na, Ama, sa mga namatayan,
1: mm-hmm,
0: mga mahal sa buhay na hindi pa nakikita, Panginoon, please reach them out.
1: Mm-hmm.
0: At umaasa ako, Ama, na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong everlasting grace, Lord, matutugunan ng mga bagay na hindi namin kayang intindihin at this point.
1: Mm-hmm.
0: But give us the assurance, dear Father, na sa bawat pamilya na nagsastruggle,
1: mm-hmm,
0: sa bawat kabataan na nagsastruggle, ang invitation mo, Panginoon, na lumapit kami sa iyo, kami mga nabibigatan.
1: Mm.
0: At ang sabi mo, bibigyan mo kami ng kapahingahan. Father, grant those family peace,
1: mm,
0: and love, and rest.
1: Yes.
0: Knowing, dear God, that you are the God of peace, you are the God of love, and you are the God who is powerful to give us that peace.
1: Mm-mm.
0: Sabi ng Diyos, peace that surpasses all understanding.
1: Mm-hmm.
0: Ama, sa bawat hinain namin, alam mo, nariyan ka. At nawa, O Diyos, ang bawat iglesia na tumatawag sa iyo bilang Panginoon at Tagapagligtas ay maging source ng hope.
1: Mm-hmm.
0: Maging source ng encouragement. Maging source ng pagmamahal. At higit sa lahat, ang pangalan mo, O Diyos, ay lalo pang maitanyag.
1: Mm-hmm.
0: Sabagat, ang bawat isa sa amin na nagiging instrumento ng iyong pagliligtas ay isa lamang ang layunan, that it is to give glory and honor to your holy name.
1: Mm-hmm.
0: Father, thank you so much for FEBC. Thank you for the SPIs. Alang narilisaw. Mga nakikinig ngayon, O Diyos, abutin mo sila. At naniniwala ako, Ama, na sa pamamagitan ng iyong pag-aabot, mararamdaman nila, Panginoon, ang panibagong sigla, ang panibagong pag-asa, ang buhay na kaayaya, buhay na ganap. Panginoon, salamat sa assurance kung saan sinabi mo na anuman ang hilingin namin sa iyong pangalan na naaayon sa iyong banal na kalooban, matatanggap po namin ang katugunan.
1: Mm-hmm.
0: Ang lahat ng ito ang may aming dinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. And amen.
1: Amen. Maraming salamat, Kuya Dan, sa napaka heartfelt prayer po na yan. Alam ko po, malaking tulong po ang panalangin para sa ating mga kababayan. Ayan. Sige. Ingat po kayo dyan, Kuya Dani, sa Boracay. Opo. God bless you po. Thank you for those wonderful wisdom na binahagi nyo po sa ating mga tagapakinig. God bless you more. Ayan, ang ating family counselor on duty, si Kuya Dani Solidom, nag-remind sa aton, no? Nga importante gid na no nga ma-process ang insakto ang aton iyang mga experience or else sa magbalik-balik ng mga trauma nga ina, no? Kag mayo gid kong may ara someone who will journey you, no? Nga may ara man sang hibalo angot sini, no? So you can approach Kuya Dani, no, if you want, no? And mga kwa naton dara, no, mga family counselor or mga pastors nga naka undergo biblical counseling, please reach out, no, sa aton iyang community, no, agod niya mabuligan. Ayon, sige, time's up. Naglapaw kita sa subong, kayo nagatag kita ligwa sa aton nga special broadcast dari sa Unang Tugon sa Jesus Dos DXKI. Happy Tuesday morning. Blessings to you all. Ang greetings ni Mami Presi dara sa Cavite. Shout out da sa imo Kuya Janos. Kumusta dara sa Davao, Kuya Janos? Keep safe ninyo diha ni Ma'am Ching. Si Jove, si Kuya Jove Marcelo Talaman, nagapamati man. Si Brother Jacob, dara sa Thailand. Si Ate Sharon Valdez. Good morning, Ate Sha. Upo da kay Kuya Roy. Nag-assist man din si Mika Jen, Kuya Don, si Kuya Edgar on duty. Ayan. Tob-tob sa liwat natin yung pag-updanay abyan. Ini sa liwat ang inyo amiga, amiga Joy Kawayan Combatir. Nag-remind sa aton nga. Ara ang Ginoo, ang aton dalang panan, our refuge and strength in time of need. Magadangop kita, dara lamang sa iya. He is in control.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Ah, salamat po. Hindi ko na kayo mababanggit lahat. Eh, gumagawa ng listahan yung asawa ko eh. Nag-uwi po kami ng kakanin. Nag-uwi po kami ng embutido. Nag-uwi kami, pati gulay. Pati gulay. At kung ano-ano pa. Kala ng mga anak ko, kala ko nagpunta kayo sa celebration. Eh bakit parang nag-grocery kayo? Ang dami namin mga ano, halaya.
1: Mga pabaon, Basor.
0: Dahil pabaon. Salamat po. Salamat po talaga. Kami po ay natutuwa na nakasama namin kayo. Nakapag-picture-picturean tayo doon. Nagkabatian tayo. Nagkakwentuhan ng kaunti. Kami po ay natutuwa. Yan po ay kinatutuwa ng naming mag-asawa kapag tuwing anniversary ng FEBC. Kasi po, we're able to see, no, meet the people na nakikinig, nanonood on a weekly basis, daily basis. Yung pong makasama namin yung mga fellow broadcasters, okay lang. Nakikita nyo lang si Matt Maya. Pero yung kayo po na nakasama namin, nakamayan, at lahat, kami po ay tuntuwa dahil nakakasama namin kayo, no? Pero naka-recover na po yung blood sugar ko nung araw na yon after mga one day, medyo okay na.
1: The following day, may ano naman kayo, isang celebration naman.
0: Opo, kaya tuntuwa po, salamat po sa lahat na nag-attend. What a blessed event that was. Nakatuwa po na nagkasama-sama.

0: talagang obvious po na sinasabi rito po ng passage yung role ng tatay na talagang sa Tagalog binasa natin, napakaganda po na binabanggit dito na talagang huwag nating hayaan na ibuyo mo yung iyong mga anak laban sa yun nga, laban sa iyong mga anak. At kung titingnan natin mula sa Book of Ephesians, bukod sa mga tinuturo ni Apostle Paul yung doctrine, dito naman practical eh. Practical na sinasabi na yung theology, practical talaga.
1: Oo.
0: So kung paano i-implement ito sa tahanan. At ang ganda nung sinabi po rito kung paano na ng isang tatay, direct po eh, sinabi sa tatay, palakihin nila at disiplinahin sa, siyempre, sa mga paraan ng Panginoon, hindi yung disiplina lang na alam natin na kakastiguhin mo lang, ano po. Pero yun nga, sa akin po, ang ganda ng realization sa akin, lalo na po ng discussion natin na to. Maganda po yung ipinapaliwanag dito kung paano natin gagawin, lalo na sa panahon ngayon na parang natatakot yung magulang o yung tatay magdisiplina, pastor eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi baka ang iniisip nila, lumayo yung loob ng bata. At parang pakiramdam nila, gusto nila, ano lang tayo, friend lang, barka-barkada lang. Meron akong kaibigan, ganun lang sila eh. Trato daw ng magulang sa kanila, barka-barkada. So, paano ibig mo sabihin? Kaya minsan, pagka iinom kami, kasama namin yung tatay namin. Parang may mali yata yun. Pero dito, ganda po nung, excited po akong mapag-usapan natin ito, Pastor.
1: So, kasi yung word na ano eh, no, na ibuyo.
0: Yung provoke.
1: Ibuyo. Ano? Ano ba ibig sabihin ni Boy? Para itulak.
0: No? Itinutulak mo po. Tulak.
1: Huwag mong itulak. Huwag mong ibuyo ang sa paghihimagsik. Bagsik na yung salita sa paghihimagsik ang iyong mga anak. Anak. Pero nakikita ko dito, may dalawang commands. No? Mm-hmm. Yung una, yung prohibition, pababawal. Sabi niya, wag eh. Do not. Tapos, yung isa, pagsulong. So in other words, ang nakikita ko dito, sabi ko nga is that we are always provoking our children. Mm-hmm. Always. Ang pinag-uusapan natin, saang direksyon? Kaya sabi niya do not provoke your children to anger or to wrath, paghihimagsik, but rather, sakali, ang gawin mo, sa halip, ay palakihin mo ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So in other words, the command isn't just na wag mo siyang i-treat in a way na, you know, magkakaroon siya ng pagkamuhi sa iyo.
0: Mm-hmm.
1: Pero at the same time, ibusod mo din siya, ibuyo mo din siya papunta sa pagkakilala sa Panginoon.
0: Tama.
1: At sa relationship sa Panginoon. So in other words, yung pong role ng tatay po dito ay dalawa.

0: kinikilala natin at sinasabi sa verse na ito, ang tatay, sabi fathers eh, hindi parents, hindi mothers, fathers, no? Something about fathers eh. Kasi alam mo, sa pagdapunta ka sa social media, sa mga ano, di ba, maraming video ngayon, kunyari yung bata, makulip. Tapos yung nanay, oh, alam mo, ganito, ganito, ganito. Dating yung tatay, hindi. Tapos tapos na yung usapan. Di ba?
1: Sinabi ni tatay, tapos.
0: There's something about the leadership of the father.
1: Mm-hmm.
0: Maybe it's the voice, maybe it's the presence, I don't know. Dahil pareho tayong tatay, no? Yari, pag, iba yung pag sinabi ng tatay na magbihis na kayo, magsisimba tayo today. Walang taong sisimba eh. Walang talong-talong, di ba? Walang talong-talong, walang ano, oh, kasi ganito, ganito, ganito.
1: Pag mabagal ka, iiwan ka.
0: Oo, oh. walang ganun eh, di ba? Walang ganun. So yung mandato ng provoking and nurturing, discipline, no? Ang ganda ng word sa Tagalog eh, discipline. Disiplina. Ibig sabihin, to create a pattern. Hindi po yung disiplina dito, yung correction.
1: Mm-hmm.
0: No, hindi po punishment ang pinag-uusapan dito. Ang sinasabi niya is to create a discipline. Ibig sabihin, mag-create ka ng discipline o gawe o kilos ng iyong anak. No, create a discipline of knowing God. Create a discipline in the instruction of the Lord.
1: Mm-hmm.
0: That's such an important thing. Kasi today, maraming mga tatay ay parang ipinaubaya na natin sa nanay.
1: Mm-hmm.
0: No? O sa eskwelahan.
1: Eskwelahan.
0: O sa simbahan. Ang paggabay sa ating mga anak.
1: Mm-hmm.
0: Ang intindi ng mga tao today, pag sinabing discipline, ay pagtatama. No? Pag sinabing disiplina, ibig sabihin it's a form of correction, a form of parang punishment.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po yun ang discipline. Pag sa larang edukasyon, pag sinabi, anong disiplina mo? Ibig sabihin, ano ang area kung saan ka nag-expertise?
1: Yes.
0: Mm-hmm. Anong, what is your discipline? Oh, I am an educator. Oh, I am an engineer. Oh, I am a pastor. That is your discipline. Sabihin, within that realm, merong galawan, kaisipan, salita, na expected of you because of practice na natutunan mo as form part of your discipline. Sa martial arts, ganun din. What is your discipline? Paano malalaman ng isang tao ay nasa isang disiplina? Well, makikita mo sa kanyang kata, sa kanyang galaw. So, a person involved in martial arts like myself, pag nakita kong tumayo yung isa at yung galaw, may idea na ako kung anong discipline niya. No? Ganun po sa lahat ng bagay. Hindi po yun ni correction. Kundi po mag-create ka ng pattern for life or lifestyle ng tao. Yun ang discipline. Yung po sinasabi dito.
1: Yung uhubog sa'yo.
0: Oo. But raise them up in the discipline and instruction of the Lord. No, hindi yun pagalitan mo ng pagalitan.
1: Mm-hmm.
0: Kundi imbis na kamuhian ka ng iyong anak, imbis na magalit ang iyong anak, teach them, create a discipline for them, a pattern for life. A pattern that's patterned after, you know, the Lord and the ways of the Lord. Doon pa lang papasok yung ano, train up a child. Diba? Sa Proverbs 8.
1: Proverbs 8.
0: Oo. Doon pa lang papasok yun eh. Doon mo makikita yun eh. Unfortunately, ang nagiging common ngayon na understanding, lalo sa mga tatay ng discipline, ano, Pastor Paul?
1: Ano kaagad eh, pag sinabing discipline, natatakot yung bata kasi iniisip nila, kakastiguhin sila.
0: Oo.
1: May mali akong nagawa.
0: May pamalo.
1: May pamalo. Lalo pag binanggit yung buong pangalan mo. Ako, Pastor, meron akong nickname eh. na street sa Mandaluyong. Pag tinawag yun, alam ko atrasa na ako. Oh. Yung Policarpio, halika rito. Alam na kaagad.
0: So, oo, di ba?
1: May ganun eh.
0: Pag, ang picture natin ng discipline, ano eh? May pabatpat, may sinturon, may chinelas, lulod sa asin. Yung mga ganun ba? Hindi po yun ang sinasabi dito. Sabi nila, bring them up. Bring them up. Raise them in the discipline and instruction that comes from the Lord. No? Palakihin nyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Napaka gandang hamon. And today po, pag-uusapan natin yan, yung role ng mga tatay. No? Bago po tayo mag-break, batiin ko na yung mga nandito. Si Pastor Dudes, praise God for the ministry of DJS. Praying for continued support in God's favor to uphold His kingdom. Ate Phoebe Nambio, good morning po. Ate Rowena Carino, good morning. Tita Che, good morning po. Ayan, praying po sa mga kapatiran sa Lindol. Ate Emily, praise God po. No, nakita namin kayo ng Saturday. O nga po, ano po, saan nakabatian tayo doon. Ate Christina, good morning po sa inyo. Ate Emily Sumabong, praying po. Praying for my son to have a baby and protection for my husband, OFW. Opo, mahirap mag-OFW ngayon. Mm-hmm. Square Romy, speaking Romy, of,
1: Salazar.
0: Watching from British Columbia, Canada. Canada. Mga tatlong tricycle po layo niya dito sa atin. Si Ate Dolores Gabriel, good morning. And si Nanay Leonida Rubio, good morning po. Advance, happy Father's Day po. Salamat po sa inyong lahat. Nakikinig daw mula umaga hanggang gabi. Mm-hmm. Nay, galaw-galaw ko ha. Nakat sa radyo ko lang. Baka magkasakit ka. Yan po. At tayo po ay magbe-break sa social media. Meron tayong mga loop videos dyan. And of course, sa radyo, makinig po kayo ng tugtog ng papuri. So, break time po mo tayo. After this, babalik po tayo on the Father's Impact on Parenting.

0: Tinatawagan ng pansin ang pamilya at kamag-anak ni Danny Fe Dumaplin, ina ni John Paulo Dumaplin, isang batang lalaki na kasalukuyang nasa 8 taong gulang. Kung sino man ang nakakakilala sa ina ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Lexenia Capin, social worker ng Regional Alternative Child Care Office, Caraga, 2nd floor, Samping Avenue, JC Aquino Avenue, Barangay Bayanihan, Butuan City, o maaaring tumawag sa 0948-923-6223.
1: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
2: Right, magandang umaga po. Nagbabalik po ang Family Matters Tuesday edition. And ang kasama ko po ngayong umaga ay si Pastor Paul Cruzado na ating co-pastor doon po sa IBC. At ang pinag-uusapan po namin is the father's impact on parenting. The father's impact on parenting. Batiin ko muna yung mga nandito sa online. Si Bishop Pony or Jorkia, magandang umaga sa iyo.
3: Morning, Bishop.
2: Oo, yan. Ate Malu, Robles, good morning. Ate Cynthia, good morning po. Sabi ni patuloy, sabi Tita Thelma, patuloy po na pangaralan turuan. At huwag maginaw ay padama pagmamahal. Kahit medyo makulit ang bata, laging kalma. Ay nako. Sabi ni Kuya Romy, nakaka-miss ang radio program. Good morning po. Good morning sa iyo. Sabi ni Bishop Pony, I just want to share that the best relationship with our children as a parent is to become a friend of our children. Happy Father's Day po sa lahat, mga partner. Oo nga, Happy Father's Day sa iyo. Advance Happy Father's Day po sa mga tatay. Pero ngayong umaga, ang topic natin ay ano ba talaga ang impact ng tatay sa parenting?
3: Parenting.
2: Mm-hmm. Alam mo, may sad situation din kasi, no? Lalo sa Pilipinas, na parat natin siya sabi na ang pinakamalaking export daw ng Pilipinas ay ang mga manggagawa. Mm-hmm. And while totoo po yan, bago sa atin yung usapang OFW nandiyan, no? Totoo po yan. Pero at the same time, madalas po ang nagiging casualty po ay ang ating mga anak. No? Ang ating mga anak na lumalaki po ng walang tatay o nanay. In this regard, tatay po. Usapan, no? Sabi dito, the numbers behind, ang datos po nito, mm-hmm, sa All for Kids Children's Bureau, sabi nila, the numbers reveal just how much is presence or absence shapes a child's future. Wow. According to research highlighted by the Children's Bureau, adolescents po, yan po ay late childhood to early childhood. Early teens yan. 7 pasulong. Okay? Who grow up with highly involved fathers are 80%, wow, 80% less likely to spend time in jail. Mm-hmm. Grabe, ano? 80%. 43% likely to earn A's or maganda ang grade sa school. Compared to those who live without an active father, fatherhood is far from secondary parenting. It is a foundational pillar that directly dictates a child's academic trajectory, emotional resilience, social behavior. When we look at how closely a father influences a child's development, the contrast between a present dad and an absent one is stark. Malaki daw ang impact ng pag ang tatay ay active, hindi na sa bahay lang, ano? Actively involved sa buhay ng bata.
3: Present talaga.
2: O wala. Wow. May tatlo po. Tatlo po tayo na based sa datos na effect. ng positive and negative impact ng tatay. No? Pastor Paul, ikaw yung number one. Tinangan natin yan.
3: Ngayon mo, meron po tayong pag-uusapan tatlong Stark's negative effects. Of course, may positive po. Sabi po rito yung future success versus economic and academic struggles.
2: Mm.
3: So, meron pong positive impact po. When fathers are actively engaged, children excel. They are 40% more likely to earn, sabi nga kanina, A's in school. Tapos may 33% naman less like to repeat a grade.
2: Wow!
3: Grabe, no? And twice as likely to either attend college or find stable employment after high school.
2: Positive yun.
3: Yun po yung magandang...
2: Pagka-active yung tatay.
3: Opo, pag-present okay. And active. Doon naman sa pag-negative contrast naman, without a father's presence, children face a steep upward climb. They consistently score lower on reading, math, and thinking skills, are more likely to drop out of school early, and face a significant high risk of experiencing poverty and systematic unemployed as adults.
2: Wow. Sa mga nakikinig po sa atin, kung meron po kayong
3: dagdag na,
2: meron
3: pa yung komento.
2: Nagkaroon kayo ng positive father's influence, i-comment nyo naman dito para ma-share natin, ma-encourage natin yung. Kung negative, pag-pray na lang po natin.
3: Huwag nyo na lang pangalanan.
2: Huwag nyo na lang pangalanan. Pero kung positive po, nagkaroon kayo ng positive father's influence, ayan po. Ako po ay, praise God, sa nagkaroon ng ama na, you know, about as ideal as could be. You know, na hanggang kahapon sa, ang father ko po, si Pastor Gabino, ay matagal ng nasa Panginoon, pero hanggang kagabi, yung mga nasa PCBS at iba-ibang aspect of ministry, they still remember him. No?
3: Mm-hmm.
2: Sabi ko nga, I'm the non-famous Tika version. Kasi, nung nabanggit yung Tika, doon sa awarding, lahat sila Tika. Familiar yun ah. Pero ba't iba mukha niya nasa stage? Sino ba yan? So, you know, salamat po sa Panginoon na nagkaroon ako ng nabiyayaan ako ng ganoon. Alam niyo naman yung kwento ng aking asawa na aking father-in-law ay nakakilala sa Panginoon pero late na in life.
3: Mm-hmm.
2: And he was a great, my father-in-law was a great
3: provider,
2: father in regards to how he provided for his children, you know, and how he, paano siyang, you know, nakikitungo sa kanyang mga anak. Pero pagdating talaga, dahil nga po siya ay nakakilala sa Panginoon, later na in life, mga 4-5 years bago siya mamatay, actually.
3: Mm-hmm.
2: No? Yung kanyang moral influence talagang matindi, malabo. No, malabo. Alam niyo na po, nakikinig kayo, alam niyo naman po yan. 10 magkakapatid, ang nanay ay 5. 4, 5. No? So, yung pong part na yon naging pero kung kayo po ay nagkaroon ng positive father's image, influence, or lolo, paki ano niyo po,
3: lagay
2: niyo rito, share niyo sa para
3: ma-encourage natin
2: yung iba. Pero Pastor Paul, di ba pag-usapan natin kanina yung yung datos ng Department of Education, na ang mga bata ay grade 11.
3: Yes po.
2: Imagine, magtatapos na ng high school. Mababa pa rin ang scores. Hindi makapagbasa. Reading comprehension. Na, bago po natin sisihin ang educational system, etong datos po na ito, hindi nagsisinungaling. Pero alam mo, didepend ko naman yung ibang tatay. Kasi naalala ko dati, si Pastor Andrew, panganay namin lalaki. Meron siyang assignment.
3: Sa mat.
2: kaso, mat. Sabi ko, anak, gusto mo kitang tulungan. Gusto mo kitang tulungan. Sa ibang subject, tutulungan kita. Pag sa mat, doon tayo kay nanay mo.
3: Nangyari po yan sa amin Nagpatulong ang anak ko. Tapos, ginalingan ko po, dinrawing ko. Sabi, dad, hindi po drawing yung pinapatulong ko, yung mat. Andiyan ang mama mo, kaya drawing lang yung kaya kong gawin.
2: Oo. Alam ko dati, nung ako grade kinder ba, grade 1. Pag may project, papadrawing ako sa tatay ko. Drawing naman daddy ko, drawing. Napansin ko lang nung much older na ako, bakit lahat ng drawing namin mukhang kabayo tsaka kalabaw? Sabi niya, pasensya ka na, anak.
3: Yan lang yung meron sa tanay.
2: Yan lang ang meron sa tanay. Aso, kabayo, tsaka kalabaw. Pwede na rin. Pero grabe, ano? Ang involvement pala ng magulang, napakalaki po pagdating sa ano, sa impact ng mga bata. Mm-hmm. Pagdating sa economic and academic struggle,
3: yes,
2: may kinalaman din. Ito po, actually, pangalawang datos na to, eh. Mm-hmm. Meron akong isang ginagamit sa National Fatherhood Association sa Amerika. Ganito din ang lumabas. Ibang research din. Barna Research Group, ibang research group, same pa rin talaga. Na kapag ka ang tatay ay involved sa bata, sa buhay ng bata, active, no? Hindi yung nagtatrabaho lang. And I understand po mga magulang, mga tatay, tatay din kami. You work hard and you make sure that the children are provided for. And nasa Bible naman po yan.
3: Yun nga, binanggit nyo kanina, Pastor, yung sa Proverbs 22.
2: Oo.
3: Na binabanggit sa verse 6 na to train up a child the way he should go, and when he is old, he will never depart from it.
2: Oo.
3: So when a father is involved, makikita po natin, not just nagpo-provide, but he provides direction, talagang, and encouragement. Yung purpose talaga ng, o yung role ng tatay, talagang matutulungan niya yung anak niya to strive.
2: Right. Iba talaga yung presence ng tatay. Hindi madi-deny. I mean, statistics show it.
3: Sa atin na lang, Pastor, sa church, makikita natin.
2: Oo, di ba?
3: Sa amin, nung nagkaroon tayo ng men's conference, kami mga in-interview nyo, di ba? Dumaan din kami sa mga ganun.
2: Oo, di ba? Napakalaki po ang role ng ano ng tatay pagdating sa emotional resilience, no? Kaya ano po eh, napakahalaga po nitong aspeto na to.
3: Yes po.
2: No? The positive impacts and then the negative impacts. Yung number two ay ano, emotional resilience and severe mental health risk. Ako, ito pa man ding
3: uso ngayon yan.
2: Generation na to, napaka emotion. I you know, again, I think may kinalaman talaga yung pagiging masyadong emotionally fragile ang generation na ito sa presence ng mga tatay. Again, sabi po ng statistic, sabi niya, an authoritative, loving father who sets clear boundaries acts as a buffer against mental distress. High father involvement is linked to 50% reduction of multiple depression symptoms and significantly lowers anxiety and psychological distress, particularly in young women, sa kababaihan.
3: Mm-hmm.
2: Siguro kaya hindi depressive yung panganay ko, si Andrea. Siga.
3: Kalaban eh. Kalaban lagi.
2: Siga. Kaya Pastor Kenji.
3: Good luck.
2: Apo namin. Si Emma.
3: Okay. Nga.
2: Tibayan mo. Okay. Pagtulungan natin para maging siga din. Eh ngayon eh, siya nag-opisina sa office ko eh. Oo. Ang negative impact naman, nakalagay dito, when the father is absent, children often battle deep-seated security issues leading up to diminished self-concept and self-loathing. These children are overly overrepresented in mental health struggles, experiencing much higher rates of anxiety and depression and self-harm or suicide.
3: Mm-hmm.
2: Matindi, no? Matindi yung effect pagka ganito. No? Sabi ni Kuya Failure Espejo, it's sad to think I never learned how to love my father. O nga, ano? Meron po talagang ganun. So, from the day I learned how to talk to the day he died, it was all hate between us. Sad po talaga na ganun po yung nangyayari talaga. Meron po talagang ganun, no?
3: Kay Brother Jeffrey Evangelista naman, Pastor, sabi, Good morning, thank the Lord. Even po, my father was an OFW. Mm-hmm. We three boys grew up under the mercy and grace of God. Yan. Now, we three, ang sabi na, three boys are successful in our own lives. Yan. Biyaya ng Panginoon.
2: Aha. Sabi ni Kuya Romy, kaya ako, pinasok ko sa Kumon, tapos nilulutuan ko na masarap. Tama po. Eh, chef po kasi si Kuya Romy. Yun. Chef po yan. Tama sa yun. Canada, no? Talaga pong ano matindi po ang ano ang impact ng mga tatay. Very strong. Sabi nga ito, positive lalo sa mga babae. Mm-hmm. Kaya alam mo merong binanggit nung ano si isa sa mga speakers nung sa FEBC na yung kabataan natin today na sabi daw na ang rise of HIV HIV AIDS sa Pilipinas.
3: Mataas po yan.
2: After the COVID, ay pumutok ng more than 500%.
3: Wow.
2: Sabi nga, sabi ni Pastor Romel Guevara, ang nag-quote nito. Sabi niya, nangyayari lang to sa Africa na rampant po ang HIV AIDS. Totoo po yan. Dahil very active po sa ministerial ang presentation ng issues ng HIV AIDS at karamihan po ng naapektuhan mga kabataan. No, bakit? Bakit na ilagay na natin na ang mga kalalakihan may lalaki, promiscuity common sa lalaki, pero paano po magkakaroon ng ganoon kung walang babae? Di ba? Ibig sabihin yung pong emotional resilience ng kabata. Sabi kasi mga babae ang naapektuhan madalas, no? Pag absentee ang father, ay ganito ang nangyayari. No? Grabe, ano?
3: Nakatakot.
2: Pangatlong negative and positive, Pastor Paul, pakibasa mo nga.
3: Yan, sabi rito yung social self-control versus behavioral and legal risk. Ano ang positive doon? Ang positive impact ko na nakikita natin dito sa lesson, involve daddies foster strong social skills, self-confidence, and self-control in their kids. Consequently, these adolescents are 80% less likely to spend time in jail and 75% less likely to experience a teen birth as they feel less compelled to seek risky validation elsewhere.
2: Ha.
3: Ganda. Oo. 80%, hindi na ko wala.
2: Ang taas to na.
3: Oo, wala. Mag-i-spend sa kulungan.
2: Pero yung negative, grabe din. No?
3: Ito yung
2: 85%
3: negative.
2: Currently in prison, grew up in fatherless homes. Wow. Wow. Ito, this echoes the statistic ng ano yung national fatherhood. Na, and I think, alam mo, sa Pilipinas, hindi din malayo ito. Hindi din malayo ito. Nakapag ka ang mga tatay no, ay ganito din ang nangyayari. Sabi mo, tinan mo, likely to abuse drugs, alcohol, experience early unprotected teenage pregnancies. Yung nga binanggit natin kanina, yung ano, yung issues pagdating sa HIV AIDS, no? Grabe, no? Grabe yung ano. Sa mga nakikinig po, ang pinag-uusapan po natin ay the impact of fathers. Kung kayo po ay nagkaroon ng magandang experience sa mga tatay ninyo, paki-comment nyo nga dito at mabasa naman natin at maging encouragement po tayo sa mga tao nakikinig, no?
3: Yung kanina, Pastor, na binasa natin sa Ephesians 6:4, meron palang ka-reference sa Colossians chapter 3:21 na winawarn yung mga tatay, sabi, do not embitter your children or they will become discouraged. So talagang yung role, yung pagiging active ng tatay, lalo na pag pinag-usapan natin yung father's love and yun nga, hindi lang yung presence but actively involved dun sa mga bata, paano natin sila gagabayan. Malaking paalala din to sa akin. Talagang nag-a-act siya as a safe harbor, as an anchor po. Kasi kung ang mga batang ito ay kulang sa, yun nga, nararamdaman nilang pag-aaruga sa kanila ng tatay, eh, ito yung nagiging resulta, sir, no, binasa natin.
2: Oo.
3: Grabe.
2: Grabe, no? You would think na, of course, ang mga tatay, inisip lang naman nila, lalo sa mga nagtatrabaho, gusto ko lang naman provide sa ating pamilya. And again po, hindi natin sinasabi na huwag kayong magtrabaho o mag-provide sa inyong pamilya. Mm-hmm. Pero kitang-kita po sa datos na ito kung gaano kahalaga ang presence ng presence, active fathers. Yes. Hindi po natin may deny yan. Sabi ni Pastor Dudes Migrino, sabi niya, praise God for the privilege of fathering. And God our Father refrain from intervening our lives with Jesus fathering most end up the best that we could do simply because of our individual standards. Opo, halaga po ito. So, ano ba ang pwede natin gawin?
3: Ayun.
2: Ito na. Meron po tayong anim na suggestions na pwede natin gawin. Essential tips for dads. Mm-hmm. For healthy engagement. Kasi, alam mo, ito yung usapan namin ni Ate Isa noon, yung kanilang ano, sa kanilang bahay noong unang panahon. Mm-hmm. Noong unang panahon kasi, nung mga bata sila, ang kainan sa gabi o pag kumakain, bawal magsalita.
3: Sa gabi?
2: Oo. Ang pwede magsalita, si Lolo tsaka si Lola. Mm-hmm. Parang panahon yun ng sermon tsaka paalala tsaka ano. Pero bawal. Bawal na bawal magsalita noong unang panahon. So, yun ang discarte nga noong unang panahon. Hindi pwede. No? Iba naman, ang picture ng mga bata ay old picture. Ay yung tatay, nakaupo sa silya, may hawak na dyaryo, tsaka nagkakape. Alam mo, when I was starting, younger father, wala pa si Noah nun, si Franklin ng bunso nung time na yun. Nagkaroon ng project si Franklin. I think si Franklin was maybe mga grade 2, siguro ganun. Ang drawing niya, i-drawing mo ang pamilya mo. I-drawing mo ang pamilya mo. Drawing mo daw. So, kami yung tipong mga magulang na hindi kami gumagawa ng assignment ng project para sa mga anak namin. So, dumrawing siya. Eto yung drawing niya, Pastor Paul. Nung dinrawing niya to, talagang naplakda ako. Parang, wow, labo. Ang drawing niya ganito. Eto siya, ang nanay niya nasa gitna. Mm-hmm. May hawak na kala ko pamatpat. Yung pala sandok. Mm-hmm. Kasi nagluluto. Pero nakahawak sa kamay niya, nakahawak ang ate niya, ang tatlong kuya niya, tapos siya. Mm-hmm. Tapos ako, nakaupo sa lamesa. Tapos may square. Sabi ko, sino yun? Ito parang grade 1 ata. Sino yun nasa square na yun? Si Noah, baby pa nito. Baby pa. Mm-hmm. Sino yun nasa square na yun? Ikaw, dad. Anong ginagawa mo? Nagko-computer. Mm-hmm. Bakit ako nagko-computer? Kala, ba't si mama may hata pamalo? Hindi. Nagluluto ya si ma. Ako, kasi parati ka nasa laptop. Mm-hmm. Alam mo na ano ko dun. I mean, you know, nag-aaral ako ng preaching, ginagawa ko yung ano ko, pero
3: nandun ka naman, kasama mo sila.
2: Oo, napaisip ako. Sila lahat sama-sama, ako yung nakahiwalay. Sabi ko, teka lang, parang may mali ata. Na-confront talaga ako doon, Pastor Paul. Na guilty talaga ako doon. I was a child. It was, you know, ano ba, preschool, kinder or something, or prep, something like that. Pero ano talaga ako doon, parang, wow, walang kamuang-muang yung bata, pero na-rebuke niya ako. Kasi parang nahiya ako sa sarili, parang mali. Tama yung idea ko, pero mali. Sabi ko, merong hindi dapat, no? Sabi dito sa comments natin, sabi ni Ate Lelia, lagi po ako napapalad ng teacher ko sa palad nung elementary kasi po hindi ako makasaulo ng multiplication table. Tatay ko po ang nagturo sa akin. Yan. Amen. Na mag-multiplication ng fingers. Ako po pati sapatos tinatanggal para mahusto yan. Senior na po ako now pero lagi ko po naalala ang aming pets. Ako po ang tatay ko noon. Ang hina ko talaga sa math. No? Wala akong patience sa math. So, tatay ko, alam mo, binilihan ako ng multiplication table. Pas, memorizein mo yan, anak. Ayun, no? Sabi ni Ate Emily, sabi niya, my husband is a seaman at a provider. Yun nga lang po, lahat ng special events sa buhay ng mga bata, wala. First, seventh birthday, mabuti na lang po at narito na narito na siya nung namatay ang youngest ko. God bless us with two boys. Very active in music ministry. My husband is a giver to the needy at namana po ito ng kanyang mga anak. Taga-spoiled when it comes to material things. Yan po ang dilemma ng absentee father na hindi nakikilala ang kanyang mga. Tama po yan. Sabi ni Ate Prem, hi po Ninong James. Advance happy Dad's Day po. Pastor Paul, to my dad-in-law, Pastor Ray, and to my ever-loving hubby. Yan. Sana. Praising God for my late dad, Armin Flores. He was very intentional, loving, teaching, encouragement. His presence brought heaven home to me and to our family, even to our church community, when he was still around. Remembering his 34th death anniversary. Wow, 34 na pala. No? Yan po. Yan po. Totoo po, napakalaki po ng impact ng tatay. No? Again, okay lang po mag-provide tayo. Okay lang po yan. Good po yan. Spoiling yung mga anak nyo. Ako po, ako spoiler sa bahay namin. Si Pastor Paul, ganyan din. Pero yung presence, iba po. Hindi po kayang tapatan ng Air Jordan ang presence ng ng ating no natin. So, ano ba yung mga pwede natin gawin? You will believe, won't believe that it's not as difficult as you might think. No? Sabi niya, whether you live in the same house as your children or parenting from afar, the article emphasized the quality of your relationship matters much more. Mm-hmm. Sabi niya, ano daw yung una, Pastor Paul?
3: Yes. Nako! Sabi rito, number one, speak positively about their mother.
2: Wow! And
3: foundation yan of respect. Always stay on the same page with their mother regarding your role. Be clear and respectful and never speak poorly of her in front of the kids. Witnessing respect between parents builds a child's sense of security.
2: Wow! Tama po, ano? Huwag niyong ano, pupulaan ang kanilang... Talagang, man, this is hard. Pero lalo sa panahon ngayon na masikip ang buong mundo, huwag kayong mag-away, magtalo sa harap ng mga anak niyo. Higit sa lahat, do not speak badly about their mother. No? Actually, mothers the same. No? You can explain kung minsan hindi maintindihan ng mga anak natin yung desisyon ng aking asawa o vice versa the same way, pwede po tayo magpaliwanag. Huwag naman po yung ano, papasensya niyo yung nanay niyo, ganyan talaga yan.
3: Labas di ko lang buka. Pero minsan yung mga bata rin, pastor, diba, yung mga anak natin, minsan, iba't kay mommy, ganito, may mga ganun-ganun sila. Kaya mas maganda mag-usap muna.
2: Huwag niyo sisiraan.
3: Oo, oh, hindi yung sinabi niya yun.
2: Oo, huwag niyo sisiraan ng isa't isa. Bagkos, ipaliwanag niyo po ang posisyon, no? Ngayon, ang problema kung kayo mismo, hindi niyo maintindihan ang decision ng asawa niyo, mag-usap po na kayo. Speak positively about their mother. Ang laking bagay niyan. Napansin ko, puro lalaki, when you speak positively about their mother, your children, lalo your sons, para tayo puro boys, except sa akin may panganay akong babae, your boys will have a healthier respect for women in general when we speak positively about their mother. At the same time, pag may nakita silang pangit na ugali ng babae, kababaihan, sa ibang tao, iko-compare nila sa nanay nila. How you as a father spoke about their mother. Again, hindi po, kuminsan talaga may mga points of conflict talaga yan. Away-away points of conflict. Ipaliwanag nyo. Pasensya nyo si mami. She's, you know, tired today. Sabi nga, may mga issues tayo na dinideal, ganyan. Pero wag po nating siraan o pulaan ang nanay, no? Sabi ni Ate Marisa Rigino, sabi niya, yes po, my father, he's good example, humble, mababa ang loob na wala. Ayun, mababa at haba ang pasensya. Very bold siya when it comes to evangelism. Open air, house-to-house Bible study, 40 years as leader ng church. Good legacy na iniwan sa amin bago siya kinuha ng Diyos at 2025 August. Age of 90. Wow! Faithful to the end, no? Amen.
3: Amen.
2: Amen. Totoo po yan. Napakalaking ano yan, bagay ang magkaroon ng faithful faithful father, no? Number two, sabi niya, create a vision of your fatherhood. Wow. Ibig sabihin po yan, intentional parenting.
3: Mm-hmm.
2: Think ahead in the future sa mga mag-aasawa pa lang. Pastor Andrew, photoshoot nila ngayon. Photoshoot.
3: Oh, photoshoot nila. Oh,
2: panganay namin anak eh, Prima. Ikakasal na po kung wag mauntong si Fiona.
3: Sa December na.
2: Eh, kakasal na po. Ano? Magkaroon kayo ng pangitain. Anong klaseng tatay mo gusto maging? What do you want your children to say about you when they grow up?
3: Mm-hmm.
2: And use that answer to clarify your purpose in your daily parenting decisions.
3: Tama.
2: Ikaw ba, Pastor Paul, meron kang ano? Meron kang mga nung bago kayo ikasal, no? Isip, pag nagkaanak ako, ito gagawin ko. Anong mga naisip mo? Ano doon?
3: Nung nag-usap po kami ni Boram una, binilang namin ilang ba gusto natin ng anak.
2: Pero hanggang ngayon po, yung parang pinag-uusapan nila.
3: pero bukod doon, may mga bagay kami pinag-usapan na pareho kami galing sa broken family.
2: Oh, oh.
3: So, isa yun sa mga sinabi namin sa isa't isa na para magawa natin hindi maging ganito rin yung ating pamilya. Eh, yun nga, the way we need to treat each other. Lalo na ako rin bilang tatay, bilang asawa sa kanya. Yun ang kailangan naming ipakita, i-reflect sa mga anak namin. And at the same time, just like yung mga binasa natin kanina, i-rundown natin kanina, malaking bagay po na ako po talaga dapat ang manguna dun sa mga bata kaysa ipaubaya ko sa nanay. Although yung nanay talagang very hands-on din. Kapag nakita niya na kailangan ng disiplina or kailangan...
2: Delikado mag-discipline mga Koreano.
3: No, okay.
2: Sana. Asawa po ni Pastor Paul is si Ate Boram, yun ay full Korean. Ako, kamay na bakal.
3: Pero yung panganay ko, ang kanyang ideal na gusto mo pang asawa katulad daw ng mama niya.
2: Ah, talaga ba?
3: Sabi ko,
2: kaya nga, di ba? So that says something, no? Yung pagtingin nila. Yung nga po eh, no? Never speak negatively about your mother. Kasi your child, pag nakita nila yan, alam naman na hindi perfect.
3: Yes.
2: Alam naman ang mga anak natin, hindi perfect tayo, no? Pero, if we do that, then meron silang pattern na makikita. That's what I want, no? In today's modern world, ayaw nila yun.
3: Mm-hmm.
2: Alam mo ba yan? Sabihin na yung, ano, naghahanap ka ng tao na just like mapangasama, lang sa lalaki, no? Tulad ng nanay mo. Ngayon, negative yan eh, sa mundo today. Pero you know what? Kung ang inyong nanay ay makadiyos at maayos na magulang, dapat din ang hanapin ang mga anak nyo.
3: Mm-hmm.
2: I want a husband or a wife na tulad ng tatay ko, tulad ng nanay ko. Yun ang ganun, no? Ang sagwa naman ko sabihin, ayaw ka pa sa tatay ko. Nakaw! You know? Kami po mag-asawa, when we were younger, may kakasal na kami early on, meron kami mga non-negotiables. Mm-hmm. Based on experiences na mag-asawa on marriage and family. So, for example, bago pala kami kasal, nilagay na namin na, tinaguyod na namin na walang aalis ng bahay.
3: Mm-hmm.
2: Walang aalis ng bahay magtrabaho sa ibang bansa. Talagang, yun po yung personal core values namin. Di baling magtulak tayo ng kariton, basta sama-sama tayo. Yun ang aming kaisipan. Bata pa, 33 years na po. Ganon ka tagal. Isa pa ay walang aalis ng bahay ng magkaaway. Sabihin, kaya kung mag-aaway kayo, hapon.
3: Hindi na makakalabas.
2: Para hanggang kinabukasan, magkasapin kayo. You know, yung mga ganon. Meron mga non-negotiables kami na nilagay. Walang violence in the home. Walang violence in the home. Ibig sabihin, kung kailangan palamig, magpalamig, pero walang mababasag na kung ano-ano. Wala, no? May mga non-negotiables kami. A lot of them came from, you know, experiences we saw sa ibang tao or, in the case of my wife, experiences niya sa kanyang paglaki. You know? Those has been challenging many times. But, tatayuan mo talaga yon. Yun yung ideal mo eh. Yun yung foundational principle mo na lahat ng decision mo, doon mo iumang lahat, ibabase mo doon. No, agree ba to dito? Agree ba to dito? Ganun. Napakahalaga po niyan. No? Number three, Pastor Paul.
3: Sabi dito, be the bridge across generations.
2: Breaking, be the bridge yan. To cross generations.
3: Cross generations.
2: Ibig sabihin, kapag ka po merong mga bad cycles, masamang kaugalian, no? Tayo po ang bumasag nun.
3: Mm-hmm.
2: Reflect honesty in your relationship with your own father. Ibig sabihin, sabi mo nga ikaw, nagkaroon ka na broken home kayo mag-asawa. Mm-hmm. So, dapat itinaguyod mo yon. Meron mga bagay na kumbaga red flag tayo.
3: Mm-hmm.
2: Na nakita mo dahil kinalakhan mo yon. Pag nakita ko to in my own life, op, teka lang, hindi pwede to. Hindi pwede to. Like I said, sa amin po ay wala namang perfect family, no? Pero sa amin, ang akin pong lolo sa mother's side, no? Siya po ay nakakilala sa Panginoon later in life na rin. But he had a violent temper.
3: Mm-hmm.
2: No? Ang nanay, tatay po ng aking nanay. Si Lola. And I witnessed that as a young child. As in, Pastor Paul, violent talaga yung lola ko. No? Of course, pagbata ka, hindi mo naisip yun eh. Na parang sa'yo, parang action movie lang yun eh. Parang ganon. Pero pag tumatanda ka na, parang pambira. Pangit nun ah. Yung ganon. So, nakita ko yung negative effects ng violence inside the home. No? Nakita ko yan sa, hindi lang sa salita, kundi sa physical na aspeto ng lolo ko. Lalo pag wala ang father ko. No? Matindi yun. So sa akin, yun ang talaga isa sa mga bagay na I broke the cycle in my home. Yung ganon. Yung violence inside the home. Yung, not just like against a person, but rage. Yung pagwawala. Mm-hmm. Pag-uramentado. Yung ganon. Talagang sa akin, hindi yon. So, when I was growing up, lalo na nung binata na ako, tapos naka-girlfriend na ako, tapos ganyan, pag napapansin ko yung kaisipan, isip pa lang eh, na yun, op, teka lang. Ugali ni Juan Balion to. Parang, teka. Delikado. Talagang nare-red flag talaga sa isip ko. Kasi hindi ko, and nagkaanak na ko, pamilya, ay talagang put it in my heart na my children should never see me violent.
3: Mm-hmm.
2: No? Na magkaroon ng violent reactions na ganun. Kasi ano eh, mahirap eh. Sabi ni Attorney Leo,
3: Leo, good morning.
2: On the topic of vision of what you want your child to be, nung bagong tatay po ako, nakakuha ako ng baluktot na payo. Halos lahat daw ng magaling na combat athlete, NBA player, NFL player, iniwan ng tatay. Kaya kung gusto ko daw, magkaroon mayamang atleta, iwan ko daw, balikan ko nilang pagyaman na. Ganyan yung kwento ni, ano, I remember si Dennis Rodman, Pilipino pala yung tatay na, no? Tama, ano, Attorney Leo, balik ko nga yung topic na yan.
3: Balik kong payo.
2: Pero ang idolate mo, kung gusto mo, may dalawa. Si David Robinson, yes, at saka si Shaquille O'Neal.
3: Mm.
2: Yan. Pareho yan. Dalawang yan.
3: David Robinson, Christian yun, eh?
2: Christian yan. Hard Christian yan, David Robinson. Multi-decorated Hall of Famer, you know, U.S. Naval Academy. Pinakamataas yan na Naval Academy sa Amerika. Ang tatay niyan present simula dulo.
3: Kaya pala tawag sa kanya, The Admiral.
2: The Admiral, oo. Si Shaquille O'Neal, ganun din. Hanggang sa, ano niya, andyan ng tatay niya, hanggang ano. So yan. Tama po, oh. Sabi niya, Lewis Hamilton Sr., yan, oo. Mga, ano yan, maging ano, yan si Attorney Leo, yan. Very present yan sa kanyang mga anak. Oo, yan, very present yan. Member ng men's group natin. Pag may nakita po tayo na hindi maganda from our own fathers or sa mga tatay nila, tayo po yung bumasag nung cycle nun. Be the bondage breaker. Be the bridge to the next generation.
3: Mm-hmm.
2: Na makita ng ating mga anak na ang kinalakhan niya ganito, pero siya ay ganito. Sabi ni Ate Telma, hindi ko po nais na ang mga anak ko ay mag-abroad. Gusto ko sama-sama kami.
3: Kahit mahirap.
2: Kahit na mahirap ang buhay. Nakikita ko po kung ano ang kanilang ginagawa. Tama po, Ate Telma. Yan po ay sa amin ding naging ano namin yan ni Ate Isa na personal ano namin. Number 4, Pastor Paul.
3: Sabi, establish ritual dad time. Mm. Ibig sabihin nun, yung consistency. Crave out regular dedicated one-on-one time to do activities you both genuinely enjoy.
2: Mm.
3: So, gamitin daw yung moments na yon to talk, listen, and build an unbreakable personal connection. Ganda.
2: Kami po ni Pastor Paul, siya mga bata. May binata na siya isa. Ilan taon na?
3: Si Poy, 17.
2: 17 na, wow. Ako po, puro binata na. Ang youngest namin si Noah, 16. Pero the rest talaga, si Franklin, magka-college na ngayon taon na to. Puro binata na. Pero alam mo, Pastor Paul, itong part na to, sobrang mahalaga sa akin. Mm-hmm. Yung ano, magkaroon ng ano, dedicated one-on-one time. Sometimes lalabas ako, babatakin ko yung isa lang. Alika, sama ka sa akin, kain tayo. Mm-hmm. Something, pagka, yun, makapag-usap lang. Or we find things in common. Kapalas kayo, jiu-jitsu, competition, yan. Sama ka. And kahit po busy ka, yun, mga tatay, dalhin yung laptop niyo sa competition. Manood kayo. Habang hindi siya lumalaban, mag-aral kayo ng mensahe, whatever. Yung mga ganyan po, establish one-on-one time.
3: Mm-hmm.
2: Alam ko po ang tatay ko, napaka-busying tao ng tatay ko. Pero alam mo, nung grade 4, intramurals, isipin mo, taba-taba ako nun. Nilagay ako sa marathon. kasi yun ako. Nandun siya. Yung 20 na ikot sa dalawang basketball court, gold medal ako dun sa unang dalawa.
3: Sa unang.
2: Oo. Yung pangatlo, napagod na ako, tumakbo na ako palabas ng gate. May fishbowlan nun sa labas ng JRU dati. Sa labas, tsaka gulam at sago. Mamay, tatay ko sunod niya. Sabi niya, pagod ka. Oo, dad, kain lang tayo squid ball. Fishbowl na lang kami. Pero sa akin, memorable yun. Memorable yun.
3: Hmm.
2: Ha? Gumawa tayo ng ritual na alam ng mga anak natin na nandun tayo. Nandun tayo. No? And lastly.
3: Ayan, know your children and let them know you.
2: Know your children and let them know you. Ibig sabihin po, be predictable.
3: Mm-hmm.
2: Hindi lang po tayo dapat predictable na kung saan tayo magagalit o magdi-disapprove. Maging predictable po tayo sa kanila sa lahat ng bagay.
3: Mm-hmm.
2: Yung alam ba nila, alam nila kung ano ikatutuwa natin. Alam nila kung anong hindi natin katutuwa. Alam nila kung, you know, what brings us satisfaction, what brings us in this interest.
3: Mm-hmm.
2: Important po yun. Sabi niya, humanize yourself by sharing your stories of your own childhood.

0: niyo. Pagka pangit ang relationship niyo sa inyong anak, ayaw din na malaman niyo kasi trouble na naman sila, no? So how do you take care of that issue? Let them know you. Let them know you. What brings pleasure to you? What brings displeasure to you? Ano yung bagay na makatutulong sa inyo? Anong bagay na katutuwa niyo? Ano kinalakhan niyo? What was it like, you know? Yung ganon. Hindi sermon, kundi just stories. Kwento. Stories that they can pass on to their generation when they are old.
1: Kaya may ibang mga anak, medyo reserve, ayaw mag-open up kasi ganon din yung tatay o yung magulang.
0: Yan.
1: Malaking ano po ito.
0: Pastor Paul, anong last nabilin mo sa ating mga tatay na nakikinig today?
1: Napakaganda na itong topic po natin na ito. Talaga maganda, may part to, Pastor.
0: Okay.
1: Pero alam niyo, kanina nag-usap nga po kami ni Pastor James dun sa naging preaching niya Before No Seasons for the Family. I was reminded of this lesson dun sa verse Psalms 127. Yes, famous yung unless the Lord builds the house. Pero yung particular verse dun sa 3 and 4 that says, children are heritage from the Lord, like arrows in the hands of a warrior. So ito, pinapakita rito yung fatherhood is not just a title, but it's a sacred stewardship. Talagang napaalalahanan ako na ang mga tatay pala dapat actively present and tinutulungan natin yung mga anak natin to shape their life. Talagang doon na ma-hit nila yung mark, yung just like what the word says, na para silang arrow. So tayo mga tatay po ay talagang malaking role natin para maging backbone of a strong family. So syempre sa biyaya ng Panginoon at sa kanyang salita. So yun po, Pastor, yung aking nakita dito sa ating pinag-aralan.
0: Napakaganda po na makita natin ang next generation na kung kayo po ay hindi nagkaroon ng ganung relationship with your father, then let it begin with you. No, let it begin with you. Sa inyo mag-umpisa. You know, ang panibagong panibagong panimula sa inyo. If you have a great father, well, thank the Lord.
1: Amen.
0: Salamat ka sa Panginoon. And sa mga kalalakihan na kikinig sa atin, ask yourself and promise yourself that you will be at least umabot dun sa bar set by your own father. By doing so, you become the effective father that you need to be and that you can be. Manalangin po tayo, Pastor Paul.
1: Sige po. Tayo po yung manalangin. Let's pray. Our loving Father, we thank you, God, for this day. Salamat po sa napagandang paksa na aming pinag-usapan, lalo na po in celebration ng Father's Day. Salamat po sa mga tatay, sa mga ama ng tahanan. At gaya ng aming napag-aralan, Lord, sa tulong ng iyong salita, sa tulong ng iyong presensya, sa lubos naming pagkilala na kayo po ang dapat maging pundasyon ng aming pamumuno, magagawa po, Panginoon, at ma-accomplish na gabayan namin ang mga anak at matutunan nila, Panginoon, na magkaroon ng takot sa iyo. Matutunan nila, Panginoon, na ang kahalagahan, Panginoon, ng sinasabi ng iyong salita at pangako na magdadala rin sa kanila sa tagumpay. So salamat po. Salamat po sa mga tagapakinig at nawa naging pagpapala po sa kanila ang programang ito at ang buong FEBC. Lord, we thank you for using this as an instrument ng marami pang kaluluwa ang mabahagian ng iyong salita. At also we pray sa mga naapektuhan ng lindol dito po sa Gawing Mindanao, sa Jensan, sa Davao, sa South Cotabato, at ang ilang mga kapatiran, kapastoran. Lord, dalangin po namin ang patuloy niyo pong gabay, pag-iingat, kalakasan sa kanila. Salamat po, Ama. Purihin pong iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Magandang umaga po sa inyo lahat, kaagapay. Kami po ay natutuwa, nakasama namin kayo. Next week po, promise, andito na po si Boss. No? Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga po sa inyo lahat. God bless you po. And again, advance happy Father's Day po sa inyo lahat.
1: Happy Father's Day po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor,

0: on Yahulia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
1: Ang tatay para sa isang 4 na taong bata.
2: Kahit ano kayang gawin ng tatay ko?
1: Sa 5 taong gulang?
2: Ang galing ng tatay ko. Mas magaling ang tatay ko.
1: Kapag 10 taon?
3: Di pala alam ni tatay yun. Kasi ibang panahon nila noon kesa ngayon.
1: Pag 10 ng 14 na taon?
4: Pasensya na kayo ha. Huwag niyo na lang pansinin ng tatay ko. Old-fashioned kasi yun eh.
1: 21.
5: Tatay ko? Nako! Hindi kami magkaintindihan. Makaluma masyado eh.
1: 25?
6: Nako, siguradong matutuwa ang tatay pag nalaman niyang na-promote ako sa trabaho. Proud sa akin yun!
1: At pagsamba ng 30?
7: Siguro, pwede nating tanungin si tatay. Tutal, mas marami siyang karanasan sa mga ganyang bagay eh.
1: 35.
8: Hayaan mo, pag-iisipan ko munang mabuti. At ikukonsulta ko ito kay tatay. Sa akin na babalikan, okay?
1: Pagsapit ng 40.
9: Kung ang tatay kaya, ano kaya ang gagawin niya? Ang galing kasi ni tatay.
1: At nang 50 anyos na,
10: Tay, sana narito ka. Marami akong ikukwento sa'yo. Sayang, kung pinakinggan kita noon, mas marami pa sana akong natutuhan.
1: Kaya ngayon pa lang, pakinggan mo na siya. Kilalanin kanyang galing at pasalamatan siya. Huwag nang hintayin na maging 50 anyos ka pa.
0: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
11: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
12: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
11: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
12: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
11: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
12: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
11: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
12: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
11: Ini nga panungdog gindulong sa inyo sang FEVOX NDRRMC OCD kag sang FEBC DXKI.
13: Kumusta ka na? May problema ba?
14: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
13: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa, Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
15: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
2: Amen! Gamhanan ang ato ang Ginoo. Walay pagkausab, walay maikumpara sa ihang pagkagamhanan sa ato ang kinabuhi. Angayon siyang daigon o simbahon. Isang maganda at mapagpalang araw, mga kaibigan buong South Central Mindanao. Kamusta po kayo? I hope and I pray, no, na despite sa mga na-experience natin ngayon, ay patuloy pa rin lumalaban, patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi po madali ang ating mga na-experience, pero praise God at andyan ang kanyang biyaya sa atin. Patuloy natin siyang purihin at sambahin. At pagkatiwalaan ng mga nangyayari sa ating paligid. Hindi po madali. Lalo na ngayon, tumataas na yung tala po ng casualty dito sa Mindanao, lalo na sa Gensan, sa Davao, dito sa South Cotabato, sa Sultan Kudarat. At tumaas na sa 35 ang tala ng mga binawian ng buhay ayon po sa tala ng OCD. Hanggang ngayon, na-experience pa rin ang mga aftershocks, no? Meron ng natala din na 134 na injured dahil po sa 7.8 magnitude earthquake na tumama dito sa Mindanao. At pinakamataas na ito yung sad na reality or pangyari dahil dito sa Soxergen ang may pinakamataas na casualty, particular sa Sarangani at sa Gensan. At ito po yung pinaka malakas na lindol na na-experience simula noong taong 1990s dito sa Soxergen. At sabi nga, kahapon, tumama po ito mga around 7:37 ng umaga. At sabay pa talaga sa opening of class ng mga estudyante. And nearly a million students across the region ay kanina na rinig natin kay Ma'am Ria Halike ng DepEd Region 12 na sila po ay magawa na or nagpa-flag ceremony yung mga students at buti na lang hindi siya ano, hindi pa sila nakapasok sa classroom yung iba at yung iba naman at wala pang ano, hindi pa mall hours yung ano, yung nangyari yung lindol kasi pag mall hours at same time yung mga student ay andun sa classroom, siguro marami talaga ang magiging biktima. And naka-experience din ng tsunami, including ang ibang bansa kagaya ng Japan, Indonesia, Australia, nag-issue ng tsunami warnings. At dito sa kadagatan po ng Sarangani ay na-experience po ang tsunami. And ito ay nakakasad din at tayo na nakikinig ngayon, meron tayong parte, no? Meron ikaw at ako ay merong part dito sa mga pangyayaring ito. At yung parte po natin ay ipanalangin yung mga biktima, lalo na ngayon, wala pa rin tubig, wala pa rin kuryente sa Gensan. At kanina nabasa ko nga po doon po sa may Balot Island, natamaan din sila at napakahirap kasi 24 hours na silang walang tubig, walang kuryente at nakapalibutan pa ito sila ng dagat. And then ang ibang area po, yung port pa nila ay nasira dahil sa earthquake. And then yung walang signal, maraming mga damages, and doon po pala sa kanilang lugar ay merong aso, smoke, sulfur na talagang nagkakos din ng sakit sa puso or pag-ubo, sipon, ganun. So, talagang kailangan nila ng tulong and prayers, no? So, kami din dito sa DXKI, no? Kami din po ay nag-i-invite sa bawat isa to pray. Pagpipray po natin yung mga kapatiran natin, lalo na sa Gensan, sa Sarangani, and even dito sa City of Coronadas, sa South Cotabato, na naapektuhan po talaga ng sobra dito sa 7.8 na lindol na tumama kahapon. Alam ko, ikaw, or siguro ang iba sa inyo, or basa atin ay nakaka-experience

marami din pong mga aftershocks na na-experience. Sabi nga, simula kahapon hanggang ngayon, more than 1,000 aftershocks na ang na-experience according sa OCD. Umabot na or natala ng Feebox, I mean, more than 1,100 na aftershocks ang nararanasan. And 313 dito ang plotted, habang 23 naman ang nararamdaman natin. So, ang lakas ng pagyanig ay mula sa magnitude 1.3 hanggang 6.7. So, imagine mo, itong aftershock na naranasan natin ay nagre-resulta din po ng pagkabahala, worries, and fear sa atin. So, ngayong umaga, no, para po sa ating magiging topic and comfort din, syempre sa mga nakikinig sa bawat isa, no, na even in the midst of this situation, kung sa Ilonggo pa ginauyog kita, andaan natin, may ara kita sang dalangpanan, may ara kita sang mapalapitan. God is our refuge. So, sabi ko nga kanina, some of us nararanasan yung aftershock. Some are worried about their homes, families, and future. Kung makikita natin sa social media, talaga ang marami pong mga bahay, establishment, and mga businesses, schools, and even ang airport natin hindi madaanan dahil nga po dito sa nangyaring earthquake. So, hindi po madali. Pero friend, in the midst of this shakes, no, pagyanig sa atin, we are reminded that life can change unexpectedly. But today, sa series natin, Hope in Times of Shaking, ang reminder po sa atin na ang Diyos ang ating refuge. God is our refuge. Even when the earth shakes, God remains steady. He is our refuge, mga kaibigan. So, sa mga friends natin na nakikinig ngayon, ang tanong po natin, when life becomes uncertain, where do I run for security and peace? So, sa panahon ngayon na ikaw at ako na na-experience natin kasi tayo yung naging sentro ng pangyayari na ito, ng earthquake, saan tayo lalapit? Saan tayo tutungo? At saan tayo hihingi ng tulong para sa ating security, sa ating hope, sa ating peace? So, when fear comes, kasi andyan talaga yung takot. Even ako natakot. Grabe. Totoo, nakakatrauma. Parang, Lord! Kasi ako, kami dalawa ni Miga Joy, andun kami sa gilid ng station. So, nakikita ko talaga yung tower, kung paano gumalaw. Imagine mo, ang taas ng tower. Sabi ko, kung matumba sa tower na to, pero ligon mo na nga to niya tower. Praise God, no? Siliganin ni Pastor Alex. Nakitaan niya gid kung paano ano ang foundation sang building naton. And ang foundation man sang ato niya tower.

Our may ara siya sang apat ka apat ba na dira anom pila ba na migo Dave nang para ma level bala siya haw pero makitaan magindang iya nga pag giho sabi ko Lord ito na dalawa sabi mo Lord tulungan mo kami so talagang hindi natin mapagkakaila na andyan talaga yung fear. Tao tayo eh. May emosyon. Maliban na lang kung hindi mo, wala kang emosyon, hindi mo yun ma-feel. So, it's normal to experience fear. ma-experience natin yung ma-worry tayo. Hindi natin alam anong gagawin kasi ang tuhod natin and even yung ating dughan ng ato niya ng kakulba do hindi man dugap ano man nagasunod man sa linog kakusog imagine mo ganun so mga pila pa ka minutes bago na nadula ang ako niya kurog-kurog sa tuhod ko so ang tanong when fear comes what becomes our refuge? Sino ang aton palapitan? Sino ang gintawag mo kahapon? nag-rely ba ta sa aton yung strength? Sa mga resources? Or sa iba niya tao? Or dira sa Ginoo? May ara man gani ko nabasa sa FB. Sabi niya, nung time na naglinog, wala gid siya sang may nadala, kundi ang self niya lang gid. So, amo na ginapabalo lang gid dito na hindi gid kita maka-rely sa aton yung resources, sa aton yung balay, kung ano ang pinakamahal mo dira nga gamit kay kung mag-abot ang calamity or kagaya na to, earthquake. Alam ko hindi mo na yan mare-remember. Kasi yung self mo din yung isi-save mo, diba? So sabi nga nang nakita ko na nag-post, sabi niya, yung nadala niya na lang talaga yung sarili niya. Kasi ayaw niya na madaganan siya ng building ng kanilang bahay. So, nakita niya yung vase niya na binili na mahal daw. And then, yung ano niya, yung gamit niya, yung laptop niya kasi ano siya eh, freelancer and then business woman. Wala, hindi niya nadala yon kundi ang sarili niya lang talaga. So, dito natin makikita na hindi tayo makarely sa ating kalakasan, sa ating mga resources, or sa ibang tao, no? But sa ating Diyos lamang. So, friend, we'd love to hear from you. Kamusta ka? Kumusta ka naman no? Hanggang ngayon? So, pwede mong i-share ang iyong testimony. Kumusta ka at yung family mo after ng lindol? And then, ano po ba ang tinuturo sa iyo ng Panginoon sa panahon na ito? What has God been teaching you during this time? And, welcome din ang iyong prayer request. Dahil, kami dito sa 1062 DXKI, dito sa FEBC, we'd love to pray and to hear from you. Gusto talaga namin na mapuntahan din kayo, no, personally, pero hindi din namin magawa. Pero andito kami to pray and marinig kung kamusta po kayo. So, i-chat niyo po kami. I-text sa text line number ng DXKI 0963-180-1469. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Ulitin ko po, 1062DXKI-FEBC Radio. Hintayin ko po ang inyong mga mensahe, prayer request. No, welcome na welcome po ang inyong prayer request. And your testimony, your experiences, because we'd love to hear from you, my friend. Sige,
Sa ating pagpapatuloy, pakinggan natin ang awiting ito mula po sa Papuri 24. Ang Panginoon ang ating sandigan. Wala na pong iba. At after po niyan, syempre, batiin din natin yung mga kaibigan natin na nagbo-birthday at nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
0: Amen. Praise God. Ang Panginoon ang ating matibay na sandigan. Siya ang ating sandigan sa ating buhay, lalo na sa panahon ngayon, panahon ng mga kalamidad na nangyayari sa buhay natin. Thank you, Lord, dahil meron tayong sandigan, meron tayong malapitan. At ikaw, kaibigan, tulungan natin yung iba na makakilala din sa ating Panginoon. I-point natin sila sa tunay na sandigan. At yun po ang ating Panginoong Jesus. Kaya kung wala ka pang Kristo sa buhay mo, feeling mo ang hirap-hirap ng naramdaman mo ngayon, this is your time to come to Jesus. Sabihin mo lahat sa Kanya, even your questions. Alam nyo, ako kahapon, meron ako nakitang post ng isang kapamilya ng namatayan. I think sa Bantang Sultan Kadarat ba yun? Or basta dito sa Mindanao. Tinanong niya si Lord. Question niya si Lord, bakit nangyari yon sa kanyang kapamilya. And at the end, doon sa kanyang post, sabi niya, "Let your will be done." So sometimes, meron tayong mga questions sa buhay. Lord, bakit nangyari ito sa akin? Kasi si David, no, ang salmista, and even Habakuk, no, kinwestiyon din nila si God. Pero sa lahat ng questions, burdens na ibinigay kay Lord, hindi maso-surprise si Lord. At andyan si Lord na nakakaintindi. He is the God who understands us. He is the God who loves us. He is the God who care for us. Because He is 100% human. He is God, 100% God, but siya po ay nagpakatao. Pure main God, no? Naging tao. At na-experience niya lahat ng na-experience natin. That's why naiintindihan ka ni Lord. No? Ano man yung kabigatan mo, alam yan ng Panginoon. He sees you. Sabi nga sa Psalm 121, He is the God who never sleep nor slumber. Palagi kanyang tinitingnan. At alam niya lahat ng nangyayari sa atin. Lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, alam niya. And even itong earthquake, alam niya, kaibigan. He is the God who is in control, powerful, mighty, living. So, mapagkakatiwalaan po natin siya. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And thank you, Holy Spirit. Yung Holy Spirit, yun po yung gumagabay sa atin, nai-strengthen sa atin, nag-guide sa atin, nagli-lead sa atin kung ano yung dapat nating gawin. This time, ayun, batiin naman po natin yung mga nagbo-birthday today. Yun, praise God, dahil despite sa mga nangyayari, still, maka-celebrate pa rin tayo. I-celebrate pa rin natin yung goodness, yung faithfulness ng ating Panginoon. So, once again, happy birthday sa lahat po ng mga nagse-celebrate today. Ito po ang birthday song and anniversary song para sa iyo, kapatid.

Once again, happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagsiselebrate today ng kanilang kaarawan. Happy birthday po.

Magandang tanghali. Narito ang DXKI Balita sa alas 12. Pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato, balik normal na ang operasyon matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Balik normal na ang operasyon ng pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato matapos ang malakas na magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa lawlawigan nitong Lunes. Sa isinagawang press conference nitong umaga, sinabi ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. na agad na na-inspeksyon ang 57 infrastruktura ng pamahalaang panlalawigan sa loob lamang ng 4 oras matapos ang mga pagyanig. Dahil dito, mabilis na naibalik sa normal ang operasyon ng mga tanggapan ng lalawigan. Ayon sa gobernador, naging maayos ang galaw ng Incident Command System at naisagawa nito ang kinakailangang mga pagtugon sa loob ng 6 oras matapos ang lindol. Dagdag ni Tamayo, wala pang ipinapalabas na direktiba kaugnay sa suspensyon ng mga klase, ngunit inaasahang matatapos ngayong araw ang isinasagawang assessment sa mga paaralan sa buong lalawigan upang masiguro ang kaligtasan. Samantala, nilinaw rin ng opisyal na hindi pa nagagalaw ang Quick Response Fund ng pamahalaang panlalawigan dahil may sapat na buffer funds anya na ginamit para sa agarang pangangailangan. Inaasahan naman ng lalawigan ang pagdating ng karagdagang tulong mula sa mga lokal na pamahalaan ng Cebu at Bohol para sa pagbangon ng South Cotabato mula sa epekto ng lindol. Iyan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch, kasama pa rin si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo. Balita!

Alauna 14 po ang ating oras, mga kaibigan, at patuloy pa rin po kayo nakikinig dito sa 1062 DXKI. So, sa naiwan nating 15 minutes ay gusto ko pong i-share sa inyo yung mga hotline number po ng mga ano natin, authorities like sa PDRRMO, South Cotabato, and also sa OCD. And kasi alam ko marami pa rin po ngayong naapektuhan, hindi lamang doon sa Jensen but dito din sa atin sa South Cotabato. So ipaalam po ninyo sa mga authorities. For example, ang bahay po ninyo ay naapektuhan po ng lindol. Talagang meron pong mga tumutulong, no? Or kayo po ay nasaktan, na-injured, pwede nyo pong i-report. At mabigyan din ng tulong at agarang action lalo na sa mga na-injured during sa time ng o kahapon ng lindol no, na na-experience natin. So, dun sa Jensen, kung meron po kayong mga kakilala, at pwede po ninyong kunin ang number po ng mga contact number or emergency hotlines. Una sa hospital, pwede nyo pong tawagan ang Jagan Cooperative Hospital sa 0923809-4705. Sa Jensen Medical Center, 8879898. Sa Dejangas Medical Center, 0917190-2561. Sa Sarangani Bay Specialist Medical Center, 0919-067-8395. La Bella Hospital, 553-3509. Sa MMC Hospital, 554-9640. Sa St. Elizabeth Hospital, 0919-071-9004. Sa Jensen Doctors Hospital, 250-277. Sa Sox Surgeon Hospital, 0932-692-4708. And sa Dr. George Rieca City Hospital, 0912376-2331. Para naman sa emergency and rescue services, pwede nyo pong tawagan para sa immediate intervention ang Task Force Jensen, 0905-144-3676. Sa City Disaster Risk Reduction Management Office, 0943-461-4548. Ang BFP, 0943-341-5561. Ang Traffic Enforcement Unit, 0910-043-6910. And sa Mobile Patrol Unit, 822-0215. So yun po yung mga emergency hotlines na pwede nyo pong tawagan and para naman sa emergency and rescue services. Sa Jensen po yun. And dito naman po sa South Cotabato, meron po tayong dito sa South Cot, meron pong

meron tayong ICS, Incident Command Services. Tama ba yun, Migo Dave? At ito po yung hotline number sa OPDDRMO 0969-191-5810 or sa 0927-542-6430. Yun po yung hotline number ng Incident Command Services. Pwede po kayo doon mag-connect para po sa agarang aksyon. Incident Command System pala. So, yun po yung mga hotline number na pwede nyong i-contact in case of emergency. At let's continue to pray kasi as of ngayong araw lang ang OCD or Office of the Civil Defense ay palabas po ng mga information sa mga casualty nangyaring magnitude 7.8 sa Rangani earthquake kahapon. So today, 37 na po ang binawian ng buhay. 456 po ang injured at 4 po ang missing. So let's uphold them in prayer. At marami pa pong mga area na talagang nawalan po ng kuryente at tubig. Lalo na po doon sa Gensan, wala pa po sila ngayong tubig at access sa tubig at access din sa kuryente. Wala din pong signal. Doon po sa Balut Island din. So let's uphold them in prayer. At kung meron din po kayong financial support, no? Pwede din po ninyong connect dito sa amin para ma-help din po natin sa mga kaibigan at kapamilya natin doon po sa Gensan at sa Balut Island or sa iba pang mga area sa Sarangani na naapektuhan na masyado po ng nasabing kalamidad. So, sa ating pagtatapos, mga kaibigan, yun po yung current update, no? Ng magnitude 7.8 Sarangani earthquake. 37 na po yung bilang ng nasawi. At meron pa pong mga aftershocks na nararanasan until now. And meron din po palang hotline number ang OCD. 553-2994. Actually, ongoing pa rin ang assessment and monitoring, lalo na at coordination sa intervention para sa mga apektadong families ng nasabing lindol. So, at patuloy tayong maging alerto, patuloy tayong manalangin, patuloy tayong pakumbaba sa ating Panginoon at idulog lahat ng ito na ating mga nararanasan. Dahil ang ating Panginoon, sabi nga doon sa verse natin kanina sa Psalm 46 verse 1, "The Lord is our refuge and our strength and ever-present help in times of trouble." So sa Panginoon, makakasiguro tayo na tayo po ay tutulungan niya. So patuloy na mag-ingat ang
bawat isa at manalig sa Diyos. So friend, sa ating pagtatapos, meron po akong tatlong tips na i-share sa inyo. Una, sa sitwasyon na ito ng kalamidad, ng uncertainty and mga krisis sa buhay, doon po tayo tumingin sa Diyos. Look to God first. Seek Jesus first. No? Alam ko tayo po ay na yung mind natin na occupied, yung heart natin na occupied sa takot. Pero tayo po ay pinapaalalahanan na sa Diyos tayo magtitiwala. So find peace in God's presence. Yun po yung sabi sa Psalm 16:11, in your presence is fullness of joy. Peace does not come from knowing everything, but peace comes from knowing God. At ito po, last, trust God sa lahat ng pagkakataon. Trust God always. Sa Kanya tayo magtitiwala dahil hindi niya po tayo papan, kaibigan. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Yan po yung Kanyang pangako sa atin. At sa Kanya, sabi ko nga, meron tayong security. Meron tayong stability. At mapagkakatiwalaan natin siya. So, yon ang ating reminder sa bawat isa. Una, look to God first. Number two, find peace in God's presence. Dahil ang kapayapaan ay nanggagaling lamang sa ating pagtitiwala sa ating Diyos. And last, trust God always. Jesus is mine. He's been... God already sees tomorrow. Alam niya yung future natin. So friend, sa Kanya tayo magtitiwala. Ang Psalm 16 reminds us that true security is not found in things that cannot be shaken. Or that can be. Kasi yung mga bagay dito sa mundo, temporary lang. Pag agi kahapon sang 7.8 nga linog, damo sang mga naggaruba ng mga bagay sa sulod balay, mga building. No? Homes can be damaged. Plans can change. Life can surprise us. But always remember, my friend, Jesus Christ remains the same yesterday, today, and forever. And the greatest security we can have is our relationship with Him. Gaya ng sinabi ni David, I shall not be moved. Tomorrow. Hindi niya po sinabi na ang buhay ay madali. But he was saying God would be with him through it all. And that same promise is available para sa iyo, kaibigan, ngayon. Through Jesus Christ, meron man pong mga pagdadaanan tayo. Pero pagkasama natin ang Panginoon, sabi nga po sa Psalm 16:11, He will show us the path of life. And in His presence, there is fullness of joy. Ako po ang inyong nakasama sa programang Listener's Touch. Ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado. God bless you at sa Panginoon tayo magtitiwala. Ito po ang awitin mula po sa Elevation Worship, Trust in God.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Sinasabi po sa ikalawang hari, 27. Sinabi ni Isaias sa mga utusan ni Haring Hezekias, natapalan nila ang namamagang bukol nito ng dinurog na igos. Ginawa nga nila ito at gumaling siya. Ako po si Crispin Anora, ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lagot. Kung papaano gumaling ang binti ko na sinaksak ng isang adik, kahit ang desisyon ng doktora na puputulin ito kung hindi iepekto ang antibiotics na ibinigay sa akin. Pakinggan po ninyo itong aking patotoo kung papaano ako hindi naputulan ng binti.
1: Haliparot kang babae ka! Sinong kinakatagpo mong lalaki pag wala ako, ha?
2: Tsako! Nakasinghot na naman ang pinagbabawal na gamot ang asawa ng pinsang ko. Maputang nga at mapagsabihan. Nakakaya sa mga kapitbahay. Buong kabarangay namin, narinig ang kanilang boses.
1: Sumagot ka! Kung hindi ka sasagot, babasagin ko mukha mo!
3: Aray! Nasasaktan ako, Goryo! Wala akong lalaki! Kahit kailan, hindi ako nagpagalaw sa ibang lalaki!
2: Totoo ang sinasabi ng pinsang ko, Goryo! Matino siyang babae! Hindi kanya iniiputan sa ulo!
1: Crispin! Away naming mag-asawa ito! Huwag kang mangingialam! Baka may paglalagyan ka sa akin! Ako mismo ang nakakita! May lalaking lumabas sa aming bahay!
2: Kung inihintuan mo na ba ang bisyo mo, eh di mawawala yung tamang hinala mo. Epekto ng droga yan. Iwasan mo na yung pagtikim ng bawal na gamot. Sabog ka na naman kung ano-ano yung pumapasok sa utak mo.
1: Huwag mo akong pangaralan, born again! Oops! Diyan ka na lang! Huwag kang lalapit sa akin! Hindi ako nagbibiro! May paglalagyan ka sa akin!
3: Crispin! Huwag kang lalapit sa kanya, ha? Hayaan mo na kaming dalawa!
2: Eva! Hindi ko matiis na sinasaktan ka ng asawa mo!
1: Matigas talaga ang bungo mo, ha? Kahit pinsan ka pa ng asawa ko, hindi ka sasantuin ng kutsilyo ko!
3: Crispin! Ilag! Sasaksakin ka ni Goryo!
1: Heto! Heto ang sayo!
3: Goryo! Goryo, nasaksak mo si Crispin!
1: Hindi ko sinasadya! Tatakas na ako! Ahuhuli pa ako ng pulis!
3: Sakuro! Tulungan niyo ako! Nasaksak si Crispin! Dalhin natin siya sa ospital!
4: Nasaan ako?
5: Crispin, narito ka sa ospital. Halos ilang oras kang nawala ng malay eh. Maraming dugo ang nawala sa'yo.
4: Nasaan si Goryo? Nasaan ang atit mo, asawa?
5: Alam kong masama ang loob mo sa kanya. Ako nang humihingi ng tawad sa ginawa niya sa'yo.
4: Napaka walang hiya ang ginawa niya sa akin. Bakit hindi ko magalawang mga pa ako?
5: Hindi lang isang saksak ang tumama sa'yo. Tinahin na ang mga sugat sa iyong katawan. Ang sabi sa akin ni Doktora, kapag nagising ka na at nakapagpahinga, pupunta siya rito at kakausapin ka. Siya na mismo magpapaliwanag tungkol sa mga sugat na tinamu mo.
6: Good morning, Crispin.
4: Good morning din po, Doktora.
6: Kumusta ka na?
4: Dok, bakit hindi ko po maigalawang isang binti ko?
6: Under observation ang binti mo. Kaya hindi mo ito maigalaw. May malaking ugat sa bahagi ng binti mo ang tinamaan ng kutsilyo. Bukas, malalaman ang resulta ng ginawang x-ray sa'yo kung ooperan ka.
4: Kaya pala, sabi ng pinsan ko, muntik na akong maubusan ng dugo.
6: Halos ilang oras din ang biyahe mula sa inyong baryo, patungo rito sa ospital ng Bohol. Mabuti nga, hindi ka naubusan ng dugo. Hindi tumitigil ang pag-agos ng dugo sa sugat mo. Dalawang bag ng dugo ang isinalin sa'yo. Magpahinga ka muna, Crispin. Bukas, muli akong pupunta rito para malaman mo ang resulta ng x-ray sa binti mo.
4: Ay, salamat po, Panginoong Hesukristo. At hindi mo po ko pinabayaang mamatay.
5: Crispin. Anong sabi ni Doktora sa'yo?
7: Ngayong araw na ito, Eva, pupunta siya sa akin. Sasabihin sa akin ang resulta ng x-ray sa binti ko.
5: Crispin! Nakikita ko na si Doktora. Papalapit na sa atin.
6: Good morning sa inyo.
5: Good morning din po, Doktora.
7: Good morning din po, Doktora.
6: Ah, Crispin, daladala ko na ang resulta ng x-ray sa'yo.
7: Ano po ang naging resulta, Doktora?
6: Malaking pinsala ang tinamunang yung binti. Kung hindi mawawala ang pangingitim nito, sad to say, ang remedyo ay puputulin nito.
7: Doc, ayaw ko pumaputulan ng isang binti.
6: Pero ito lang ang paraan para hindi malaso ng dugo mo. Sana nga lang madala sa antibiotics ang remedyo ng pangingitim ng binti mo. Dahil kung hindi...
7: Opo, Doktora. Idadalangin ko po sa Panginoong Hesukristo na umimpekto ang mga antibiotics na aking iinumin.
6: Bukas, pwede ka nang lumabas ng ospital. Babalik ka sa akin pag naubos mo na yung inumin yung mga antibiotics mo.
7: Panginoong Hesukristo, masama ang loob ko sa asawa ng pinsan ko. Nais ko siyang patayin. Ngunit ikaw na rin ang nagturo sa akin, buhat sa Biblia, na sa iyo ang pag-iiganti. Ikaw po ang bahala sa akin. Ayaw ko po mapatulan ng binti.
5: Crispin! Si Crispin! Si Eva ito!
7: Ah, pasok ka, Eva. Hindi nakalak ang pintuan.
5: Salamat. Ang kukumustahin ko sana yung binti mo.
7: Eto, patuloy ito nangingitim. Paubos ng iniinom kong antibiotics.
5: Narinig ko nga sinabi ni Doktor eh. Humingi ako ng tawad sa'yo sa ginawa ng asawa ko, ha? Patawarin mo siya.
7: Eh, gusto ko man gumante. Nananaig pa rin ang naituro sa akin buhat sa Biblia na ang Diyos ang maghihiganti, hindi ako.
5: Salamat. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking asawa.
7: Nang dahil sa kanya, mapuputulan ako ng binti.
5: Bakit hindi mo subukan itong panggamot ng matatanda sa atin sa infection?
7: Ano yun?
5: May dahon kang ihahalo sa kulafo.
7: Ang alam kong kulafo, isang uri ng alak.
5: Oo, inumin mo ito pagkatapos maibabad dito ang dahon. Kaya lang, mapait ito, ha?
7: Ah, walang pait-pait sa akin. Ang mahalaga, huwag akong maputulan ng binti.
5: Aalis muna ako, ha? Agad din akong babalik. Dadalhin ko na ang kulapu at dahon na ibababad mo sa alak bago mo ito inumin.
7: Ah! Sobrang pait naman ang lasa ng alak na may babad na dahon. Ah, salamat sa Diyos at naubos ko rin kaninang mapait na alak. Aray ko! Bakit parang may kumakagat sa aking binti? Ano ito? Mga langgam? Bakit kinakagat nila ang mga tubig-tubig sa aking binti matapos kong inumin ng mapait na alak?
6: Good news, Crispin! Hindi ka na mapuputulan ng binti. Nawala na rin ang pangingitim ng binti mo. Ibig sabihin nun, dumadaloy na muli ang dugo sa mga ugat ng iyong binti. Tumalab ang mga antibiotics na ininom mo.
7: Hindi ko lang masabi kay Doktora na hindi nawala ang pangingitim ng binti ko sa pag-inom ng antibiotics. Nang pinagkakagat ako ng langgam matapos uminom ng alak na may mga dahon, sakalang dahan-dahan nawawala ang pangingitim.
6: Crispin, pwede mo nang tigilan ang pag-inom mo ng antibiotics. Napapansin ko, maayos na rin ang iyong paglakad. Babalik na sa dati ang normal mong katawan.

Eksaktong 9 na taon nang saksakin ako ng adik. Nahuli siya ng alagad ng batas at nakulong. Ngunit hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Hanggang ngayon, isang palaisipan pa rin sa akin ang pagdami ng langgam na kumagat sa binti ko para maalis ang pangitim ng aking binti. Ano man ang kaugnayan nito para hindi ako maputulan ng binti, sa Diyos ko ipinagkakatiwala ang kasagutan. Purihin siya sa himalang ipinakita sa akin.

0: Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Santiago 5:15.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng talikirang lagot mula sa padalang liham ni Crispin Anura ng Bohol. Binigang buhay ni na
0: A.G. Gabrillo,
2: Eva Morataglia Gomez,
3: Roy Camo Gomez,
4: Nancy Lasarte.
1: Mula sa panulat ni Marlon Cruz, sa produksyon Jerry Piñalosa, sa pamamahala at direksyon Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

Digid ka muda, kakaon, pwede ka muda kakadto. Nga apang may isa ako nga ginadumili sa inyo, kagindigid ka mo dito magkadto. Kaysa tion nga magakadto ka mo dito, magatandog ukon magakaon sining bungang kahoy sa paghibalosang malain kagmaayo, nga mapatay ka mo sing totoo. Apang abyan ang tao mismo, nagpili nga magpakasala. Gusto sang tao nga i-impress sa ako galingon, Ginoo, may mga bagay ka nga ginahawiran sa akon. Amo na siling sang panulay. Kagsubong man, it seems ngang imo pagigugma sa amon. Hindi kay bugos-bugos, kay ginbutangan mo kami sang limitations. Abyan kagutod, ang tudtuod nga pagpalangga, ang tudtuod nga freedom, may limitation. Hindi bala? One time nakakadto ako sa isa kalugar. Katahom sang view sa dalom. Apang, ini nga lugar, nabutang lang siya galing sa Pilas. Pagsulod nimo dito, may mga karatula nga mabasa nimo. Ini nga lugar, pwede ka mo katanaw. Sa kutob malambot sang inyo, pala na naawon. Nya apang, hindi ka mo maglapas da sa kudal kay Pilas na to nga purti kadalom sa piyag. Tikun imo tanawon pagsiling sang Ginoo, hindi ka mo dito magpalapit, hindi ka mo dito magkaon, it is not curtailing their freedom, but is a protection from danger, Oton. Amo na, tikun ka isa ang tao sa iya ko galingon bla, sa pagmisyusya sang kahilwayan nga ginhatag sang Diyos. Gusto sang tao, ngay pangob sa iya ko galingon, Ginooda mo na kuya nabalaan, di bla sa aton moderno nga panahon subong. Ang mga bagay nga ginadumili sang Ginoo sa iyang mga pulong, lubagon sang tawo. Ang mga bagay nga ginapahimo naman sang Ginoo sa aton, para sa aton kaayuhan, hindi naman paghimuon sang tawo. Ti ano ang resulta mga utod? Kasakitan lang gid sang aton kaugalingon. Hindi bala? Amo ina ang aton masapuan diri, balik kita sa aton nga text, sa 1 Samuel chapter 15. Siling sang Ginoo, King Saul, pamati ka. Hukman ko ang Amalek nun. Laglagon ni mo sila tanan. Ang tawo kag ang kasapatan. Apang mga utod, anong ginhimo yan ni King Saul? Ginsalbar niya ang hari nga si Agag sang Amalek nun. Versikulo 9, nagasiling ang pulong sang Ginoo. Si Saul kag ang iya mga tinawo, nagluwas ang kabuhi ni Agag. Kag wala nila pagpamatsya ang pinakamaayong nga karniro, baka, mga tinday sang baka, mga kordero. Ukon ang bisan ano nga maayo, wala nila ginlaglag ini. Ukon mapuslanon, kundi ato lang ang hindi mapuslan ukon malaot. Utod, nagsiling ang Ginoo sa iyako galingon. Nagkasakit ako, nga gintangduan nakon, nga si Saul nga manginhari sang akon katawhan. Uton hindi tapaghangpon ining tinaga diri nga gingamit sa Ilonggo version nga naginulsol kaysa ang akon pagpanalawsaw sa mga lingwahe sinadi. It can be translated sa malapit nga pulong nga amo ang nagkasakit o kon grief. Amo na abyan. Sa kada tion nga lubago naton sang harap-harapan, pulong kag kabubuton sang Ginoo, gaskasakit ang Dios. Ano naman ang ipikto iya sa kay Samuel nga among nag-haplas nga manginhari si King Saul? Siling sang pulong, bilog nga gabi, naghibi siya. Amo na sa bagay, abyan, tandaan tagi dini. Sa kada tion nga sa diin, magpakasala kita. Hindi lang kay Ginoo nga katandog, kundi ang iban nga mga tao nga gapalangga para sa ato. Ginhambal naton nga kun ano ang pagpakamaayo nga imo na ang konsubong. Perhaps wala lang kita kabalo, nga may mga tao nga kilala naton, may mga tao nga hindi man kilala naton, wala galing sila gapabalo sa aton. Nga nagpangamuyo sila gina, nagpangamuyo sila sa nagligad nga adlaw, that the Lord will bless you, that the Lord will bless me. Tikun sa tinion nga makabati sila, nga deliberately nagpakasala kita sa Diyos, lain nila pamatsyag, gakapiktuhan na sila. Nawari pagid abyan, ano ang balibad ni King Saul? Nya ginluwas namon ining mga sapat, kay nga aman, ihalad namon ini sa imo Ginoo. Munang ginasiling naton, nga ang human alibi cannot stand upon God's scrutiny.

kung kusipadon sang Ginoo ang aton mga pulong. Kung usisaon sang Ginoo ang kaalibuturan sang aton kasing-kasing, bisan ano pa naton nga balibad, abyanakon. Nga ginlalista ang iya mga pulong kang iya kabubuton, hindi ina katindog. Versikulo 13. Si Samuel nagkadto sa kay Haring Saul. Kaginabi-abi siya ni Saul, kag nagsiling, Samuel, ang Ginoo nagbindisyon sa imo, gintuman ko ang iya ginsugo. Could you imagine that? How can a person nga nakabati sang maatag nga ginsugo sang Ginoo sa iya nga laglagon mo tanan, makabatas kag magsiling sa iya ko galingon, tuman ko. Nga siya mismo nakabalo nga wala niya naginhimo ang pagtuman. Versikulo 14. Nagpamangkot si Samuel, nga aman may mga nabatian ako nga mga baka nga nagahuni, kag mga karnero nga nagahuni. You see? Mga utod, matag kayo ya pulong sang Ginoo nga nagatudlo sa aton sa sininga mga tinion, nga wala kita sing sala nga matago sa Dios. Kusto abyan, amuina nga sa aton tanan-tanan ang apil sang pulong sang Ginoo hinulsulan ta ina nga sala. Sa punto mga utod nga nabayran na ni Ginoong Hesus dito sa cross, talikdan ta ina, palapit kita sa Ginoo sa pagtuo, kag agdahon naton si Kristo nga magsulod sa aton kasing-kasing. Ti sang ginpamangkot siya ni Samuel, ti ano ini ang mga hunis ang mga kasapatan? Ari mga kauturan ang sabat ni King Solo. Ang akon mga tinawo nagkuha sina sa mga maliknon, ginbili nila ang pinakamaayo nga mga karnero baka kay idulot subong nga halad sa Ginoong imo Dios, kag ang iban ginlaglag namon sing bugos. Sa liwat abyan ang leksyon nga gusto sang Ginoo nga mahangpantagid amo ini, nga wala sang substitute nga spiritual or religious activities sa pagtuman sang pulong niya kag kabubuton niya sa aton kinabuhi. Tuguti ako ninyo abyan sa pagbilin sang sining pila ka mga bagay. Nahauna, kung anong ginasugo sang Ginoo sa iya mga pulong, tumana. Kung anong ginapalikawan sang Ginoo sa aton sa iya mga pulong, palayuan ta. Kung anong ginapromesa niya sa aton sa iya mga pulong, tuuhan aton. Anong resulta? Blessing. Amen. Well, paalam kita sa inyo, sumpunan naton ini sa masunod. This is the Hour of Hope. You are with Pastor Daniel Salcedo sang Hinubaan Baptist Church. Nagapaalam. Good day, and the Lord richly bless us all.

0: M62DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Sa Mateo 5, versikulo 14, nagasiling, ye are the light of the world, a city that is set on an hill, cannot be hid. Ang aton nga gintun-an, padayunon ta ang Mateo 5, inibala ang ginhambal dere sa pulong sang Ginoo, that you are the salt of the earth. Abi mo ang Biblia, often uses symbolic language, no? Sinang ginatali siling naton kahapon, sinang nagapresent sang powerful truth. There is great depth of meaning in the symbols use of Christ. Ayhan, for instance, kasi niya, you are the salt of the earth, you are the light of this world. For instance, ang Ginoo naton is the good shepherd, di ba? He is the door, the lamp of God, the true vine. You know, to name a few, makita naton amo ini ang mga pilakabilog nga ginhatag naton. Apang kung imo na diskubrihan kag ikaw nagatuon sa pulong sang Ginoo, there are two symbols nga gingamit sang Ginoong Hesukristo naton sa mga tumuluo nga puno that are pregnant with meaning and application. Like for example, kung gintunan mo ang Matthew chapter 5, 13 to 17, ang pagpanghangkat sang Ginoo naton, Christ challenges his followers with the truths. Siling diri sang pulong sang Ginoo sa Matthew 5:13, you are the salt of the world, of the earth, and the light of the world. Abi mo amuning duha ka butang nga gingamit sang ni Kristo para sa mga tumuluo, para sa mga Kristuanon. These words summarize the function of the believers in this world. Ano ba lang imo function? Ano ba lang akon function sa silingang kalibutan? Mangguba? Ah, kung sa Cebuano, pang mangdaot? Ah, or a blessing? And that's why may siling kita gani nga, not a burden but a blessing, not a weakness but a witness. And these words summarize the function sa isa katumulo. Ano ang function mo sa silingang kalibutan? Kung i-reduce naton ina sa isa kapulong, that function is influence. Mamangkot ko naman, ano kanami, ano ang influensya mo sa imo panimalay? Kag ano ikaw ka-influensyado sa imo panimalay, sa imo simbahan, sa imo trabaho, sa imo obra? And by our influence, by your influence, we must, what we call, impact the world around us. That's why let's focus our hearts and minds on these two symbols sa sini naman nga tion ni aton pagatunan. So, make a greater impact para kay Kristo sa sini nga kalibutan. You know, we be encouraged kung kaisa tama naton nga mahimo naton ning greater impact sa mga Kristohanon sa sini nga kalibutan. Ginhambal naton kahapon that you are the salt of the earth. You know, ang purpose sang sining asin during the day of Jesus Christ, gingamit ini ni Kristo, they was a preservative. Tiyan mo ito kagapon, gintalupangod naton dire. Ang picture, ang alarawan sang isa ka asin sa Kristohanon when Jesus says, believers are the salt of the earth, He is saying that we are a preserving influence in this world. Why ko di kahapon gin-mention ang word influence? But if we are going to summarize into one function, inigali ang ginatawag naton influence. Kamusta ang imo influence sa imo mga amigo? Kung kisa may mga negative kita nga mga comments ini, bao inaabala nga tao, ang influensya ya sa mga tao, ginguba yaman ang kabuhi sang sina nga tao, kay man gin-influensya niya. Kung nagpati ba ito siya, abi, yaya, nag-believe ba ito siya, huwag ka man na iaguro siguro ugtasan sina. kung maayo man lang ang iya ginahimo, unless otherwise sa kalainan niya ginadala ka ginagalgal. Now just as literal salt, ginatawag nato ninang literal salt retards physical decay. So kun aton initagaan sang meaning, so Christians are figurative salt, we are to be a preserving what? Influence sa sininga kalibutan. We are to work to retard moral and spiritual decay. Ang kalibutan needs salt because it is corrupt. May nagatext sa aton niya, akong asawa hindi Christian. Ang akong bana hindi Christian. Sige lang. Kung ikaw Christian, padayon ang ikaw pakita nga ikaw amo ang asin sa sininga kalibutan. Ang asin sa inyo panimalay. Use ukon pakita lang ang imo pagka preservative. In other words, ipakita ang maayong buhat mo. Ipakita ang imong influence, your influence to your husband that he or she will be influenced as well by always seeing you. Pero minsan sa makita niya ikaw nga nagapangamuyo, nagapamalandong, nagabasa, kag nagaalagad sa Ginoo, ginatun-an ang pulong sang Dios. Are you doing that? Yun ang mga kauturan, may pamangkot. Tiri, what are some ways that we can be more effective in being a preserving influence sa sininga kalibutan? Ayhan, makabulig. Sining ginatawag naton, it will help hold back the tide, inang blang tide of moral and spiritual decay. Tikot imo basahon bala kag tun-an sa naunang Pedro, 1 Peter chapter 2, 11 to 15, inang ginatawag naton balaan nga pagkabuhi o kon holy living. You know, kon aton bala talupang doon dira ang balaan nga pagpangabuhi, a holy life has a powerful influence in our society for good, di ba? Ang pagkabuhi mo abuna sa atong sosyedad, sa atong komunidad, sa atong nasyon, sa atong barangay or in our church or whatever it is, ang balaan nga pagkabuhi, a holy living, amo na si lingkob nano. Lingkob maaway ganita. Awayon ta lang sa pabuot-buot, hindi na kita magsagi ginuukot sa ila. Na amo na bla. May nagkadto sa akong lingkob, pastor, naglain gid buot ko. Ah, sige lang. Ipakita mo lang yang imo yang kabuhi nga wala kaya hindi kaya mationg. And then what else? Not only holy living but a bold defense of biblical morality, promoting morality and standing against immorality. Balo ka si Martin Lloyd Jones, amo ining ginatawag naton bala nga most competent historian. Tabi ni siya nga historian nga tao. Nag-agree siya nga naghambal that what undoubtedly saved nga nagluwas sa England from revolution such as that experience sa France, siyabla sa France, ana itong away nila, at the end sa katapusan sa 18th century, was nothing but evangelical revival. In other words, Christians are praying, Christians are doing things for honoring and glorifying the Lord. This was not because of what was done directly, apang tungod kay ang mga gintutunan, ang mga tao, nga nagkalain-lain yung mga individuals, nangin isa ka Kristuhanon, kag nagakabuhi mga kauturan sang maayo kag balaan nga kabuhi. You know, ang aton nasyon unta kun ang aton whole political situation, amo kaangay sini may nga mga Kristuhanon nga nagapangamuyo indi nga magresort sa mga malain nga pagtalupangod sini. But you know, the whole political situation during the time sa England was affected, and the great acts sang mga parliamento to sang mga kauturan nga ibantong tawo nga nakapasi ng sinang century sa 18th century, mostly due to the fact nga madamo sila ng mga katawhan nga kalain-lain nga mga klase kag sari sang marasa sang mga Kristuhanon nga makita didto sa sina nga duta. Masapwa naton mga kauturan nga they possess and live a godly life. Nakatuon kita sa ginatawag naton ang wali sa bukid or Sermon on the Mount. Gintuduan kita that we need to stand against moral values o kon moral issues. Ayhan, kinanglan, gintuduan kita nga mag-go against kita sa mga pornographic materials. Sa pagtanaw sini, ayhan, gintuduan kita, and actually, sa outside world, makita naton ini apang gintuduan kita to live a life that is meaningful and glorifying God. Kag magkabuhi kita sang kabuhi, nga makita sa mga katawhan, nga ginadala naton ang mga katawhan sa kay Kristo Jesus. Thus, kita galing ang mga Kristuhanon, mas produce more souls. Kag amasunod siguro diri nga makita nato not only holy living, not only a bold defense of biblical morality, but also prayer. Kung talupang doon nato, may isa naman kapabangkot, ihaboy na kung sa inyong nga nagasiling, how are we to engage in being the salt of the earth? Siling ko kaina, pagkabuhi sang balaan. Apang tugangan nato nina, live a pure life. Siling sang 1 Peter chapter 1, 14 up to 16, we influence more by how we live than what we say. We influence more people. We influence more lives by how we live than what we say. O, ang iba niya, tiyan mo na tuod, no? May lang kita maghambal, abi naton kisa daw, ka-helpless kita sa aton, kali, harmful kita. May mga Kristohanong nga kangay sini, abi naton daw, maayugid, kag matutom kita siya, gali, kag ginansihan niya manang ka. Baw ka ba'y pakuntani nga? Ang aton ba lang, pag, ang aton bala theory, ang aton bala nga kuntani, talupang dun nga makabulig kita, hindi kay nagbulig ka para makaginansya ka. This is not business. This is, you know, building our future eternally. And the next nga palamang kutano naton, ako next nga makita naton dire, hindi lamang live a pure life or holy life. Take a clear and ambiguous stand on moral issues. Like, one time, hindi gina na manigar ko isa kung ikaw manong pangabudlay, bala magkakadto sa imo, may pinbayara kita sa radio broadcasting. Managkadto sa ako niya, Pastor, hindi gina ko niya uyon, hindi gina ko niya nanamihan. Saan ginadala ko subong? Because this is an unwanted child. Kung magwagid man ini. Is there such a thing as unwanted child? Do ka kwano? Do ka unfair kay ang bata na niya, wala ginayan ni mo, inusinti, ginayas-tiyan mo. Nga, Pastor, pwede mapangamuyuan mo ako kung kapilaban na nga pangamuyo. Ipa-abort ko lang ini. Ako suguon niyo pa ako sa kabutigan, kagimuan niya pa ako, yayakon niya sa sala, nga hindi ko ako niya luya gamitin imuon. Lingkot, ipangita lang ka to sa iban nga makapangamuyo ka nga sina because ang konsensya ko kang kalagod, hindi magtugot sini. You know, that's why we need to take a clear stand on moral issues. Abortion, use, and abuse. Sang ginatawag naton sang illegal drugs, sexual issues, premarital, extramarital, homosexuality, pornography, sensual music. Bawkon ka isa ang lesbianism ara pagid na, di ba? Homosexuality. That is recorded in the word of God. Yara ina sa pulong sang Ginoo. So kapay pakuntani nga aton ini talupang doon, aton ini itanom sa aton tagipuso, kikibutang sa tapi-tapi sa aton kasing-kasing. Dag-o naton sila sa kay Kristo Jesus in order for us to produce more salt. Because you as Christian, siling sang verse 13, you are the salt of the earth. Win people to Christ, thus producing more salt. If even one half of our congregation would win someone to Christ, kung kamo on CAB o kung 20 kamo, ang pulo lang kung mag-win someone to Christ. And the next year, makita naton na kung sila naglakat upon kay Kristo, we would what we call impact our barangay, our community in a mighty way. Same sa aton mga nasyon. Nga kung tani ang aton mga government official will have that God-fearing hearts. Ayhan, napakamaayo ka mo sa aton program. Text ka mo sa ako na, be. Kung napakamaayo man ka mo, ang akong cellphone number is 0918-90-12178. 0918-90-12178. Pastor Gideon Kahilig, mayong adlaw sa inyong tanan. Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
0: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.

0: on 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
0: Doctors Online.
1: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
0: Doctors Online.
1: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
0: Doctors Online.
1: Kumonsulta na.
2: Hello, magandang hapon mga kaagapay. Welcome po sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad, isa pong dentista. Ang topic for this afternoon ay teething or teething timeline. Pag-usapan po natin ang mga simptomas at ang mga relief strategies. Yan po ang topic natin ngayon mga kaagapay, teething timeline. Ayan, ano-ano nga ba ang dapat nating malaman patungkol po dito? Sasamahan po tayo ng mahusay. Siyempre, isa sa mga mahusay na dentista dito sa atin na si Dr. Jean Marie Martinez. Okay, sasamahan po tayo. Mamaya-maya lang po. Kaya kung may katanungan po kayo about this topic, you may type in your comments sa ating chat box, sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello rin sa nakikinig sa radio sa 702 DZAS at sa pamamagitan ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga. Ayan.
1: Oh. Health Forum. Masayang kwentuhan ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
0: Today's Doctor Online.
2: Ayan, good afternoon ulit mga kaibigan. Ang oras po natin ay alas 2:20 ng hapon. Good afternoon, Doc Jean Marie Martinez. Good afternoon po sa inyo.
3: Hi, good afternoon, Dr. Marlon. And hello. Magandang hapon po ulit sa mga nakikinig ng Doctors Online. It's nice to be back here po.
2: Ayan, maraming salamat at pinaunlakan nyo kami ngayon sa hapong ito. It's again Tuesday po. So, Doc, ang ating topic for this morning ay teething. Pero bago ang lahat, baka meron kayong gustong batiin sa hapong ito.
3: Binabati ko yung aking masugid na manonood na si Romel, ang aking asawa, ang aking anak si Veda, at yung aking mga kasama sa clinic, si Len, at yung mga pasyente kong nanonood ngayon, mga kaibigan. Magandang hapon po.
2: Ayan, magandang hapon po sa lahat ng binati ni Doc. Ayan, Doc. Ang ating topic ay teething. Ayan, ano po ba ang teething?
3: Ayan. Okay, so teething is a very normal na nangyayari sa mga babies, no? Especially sa mga panahon na sa Tagalog itawag natin nagngingipin.
2: Yes.
3: Yan yung pag-usbong, nagsisimulang umusbong na yung mga ngipin ng ating mga sanggol. And it happens at a certain age, no? Kasi usually as early as 3 to 6 months, nagsisimula na yung umusbong, no? But not all babies ay ganong edad. Minsan may late, no, as late as 1 year old. Tulad ng anak ko, 1 year old na nung lumabas yung kanyang first two central incisors sa baba. So usually roughly around that age, no, yun ang teething na tinatawag, pagngingipin.
2: Okay, Doc. Ang pagngingipin, syempre, kalimitan sa mga bata, usually from year 0 to 2 years old, or meron po bang demographic na talagang yung iba more than 2 years old, wala pang ipin? Meron na po ba kayong na-encounter na ganun, Doc?
3: Ayan. Meron din po tayong ganyang cases, no? Yan naman ay congenitally absent na yung ipin. Ibig sabihin, wala talagang nag-form na tooth bud.
2: Yes.
3: Nung nasa sinapupunan pa yung sanggol, ito ay anomalous, no? Congenitally missing yung ngipin. It happens, pero very rare naman po.
2: Mm-hmm. Oo, Doc, kasi minsan baka ibang nakikinig at nanonood sa atin, malalaman na nila maya-maya ang mga sintomas, Doc. Ano po ba ang sintomas ng pag-iipin ng isang bata?
3: Ayan na. So, ang teething ay usually nagko-cause ng discomfort sa ating mga babies, ano? As it is the time na nagpe-prepare yung mga gilagid nila for the erupting teeth. So, papansin ng mga mommies o mga daddies at mga iba pang nag-aalaga kay baby na yung mga gilagid or gum pads ay medyo maga, no? A little bit swollen. Hindi naman yung maga na may infection, pero medyo red, no? At saka tender. Siyempre, hindi naman nagsasalita mga babies. Si iyak lang yan. O kaya mapapansin nila naglalaway yung mga baby. O kaya very irritable sila at that time. Pero depende pa rin sa bata. May ibang bata very sensitive sa teething. Iyakin sila. O kaya yung iba, fussy naman. Yung parang hindi mapakali yung sanggol. And of course, kung halimbawa, nagsimulang lobas yung mga ngipin around 6 months. E, syempre, di ba parang nagsistart na yan, magbigay si mami ng mga solid foods, ano? Medyo hirap silang ano, ngumuya. No? Parang uncomfortable sila. Oo.
2: Oo, Dok, kasi nabanggit nyo katulad yan, uncomfortable. Gano po ba nakaka-apekto ito? Siyempre sa daily routine ng bata, no? Doon pa lang sa pagkain, sa pagtulog, o yung araw-araw nilang pagkilos bilang bata. Sila po ba ay, yung iba kasi, Dok, na sinasabi nila pumayat, o kaya nagkaroon ng sakit na siya, no? Diarrhea. Ano po ba ang may katotohanan po ba ito?
3: Usually, ang diarrhea, hindi dapat siyang maging dahilan. Ay, parang huwag natin i-blame ang teething sa diarrhea.
2: Yes.
3: Yan din ay isa kong na-prove ano, nung ako ay sa aking anak. Kasi yan ang karaniwang naririnig natin sa mga magulang. Nako, nagkaroon ng LBM or diarrhea. Nako, siguro nangingipin. Pero actually, ang pinaka-affected no, sa isang sanggol is yung kanyang feeding.
2: Yes.
3: Siyempre, na nababago. O kaya, halimbawa, nag-breastfeed yung bata or whether it's breastfeeding or bottle feeding, yung mismong pagsak ng bata sa nipple, no, it causes pressure do sa gum pad. So, medyo
2: yes,
3: uncomfortable sa mga sanggol yan. And then, number two, yung sleep, no, sa daily activities ng mga sanggol. Siyempre, eat, sleep, and a little play lang naman sila. Yung sleep, naiistorbo din sila kasi na, kakaiba yung pakiramdam, no? Whether hindi nila ma-explain dahil baby sila, no? Hindi naman nila, hindi ba nagsasalita yan. Pero magiging fussy sila or in the middle of the night, nagigising sila, hindi nagiging
2: yes,
3: payapa yung pagtulog nila. And then during the day, mapapansin din na mas irritable si baby compared to the usual parang bubbly sila, ganyan. But yung diarrhea, most of the time, ang cause po nito ay kasi na sisisi ang teething, ano? Kasi ang tendency ng bata, ng sanggol, kapag ka, parang nangangati kasi yung pakiramdam nila, kung uhayan ng laruan, ano? O anything that it can grab onto. And then isusubo, whether laruan or kamay, susubo
2: yes,
3: niya yan sa bibig. So syempre, pag subo sa bibig, di natin masabi kung malinis ba yung kamay, no? Or hindi. Usually naman, naglalaro-laro lang yan sa playmat or sa... yan ang maaaring reason pa kung bakit sila nagkakaroon ng diarrhea. Because, syempre, baka madumi yung kamay, no? And then, naisubo na nung bata sa bibig, maaaring ano, may germs, no, na yun ang pwede pang dahilan, but not the
2: yun
3: teething.
2: Yes, maganda yung explanation nyo daw kasi karamihan talaga nasisisi ang teething dahil na rin sa nag-LBM ang kanilang anak. Kaya minsan naman may sinabi sa aking pasyente, Dok, yung anak ko ganyan, nag-LBM, naging ipin na basa. Eh, ano na po, 8 years old na yung anak niya. Kasi syempre, may ipin na. Sabi daw, baka tumutubo yung wisdom. Sabi ko, hindi pa po. Ayun, tinanong ko.
3: O kaya
2: ko
3: minsan, ano, Dok,
2: yes,
3: yung fever pa, di ba? So
2: yes,
3: parang, it's most of the time, parang na-attribute yung teething sa fever. But actually, hindi, ang fever kasi hindi siya sakit na, it's a sign of another problem, no? Pwedeng infection. But not teething, kasi normal
2: yes
3: naman ang teething.
2: Yun. Ano, salamat sa paglinaw ng lahat, Dok. Kasi syempre, yan yung mga inaalala natin, yung mga sinabi nung araw ng ating mga nanay at lola at lola pa. Ayan, Dok. Paano natin malalaman? Ano? Kasi isang, syempre, bilang isang magulang, usually kapag umiyak ang sanggol o bata, pag umiyak yan, minsan di pa nakakapagsalita, bibigyan natin ng something o kaya pagkain. Yun nga lang, Dok, ayaw kumain. So, paano natin malalaman na, baka nag-iipin na to. So, or ano po ba ang pwede nating i-advise sa ating mga magulang na yan po ay nagtitething na siya?
3: Okay, so, teething, di ba sabi nga natin, it causes the discomfort sa mga babies. So, yan ang pangalawang mangyari niyan is iiyak sila. So, crying, no? Yes. Ang napapansin ng mga magulang. So, ngayon, pag naumiyak na yung bata, yung baby, hindi na masyadong na-identify ka agad ng magulang kung bakit nga ba umiiyak yung anak ko. So, maybe it's a cluster of symptoms that they have to check. If the baby is crying, tingnan muna nila physically, no, kung namamagaba yung gilagid.
2: Yes.
3: Tingnan nila yung mga symptoms kasi it's a cluster of symptoms nga. So, check nila kung namamagaba yung mga gum pad, especially dito sa harap kasi yan yung unang lumalabas, no, yung ngipin sa baba, sa harap. Then, kung namumula-mula ba ito, but the redness should not be sobrang red. Parang ano lang, parang it's not pink, but a little bit darker, but not sobrang red. Excessive drooling is also noticed, no? Mas naglalaway po yung baby. Totoo yan, no? Kaya dapat may laging lampen. And then, of course, gustong-gusto nila ng may kinakagat, no? Kasi nga, by putting pressure, instinct kasi, it's instinctual lang ang response ng tao, ng babies. So, kung kinagat, nawawala, nadidistract, nawawala. Temporarily, yung discomfort na kinokos ng paglabas ng ngipin. Ngayon, napansin nila umiiyak si baby, how can they tell kung ito ba ay dahil sa pangingipin? Pwede na lang i-try, no, na i-press, no, or lagyan ng cold, no, parang mag-apply ng cold, something cold, sinasabi ko sa parents. Huwag naman yung ice candy, no, parang ano lang, kahit gasa na may naisaw-saw sa malamig na tubig, tapos try nilang i-rub sa gums. Kapag na-relieve si baby yan, maaaring due to teething yung crying niya, or the best way is to do elimination method, no? Paano ba yon? I-check muna nila lahat ng pwedeng pansanhin ng crying. Like, for example, baka naman puno na yung diaper. Diba? O kaya gutom. No? O kaya... Then they can check the gums. Baka naman yun nga, lumalabas na yung ngipin.
2: Tama daw ka, no? Kasi syempre, nasa hula mode lagi ang mga parents. Lalo na yung mga first-time parents. Ayan, Dok, kasi no, sinabi nyo, ayan na, alam na nila, irritable na, and alam nilang nagtititing. So ano po ba ang, sa tingin nyo, ang mga, kung may mga products ba na pwedeng for the meantime, para maibsan, o ano po ba ang pwede nilang bilhin? Kasi iba, Dok, alam natin, bumibili ng, alam nyo yung mga kinakagat-kagat na parang
3: pacifier.
2: And at the same time, ano po ba ang, yung maari din nilang iwasan na akala natin ay nakakatulong sa bata.
3: Okay, so may mga safe naman and effective ways, no, to relieve, kasi wala tayong ibang gagawin dyan kundi relief lang. Huwag nyo pong bibigyan ng pain. Pero huwag bibigyan ng pain reliever naman kung talagang hindi naman kailangan. Ano?
2: Yes.
3: The first thing is, yun nga, like, pwedeng mag yung gauze, no, or cotton, pwedeng isawsaw sa malamig na tubig, tapos massage, or pwede sa clean finger i-massage lang with gentle pressure sa gums ni baby. And then they can also use mga teething toys that are, well, syempre, ano, kailangan BPA free yan. Marami namang BPA free na rubber silicone teething rings. Okay naman po yan. At least make sure lang na malinis, ha. Yun muna yung parang nilalaro-laro ni baby sa bibig niya. And then ano ba mga dapat nating iwasan? Siguro yung mga Well, marami kasi sa market eh. Kung hindi recommended ng dentista, huwag nyo na lang po bibilin ha. Kahit na ano pang mga reviews ang nabasa nyo online. So, huwag naman yung masyadong matigas. Huwag yung bibigyan ng yelo, no? Huwag, hindi pwede. Baka choking hazard yan, no? Or yung mga teether na may tubig sa loob. May ganyan kasing products na nabibili
2: yes,
3: online. Mga liquid filled teethers. It's not safe for babies kasi baka ma-puncture, they might accidentally ingest it, so might as well avoid. And then avoid na lang yung mga ibang teething jewelries, yung mga uso, no, yung mga nilalagay sa leeg kasi baka ma-choke pa si baby or masakal. So might as well just give them the basic silicone teething toys and make sure na malinis, malinis lagi.
2: Ayan, maganda na maalala yan, Dok. Meron kayo nabanggit kanina, Dok. Ano po ba ang BPA? Sabi niyo, BPA-free products. Ayan.
3: Okay, yung BPA-free kasi parang environmentally, ano tayo eh, concerned din, saka sa health din natin. No? Pag sinabing
2: yes.
3: BPA-free, ito yung walang, ito ay ginawa na walang bisphenol A na chemical. Kasi itong chemical nito ay nakasasama sa kalusugan natin. So gusto natin as much as possible BPA-free na kalagay dun sa product content nung binibili nating mga laruan ni babies. Even yung mga utensils nila eh.
2: Yes.
3: Usually ang preferred natin BPA-free.
2: Okay, ayan. Napakagandang paalala yan, Doc. Doc, last question. Itong kailan dapat dalhin ng mga magulang ang batang in teething time sa kanilang taon, ibig sabihin do kailan pwede dalhin? Yes po.
3: Okay, so kapag talagang ito na, hindi na mahele kahit anong gawin nilang pagbigay ng pacifier o yung mga binigay nating tips kanina, ayun na, then that's the time they should consult a doctor or a dentist, or pag may na-notice silang increased elevated temperature ng baby, kasi baka mamaya hindi la fuzzy si baby dahil lang sa teething. It can be something else kung bakit
2: yes.
3: sila fuzzy. And then of course, kapag meron na talagang inherent diarrhea, vomiting, umuubo, rashes, other signs of infection, yan, that should be the time that they should consult a doctor. And, di ba kanina, Dok, sabi ko, kailangan i-check yung gum pads, ano?
2: Yes.
3: Di ba, a little swelling and a little redness is acceptable, pero kapag severe yung redness or masyadong swollen, and then baka naman meron silang makitang parang nana, no? That's oozing from the gums. We will never determine where it's coming from. It's best to consult na and bring the child to the doctor.
2: Ayun, okay. Maraming salamat, Dok. Ano, mamaya, magbe-break muna tayo. Huwag kayong maawag muna kayong aalis, Dok. At dyan lang muna kayo. Mga kagapay, pansamantalang magbibigay daan po muna tayo sa ating health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. Later po, after the break, susunod na po natin ang inyong mga katanungan na nais ipakonsulta kay Dr. Jean Marie. So, sa ating mga viewers and listeners, para sa katanungan, maaari kayo magpadala ng mga questions nyo sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok, kagapay, tayo magbabalik makalipas lamang na ilang paalala.
0: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Health tips.
4: Ang pagngingipin ay karaniwang nagdudulot ng pananakit ng gilagid, paglalaway at pagiging iyakin ng isang sanggol. Para maibsan ang sakit, pwedeng gamitin ng malamig pero hindi nagyayelo na teether o basang bimpo. Ugaliing linisin ng bibig ni baby gamit ang mainis na tela. Iwasan ang matitigas at matutulis na bagay at piliin ang ligtas na teething toys. Normal lang ang bahagyang lagnat, pero kapag umabot na sa 38 degrees Celsius pataas, dapat na siyang dalhin sa doktor. Siguraduhin din na nakakainom ng sapat na liquid si baby at bigyan siya ng dagdag na alaga at kalinga. Bago gumamit ng teething gels o gamot, makabubuting kumonsulta muna sa pediatrician dahil hindi lahat ng produkto ay ligtas. Ayon sa American Academy of Pediatrics, ang matinding lagnat, pagsusuka o pagdudumi ay hindi karaniwang dulot ng pagngingipin at maaaring sinyales ng ibang kondisyon. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
0: Doctors Online. Iyo ang tanong.
1: Kay Doc ang sagot.
2: Hello, good afternoon mga kaagapay. Welcome back sa ating Doctors Online Tuesday edition. Ang ating topic for this afternoon ay teething o pag-iipin ng mga bata. Ayan, Doc. Good afternoon, Doc.
3: Good afternoon, Dr. Marlon. Ayan. Good afternoon po sa lahat.
2: Yan. Welcome back, Doc. Meron tayong mga questions dito. Although mga simple questions ito, Doc, pero syempre, galing sa inyo, galing from the expert, syempre nais namin marinig mula sa inyo. Ang question number one, Doc, sabi niya, Doc, 6 months pa lang ang baby ko pero halos lahat ng bagay kinakagat niya. Posible po bang nagsisimula na siyang mag-teething?
3: 6 months, yes po. Maaring mataas ang likelihood na nagsisimula na siyang mag-nipin.
2: Ayan. Okay, Ate Doc. Question number two, sabi niya, napapansin kong mas irritable at mas clingy ang anak nitong ang anak ko nitong nakaraang linggo. Normal po ba ito kapag tumutubo ang ngipin?
3: Nako, medyo subjective, ano? clingy tsaka irritable. Pwede pong i-attribute sa teething, pero pwede rin behavioral po yun. Baka naman talagang clingy yung anak nyo. So, i-check nyo pa rin po yung bibig kung yun talaga yung dahilan.
2: Yeah, siguro baka ano lang.
3: Baka sweet naman si bibig.
2: Yes. Okay, question number 3. Sabi niya, Doc, dating mahimbing matulog ang baby ko pero ngayon madalas na siyang magising sa gabi at umiyak. May kinalaman po ba ito sa teething?
3: Ayan, ako. Tulad ng sinabi ko kanina, siguro po mas maganda, Mami, mag-elimination method tayo. Kasi maaring hindi lang teething ang reason, pwedeng baka gutom or ang sleep disturbance can be a lot of things, baka yung diaper nga. Pero you can always check the gums, no, of your child kung merong dong nagsisimulang lumabas ng ngipin.
2: Ayan, oo nga. Pero siyempre, always check. When in doubt, siyempre, pwede na.
3: Consult.
2: Yes, consult na kaagad.
3: But you know, Doc, they can also do this, they can do this at home, yung with clean hands, clean fingers, they can touch the gum pads. Kung may nakikita silang blanching, yung parang namumuti-muti or matigas, that can be a positive sign that is already close to the level of the gums at palabas na.
2: Oo, tama nga, Doc. Pero Doc, ito, siyempre, hindi natin na pag-usapan kanina. Ilan taon ba, usually, kunyari 6 months kanina, sabi nyo, mukhang nagtititing niya ba? Ano po ba ang age ng from zero na magkaroon ng, siyempre, first primary na ipin? So, from what age po?
3: It starts, on average, it starts at 6 months old po. But plus minus yan, may mga ibang bata mas maaga, mga 5 months, may iba later around plus 6 months, like yung anak ko nga, nakwento ko kanina, 1 year old, medyo hindi ako kinabandal, alam ko naman. No? Pero syempre kahit pa paano, parang baka mag-alala kayo, pero wag po kayo mag-alala, abang-abang lang tayo, plus 6 months at 1 year old, lalabas na yan. So usually yan, mga ganong range, lumalabas yung baby teeth.
2: Okay, ayan.
3: At hindi sabay-sabay yan, Doc, ha? We have to tell our followers, our audience, hindi po sabay-sabay lumalabas sa mga baby teeth. May spacing po. Like for example, 6 months lalabas yung lower front teeth. And then after a few months, yung upper naman. And hanggang makumpleto yung 20 teeth. Now, pwede kayo, sabi nga, kaya nga ang reminder natin, at first birthday, dapat dali na si baby sa dentist, no? Kasi that's the time that we can do all the preventive measures combined with counseling, how to take care of these teeth. Lalo, yan yung time na lumalabas na ang ngipin ni baby. And like what we always tell our patients, bacteria, once na makakita ng ngipin yan, ang ngipin is host agad sa bacteria and problems can start. the moment lumabas na po ang ngipin sa bibig ng ating babies.
2: Yeah, so challenging na yan do kasi yan yung time na nakakaputol na sila ng food.
3: Ay, yes,
2: so,
3: that's right.
2: Or mga bagay-bagay. Ayan.
3: Mm-hmm.
2: Yeah. At question number four, Doc. Sabi niya, marami akong nakikitang teething gels at iba pang produkto online. Lahat po ba iligtas gamitin sa mga sanggol?
3: Nako, I cannot really say if it's yes. safe. But the first thing that you should do po is check the contents. Ano po ang content ng gel na yun. No? But when in doubt, wag na lang. Kasi yun nga, like what I said earlier, baka may possibility ma-ingest pa ni baby, eh ayaw po natin na magkaroon ng ganong incident, no? Might as well.
2: Yes.
3: Basta anything na liquid or na ipapasok sa bibig, even if it's gel, I'd rather recommend something that's hard or soft plastic, basta BPA-free again. And then, yeah, we can settle that. But if it's a recommended gel by your dentist, well, you can go for it naman.
2: Yes. Suggestion siguro daw. Kung meron na sila, pwedeng dalhin sa dentist. Baka
3: yes,
2: para makita.
3: Isa pa yan. No? Ma-confirm if it's really a legit teething pacifier
2: yes.
3: and it's safe to use. Yes, that's right po.
2: Yan. Okay, ito Doc. Itong question medyo... siguro baka kayo maintindihan niya ito. Sabi niya, napansin kong lagi nang kinikiskis ng anak ko ang pisngi at tenga niya. Ayan. Senyalis po ba ito ng teething o may iba po po kaming dapat bantayan?
3: With hands, pwedeng uncomfortable, something is uncomfortable in that area.
2: Yes.
3: The first thing is to, depende ano po ba edad ng bata. No, kung nakakausap niyo siya, we can ask him kung most likely no, kung kinikiskis, baka medyo toddler, preschooler, kung school age, we can ask the child bakit. And then we can do a little inspection. Kapag ka medyo hindi na natin makita, huwag po tayo basta-basta mag-resort sa Google. Dali na kaagad sa doctor kasi since it's in around the face, within the face, pwede
2: yes.
3: rin sa mouth, or pwede rin sa ears, ano? So, we can consult ENT if it's within the ear area, or and then your dentist, or pediatric dentist, or even a pediatrician at that, kung gusto nyo pong ma-confirm kung ano yung reason.
2: Yes.
3: So ano yun ha? Medyo alarming
2: yes,
3: ha kung kinikis-kis yung area
2: yes,
3: na yun. Maybe there's something really disturbing the child.
2: Yes. Alam niyo mga bata na ko, ang kwento ko lang Dok, yung mga may pasyente ako at mismong bunso ko Dok, laging hinahawakan ang kanilang tenga, ang pisngi, yung pala nai-infect na po yung ears nila kasi galing
3: yes.
2: sa swinging
3: yes.
2: or something. So yun
3: That's
2: po
3: right.
2: kailangan pa-check nyo talaga. Okay, ito Dok, napakagandang question. Napakasimple nito, although nabanggit nyo na kanina, pero mukhang from the heart itong napansin niya sa kanyang anak. Sabi niya, Dok, may nakaumbok na po na puting bahagi sa gilagid ng anak ko pero wala pa rin lumalabas ng ngipin. Gaano po ba katagal bago ito tuluyang tumubo? Ayan.
3: Okay, yung nakaumbok na puti po, pwede nating katayin. If it's hard, then it's a tooth. If it's not hard, it's something else. Dapat kasi matigas yan. As to how long ang waiting period nyo, bigyan
2: yes.
3: nyo lang a few weeks, bigyan natin ang time to grow kasi hindi po, kasi pag mabilis yan, lumabas, masakit sa bata yan. Kasi itutusukin ng ngipin yung gums, ano? So dahan-dahan. Pero pwede nyo pong kapain yan. Gently press on that white area if it's hard. Then
2: yes.
3: it's a tooth, no? If it's not hard, then punta tayo sa dentist. It might be something else.
2: Yes. So hanggat maaga, malaman na natin. Ayan, Doc. Doc, napakaganda ng usapan natin ngayon. At meron din tayo palitang kukuro ng ating mga taga-subaybay. So,
3: yeah.
2: Yun nga lang, Doc. Mukhang... kailangan i-stop na natin muna saglit ang ating discussion kasi kulang po yung oras natin. Pero Doc, huwag muna kayong aalis. Magbe-break tayo. Maya-maya lang.
3: Yeah,
2: samantala,
3: okay.
2: Narito po muna si Phil Lagtapon para sa Health Meditation.
5: Doctors Online, ang health center ng bayan.
6: Health Meditation.
7: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay-Bulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Fellowship with the Light. Ang wika sa 1 John 1 verse 7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nalilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Naglalaan ang Diyos ng pagkakataon sa tao upang maranasan ang liwanag. Ngunit pinipili pa rin ang taong mamuhay sa kadiliman. Anong nararapat kalagyan ng mga Kristiyano upang mapatotohanan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo at pagkilos ng Banal na Espiritu? Tinawag tayo mula sa kadiliman upang maging bahagi ng liwanag. Ang mga Kristiyano ay maaari ring magkasala. Ngunit kapag nalantad sa liwanag at nakita ang tunay na anyo ng kasalanan, kinikilala nila ang biyaya at pagliligtas ng Diyos. Sila'y ginawang matuwid, hindi dahil sa kanilang mga gawa, kundi dahil sa biyayang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Naging bahagi tayo ng liwanag upang maging sinag. Ang taong nakiisa na sa ilaw at laging may fellowship sa ilaw ay lumalakas ang liwanag.

0: kaloob sa amin. Dalangin ko po na tulungan mo kaming magpatuloy na magliwanag upang makita ng marami ang iyong kapangyarihan at kadakilaan. Ingatan at gabayan mo po ang mga nakikinig at pagalingin mo po ang mga may karamdaman. Salamat po, Panginoon, itinataas ko ang panalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
0: Drooling o paglalaway ay kapag kusang tumutulo ang laway mula sa bibig. Maaaring dahil ito sa sobrang laway, hindi paganap na kontrol sa mga kalamnan ng bibig o ilang kondisyon sa kalusugan. Depende ito sa sanhi, maaari itong matulungan ng therapy, gamot o iba pang paggamot. Muli, ang ating glosaryo medico, drooling. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Doc Marlon Abad dito lamang sa Doctors Online.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Magandang hapon mga kaagapay, nasa home stretch na po tayo ng ating programang Doctors Online. At ang ating topic for this afternoon, kung hindi nyo na subaybayan, ay patungkol po ito sa teething or pag-iipin ng mga bata. So salamat po kay Doctora John Marie Martinez. Doc,
5: Yes, Dr. Marlon. Sa, magandang hapon po ulit.
4: Magandang hapon, Doc. Baka meron po kayong yung magandang advice, lalong-lalo na kasi sa mga nanay, no? Alam mga nanay, biglang nagiging expert sila eh. Lahat gagawin talaga eh. Pero Doc, ano po ba, from your expertise, anong pwede niyong ihabilin sa mga, lalo na rin dun sa mga first-time mothers?
5: Okay, so for a lot of mommies out there, ang teething po is a normal stage po sa isang buhay ng bata, ng sanggol. And then, huwag po tayo masyadong mag-alala kaagad. Ang importante, maging sensitive lang po tayo sa bawat behavior ng ating babies. Huwag natin i-ignore din kung mag-iyak siya, nagiging irritable. Tignan lang po natin kung ano kaya yung dahilan, bakit nagiging irritable ang ating anak. And then, wag po tayo masyadong mag-alala kaagad, no? Wag nating i-blame ang teething sa iba pang mga symptoms na pinapakita ng ating babies, kasi maaaring may iba pang underlying reason bakit sila nagkakaroon ng mga ibang na-experience, like for example, pagtatae or lagnat or pagsusuka. But most importantly, ang pinaka-advice ko on teething, mommies, daddies, and all the caregivers, at that age, no, from between 6 to 2 years old, yan yung time na naglalabasan po ang mga ngipin ng ating mga anak. Please make sure na malinis ang bibig ng ating mga babies. Kahit wala pang ngipin yan, kailangan pa rin nating mag-perform ng oral hygiene sa kanila. And bantayan natin na ang kanilang mga kamay ay malinis, no? Kasi laging pinapasok sa bibig ang mga kamay. Pero hindi rin maganda ata yung masyadong malinis, ano? Pero make sure lang, no, na at least hygienic yung pinapractice natin sa bahay. Magandang hygiene. Yun lang naman po. And then, always visit your dentist, no? Especially first birthday, mga mommies, reminders. Dali nyo po ang mga anak ninyo sa dentista on their first birthday.
4: Ayan.
5: Para ma-check yung mga ngipin. Opo.
4: Napakagandang paalaala mula sa expert na nanay at ang expert na pediatric dentist.
5: Yes.
4: Doc, maraming salamat. Saan po ba matatagpuan?
5: Always a pleasure, Doc.
4: Yes po. Mm-hmm. Saan po matatagpuan ang inyong clinic?
5: Yes, nandito po ako ngayon sa La Union. I can be visited there at Bethany Hospital every day. But I also go to Manila. But they can find me online consult. Just find my page at Dr. John Maricino Martinez. And I'm open to accept online consults for those who are located outside malayo from La Union kasi. So I can be reached naman online for consults.
4: Ayan. Salamat.
5: Thank you. Thank you, Dan.
4: Salamat. Always online kayo sa mga tao at dito rin sa lalo na sa Doctors Online. Thank
5: always
4: you very much,
5: pleasure.
4: Doc. Maraming salamat.
5: Thank you.
4: Thank you. See you soon. Salamat.
5: Thank
4: Salamat
5: you
4: sa inyong pagsama dito sa amin sa

0: Doctors Online, nagpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DJS FEBC Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid na aming kaalamang pangkalusugan para sa inyo naming mga kaagapay. Salamat kala Phil Agtapon, Reggie Villena, Nat Peralta, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaina Gabornes at RTV team at ang ating mga interns. Good afternoon sa inyo. Thank you rin sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays through Fridays on its new time slot, 2:15 to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Nagpapasalamat at patuloy nagpapaalala sa ating lahat. Pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless us all. Good afternoon po.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph.

0: Earthquake Safety Quick Reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement kaagapay.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Since Unlimited, Tuesday.

0: Tuesday sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta po kayo kaagapay ngayong Tuesday afternoon? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at samahan niyo po kami sa isang oras ng masayang kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At syempre, binabati na natin ang mga kaagapay nating present na sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po ay sa 702-DZAS FEBC Radio TV page. At gaya ng lagi namin encouragement sa inyong kaagapay, pakilike at i-share na po ang ating ongoing streaming at ipadaan na rin ang inyong mga pabati, ang inyong mga greetings dito sa ating comment section para naman mabati po namin kayo real time dito sa ating programa.
0: Mm-hmm. Happy listening po sa ating mga kaagapay na nasa Facebook and YouTube. Pero syempre hindi rin natin nakakalimutang batiin ang ating mga kaagapay na nakatutok na sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyo yung PM Radio, Transistor Radio, maging sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang sila ay nagda-drive.
2: Yes.
0: Happy listening po sa inyong lahat, maging sa mga nakatutok na sa pinakabagong mobile app ng 702 DZAS. Maaari nyo pa rin po yung ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Pero ano pa mang kapamaraanan, kaagapay, tutok ka lamang sa ating programa. Dito nga po sa IU Tuesday Edition ay lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
2: Yes! Hashtag pinagpipilian.
0: Lagi talaga may diin.
2: Oo.
0: Meron po tayong pinag-uusapan na dalawang ideas. Makakarinig din po tayo ng iba't ibang perspective, kaisipan, opinion. At syempre, kaagapay, welcome po ang inyong kasagutan, ang inyo pong naiisip, ang inyo pong makipagkwentuhan po kayo sa amin.
2: Yes.
0: Sa ating question of the day na nakakatuwa dahil ang daming nakisagot.
2: Oo, diba? Talagang damang-dama mo yung participation,
0: yes,
2: ng ating mga kaagapay. Kasi nga naman, diba?
0: Yes.
2: Related to sa pagiging kaagapay nila, Kayla. Mm-hmm. Kaya no wonder na ganun kadami, no? Yung mga sagot na ating natanggap sa ating question of the day. So ano nga ba ang ating katanungan ngayong araw?
0: Eto na nga.
2: Ayan na nga.
0: Oo, dahil anniversary week,
2: yes,
0: ng inyong agapay ng sambayanan ng FEBC Philippines. Eh tungkol dyan, medyo related dyan. Hindi pala medyo, talagang related dyan.
2: Relate na relate.
0: Yes, ang ating pag-uusapan, kaagapay, dahil ikaw ay certified kaagapay. Kapag nakatunin ka sa 702 DZAS, ikaw ba ay hashtag Team Radio or hashtag Team Online?
2: Yun! So, madali-dali pala ang ating choices ngayon, Kayla, no? So, hindi masyadong macha-challenge ang ating mga kaagapay. Pipili lang sila kung sila'y nakatune in sa atin, no? Kung nakatune in sila sa 702 DZAS, ano ang gamit nila? Sila ba ay Team Radio or Team Online? Kaya naman po, iwan nyo lang kaagapay ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At maganda na rin kaagapay kung pwede nyong itag or i-mention ang inyong loved ones diyan sa ating comment section para naman mas marami pong makapanood ng ating episode today. At update nyo na rin kami ni Kayla.
0: Uy, yan na nga.
2: Oo, ito ang pinakagusto natin. Yung ina-update tayo ng ating mga kaagapay. Kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan habang sila siguro nagpapahinga ngayon, no? Or nagme-merienda.
0: Kakagising lang.
2: Oo, o kaya naman, baka yung iba, early out.
0: Ay,
2: diba? Pauwi
0: all
2: na agad, diba? Update nyo naman kami kaagapay. Ano ang inyong ginagawa habang ginagawang background ang pakikinig dito sa inyong favorite na radio station ng DZAS. Mm-hmm. At update nyo rin kami ano merienda ninyo.
0: True. O kaninang lunch, sa sarap ng lunch natin.
2: Oo, talaga nga. Pangmalakasan. At first time kong makatikim.
0: Yes.
2: Ng ganong klaseng ulam. Mm-hmm. Diba?
0: Sabi ko, hindi mo na ako magla-lunch.
2: Oh.
0: Na sinabing, merong manok, tinapang manok. Ah, sige, go.
2: Diba? Auto yes.
0: Yes.
2: Diba? Pag may chicken, diba? Mm-mm. At nakakatuwa kasi kakaiba yung pagkakaluto doon sa chicken. At aabangan natin yan sa episode ng Patok ni Brian De La Cruz.
0: Yun.
2: Diba? So, bibitinin namin kayo. Hindi namin i-splok. I-splok.
0: Yes. Abangan diba? Ninyo kaagapay.
2: Abangan ninyo kung anong klaseng chicken yan kaagapay. Mm-hmm.
0: Pero meron din silang isa pang aabangan. Itong darating na Sabado.
2: Yes. Ito talaga.
0: Oo.
2: Ito
0: diba?
2: Talaga yung the much awaited.
0: Of course.
2: The most anticipated event natin. Dahil?
0: Dahil kaagapay, 78 years old na.
2: Oh, grabe, di ba?
0: Grabe ang faithfulness ng Panginoon sa FEBC Philippines. Kaya naman sama-sama tayo mag-celebrate kaagapay. Samahan niyo po kami sa isang masayang celebration sa darating na Sabado na po yan. Mm-hmm. June 6, alas 8 alas 8 yes. ng umaga sa GCF Ortigas. At marami po kami inihanda para sa inyong mga kaagapay. Kaya po, inaasahan po namin ang inyong pagdalo sa ating anniversary celebration sa darating na Sabado, June 6 sa GCF Ortigas.
2: Oo. Excited tayo at looking forward kami kaagapay na maka-fellowship kayo sa darating na Sabado. Kaya naman po, kung hindi pa po kayo nakakapag-register, eh pwede na po kayo mag-register, no? Talagang abot na abot pa kayo.
0: Yes.
2: Diba? At kung kayo naman, kung hindi po kayo maka-access sa internet, eh pwede rin naman ang walk-in.
0: Oo,
2: diba?
0: Naman.
2: At mag-invite kayo ng kahit ilan. Yung inyong mga loved ones, inyong family, friends, kaklase, katrabaho, kabarangay, kapitbahay.
0: Churchmate.
2: Oo, churchmate. Eh, talagang isama ninyo kaagapay sa darating na Sabado para po eh, sama-sama tayong i-celebrate yung faithfulness ng Panginoon sa ministry ng FEBC. At yan ay sa loob ng 78 years and counting, hindi ba?
0: Yes, oo. Until all have heard.
2: Yes.
0: Oo, kaagapay ah. Inaasahan po namin na maka-fellowship po namin kayo sa darating na Sabado. Faustina Frankie Habla sa ating ongoing Facebook Live ay nagbabagandang hapon siya sa atin at sumasagot na sa ating QOTD. Siya daw ay Team Radyo. Nag-o-open lang daw siya ng online para makita tayo. At sabi niya, excited daw siya na maki-celebrate sa Sabado. Kaya daw, see you daw sa atin.
2: Ayun.
0: Opo, andun po si Kael.
2: Oo, diba? Makikita nyo po. At pwede nyo rin kausapin. At
0: yes.
2: pwede rin kayo magpa-picture.
0: Oo naman.
2: Diba? Kaya mo pala na-mention si Kael. Nandyan pala
0: siya sa paligid.
2: Sa ating na control. Ayan.
0: Hello po, Nanay Faustina. See you po on Saturday.
2: Yan. See you po. At ito, nag-good afternoon na din sa atin si Ate Digna Toledo Bayot. Ayan, sabi niya, good afternoon and blessed day daw sa ating lahat. Maging si Ate Dori Linga. Ayan, magandang hapon din po sa inyo.
0: Mm-mm. Sabi ni Ate Dori, bumili daw siya ng ano, radio. Mm-hmm. Mula daw hardin ng panalangin siya. Mula daw sa pagbabasa ng talata hanggang hardin ng panalangin. Siya daw ay team radio at team online. Kagaya daw ngayon para daw siya ay makapag-comment.
2: Oo,
0: salamat
2: diba? Nakakatuwa talaga ang ating mga listener. No? Kumbaga kung yung setup natin sa trabaho ay hybrid, hybrid na din sila, di ba? Mapa-online man, mapa-radyo. Talagang present sila.
0: Mm-mm.
2: Diba? At ito na, Kayla. Gusto mo na bang simulan tong napakarami?
0: Napakarami. Salamat ka, Agapay. Talagang ang dami pong sumasagot sa ating poster na ipinost natin kaninang umaga.
2: Yes.
0: 88,000.
2: Ayun, sige. Simulan na natin. Unahin ko na ang sagot ni Ate Burley Lapore. Sabi niya, Team Radyo po noon pa man hanggang ngayon. Mula umaga hanggang gabi, 702 DZAS FEBC. At syempre, paminsan-minsan lang din daw siya nakikinig online. And thank you daw kay Lord at sa buong DZAS family. Ayan. Thank you po, Ate Burly.
0: Salamat po. Si Ate Marilu Dumasig naman, mainit-init pa. Sabi niya, Team Radio na naka-high volume daw yun. Para kahit sa kusina habang may ginagawa or kung naglalaba or naglilinis ay naririnig pa rin daw niya ang mga programs ng DZAS. Ako, salamat po. Para din marinig ng kapitbahay.
2: Oo, 'di ba? That's one way of sharing the gospel,
0: yes.
2: 'Di ba? Palagang kung pwede, no, ilakasan ninyo. Pero syempre dapat 'yung hindi rin madidisturb kasi may natutulog.
0: Alas 12 eh, no. Yan ang mga oras ng katulugan ng mga nap niya ng tanghali eh.
2: Oo, siguro ita-timing natin. Yes. Yes. Pagising na ang inyong mga kapitbahay, lakasan ninyo na yung inyong mga radyo. At ito, si Ate Victoria Edralien. Siya naman ay Team Radio din. At isabay ko na yung sagot ni Ate Annalyn Argenio. Ang sabi naman niya, siya ay Team Online.
0: Yun, salamat po si Kuya Vincent Garcia, ang ating kagapay mula sa UK. Pag nakatunin daw siya sa DZAS, ay Team Online. Sa Facebook, sa YouTube, maging daw sa DZAS app. Pero kapag nandito daw siya sa Pinas, ay Team Radio daw siya. Bukod daw sa 24/7 ang radio, ay hindi na kailangan ng internet. Mm-hmm. Hindi pa rin daw malolobat at kung kuryente ang gamit. Pwede ring solar radio para pag walang kuryente ay gumagana pa rin.
3: Tama!
0: Salamat sa mga kagapay nating OFW, no? No, talagang naghahanap ng paraan.
2: Oo.
0: Para mapakinggan ang agapay ng sambayanan.
2: Totoo. At ito si Ate Lilibet Canonse, siya ay Team Radio din. Maging si Ate Emma Ramirez, ang sagot niya ay Team Radio, sometimes po Team Online. By the way po, ayan. Yan, update po namin kayo, Ate Emma. No, pag nag-message po kayo sa aming Facebook page, mm-hmm, kung paano po kayo makakabili ng ating PM Radio. Ayan, maraming salamat po and God bless you po.
0: Si Ate Geneva Marie Anabeso ay both daw, online and the radio. Maging si Lilia Sonico ay radio and sometimes online daw, pero mas lamang daw yung radyo.
2: Ayun, mas accessible, mm-mm, sa kanila ang radyo. Eh, totoo naman, no? Diba?
0: Yes.
2: Kasi nga naman, hindi mo na kailangan ng internet pag radyo, diba?
0: Mm-mm.
2: Kahit baterya, available ang battery, eh, pwede ka na talaga makinig sa radyo.
0: Yes.
2: Diba? At ito si Ate Erlinda David. Siya naman ay Team Online.
0: Okay.
2: At ito, dinagdagan pa ang points ng Team Online ni Kuya Ben Romano Jr. Siya din ay Team Online.
0: Si Ate Helen Renoy naman ay nagko-congratulations sa atin. Siya daw ay Team Radyo. At sabi niya, happy anniversary po. Salamat po, Ate Helen.
2: Thank you po. Ayan, dagdagan natin ang Team Online dahil itong mga babasahin ko ay panay Team Online. Isa na dyan si Ate Annabel Tengson. Maging si Kuya Ariel Rehinyo, ayan, sila ay parehong Team Online. Ayan, thank you po.
0: Salamat po. Si Ate Angela Ferrer ay nag-good PM sa atin. Pag daw may load siya, nakikinig siya ng FEBC Radio.
2: Mm-hmm.
0: At pinapabati niya ang kanyang kaibigan na si Maricel Lipura. Happy listening po sa inyo at salamat po sa pagsagot sa ating QOTD.
2: Ayan. Thank you po. At ito, dagdagan naman natin ang points ng radyo. Dahil yan ang sagot ni Ate Susan Reyes Taylan. Siya ay Team Radyo. Maging si Ate Jessica Cabalies, Team Radyo. At isunod ko na rin si Kuya Noel. Ayan, Noel. Galing naman ang spelling. Noel Reyes. Ayan, siya ay Team Radio din. Ayan, ang dami pa rin talaga natin mga kaagapay,
0: true,
2: no? na kahit sila'y sumagot via online, eh, sila'y nakikinig pa rin sa radyo.
0: Mm-hmm. Happy listening po sa mga kaagapay natin na nasa radyo. Si Ate Annie Cruz, Team Online, magmula daw nang nagkaroon sila ng internet.
2: Ayun.
0: Salamat po.
2: Yun nga din, no? Talagang iba. Iba ang dulot, no? Kapag nagkaroon ka talaga ng sariling internet, especially sa bahay.
0: Mm-hmm.
2: Diba? Parang mas gusto mo lahat na lang, eh, alam mo yun, i-access through internet.
0: Oh, yes. Online.
2: Kumbaga, mas convenient din para sa iba. At ito si Ate Ruth Palyasgon. Sabi niya, magandang hapon, Inspirations Unlimited. Team, radio po ako mula noon hanggang ngayon, 702 DZAS.
0: Wow, parang ayan. Theme song yan ah.
2: Oo nga eh, di ba? Parang kakanta si ano.
0: Sa Friday playlist. Sagot ni Bri.
2: Sagot ni Bri.
0: Sa Friday.
2: Oo. Sa Sabado na lang daw.
0: Ah, yes. Okay. Abangan yan ang ating
2: sige,
0: mga Bri, kaagapan.
2: Sige, Bri, sabi mo yan.
0: Si Ate Aurora Padilla ay Team Online, maging si Dolores Gamban ay Team Online din siya.
2: Yun. Dagdagan natin ang Team Online, Kayla, dahil yan ang sagot ni Ate Lourdes Baculo. Ayan, sabi niya, Team Online daw siya. Pati si Tita Eya naman, pareho. Dahil nakikinig siya sa radio, tapos sinishare niya
0: wow.
2: ang ating ongoing streaming.
0: No,
2: o diba? Oh. Napaka... proactive naman mm-hmm. ni Tita Eya. Talaga sineshare ang mga ongoing streaming ng DZAS. Maraming salamat po.
0: Salamat po. Ikaw kaagapay, i-share mo na rin
2: yes.
0: ang ating episode ngayong araw at itag na rin ang inyong mga kaibigan, churchmate at sama-sama po tayong magkwentuhan mm-hmm. dito sa ating programa. Ito naman Team Radyo, si Jessie De Dios, at Team Online naman si Alcor F.
2: Yun.
0: Alcor F. Team Online.
2: Yan. Hello po sa inyo at dumadaan sa ating page si Kuya Jerry Lubay. Ayan. Hello po sa inyo and happy listening maging kay Ate Alice Baiz. At sumagot din siya sa ating question of the day. Siya ay Team Radyo.
0: Yun. Ayan. Salamat po. Si Ate Halina Beraka, pag radyo daw ay makakapag-garden pa daw. Mm-hmm. Sa sobrang lakas, bawat madaan ay makakarinig sila kasi gilid daw ng kalsada yung kanilang bahay.
2: Mm-hmm.
0: Minsan-minsan daw ay nakakasilip sila online.
2: Yun,
0: nakakapakinig din yung kanilang kapitbahay. Para naimagine ko dito kapag New Year. Yung mga lalak sa speaker.
2: Gawain nyo rin ba yun?
0: Minsan. Maganda nga naman yun na no, DZAS na yung pang malakasan nila.
2: Oo.
0: Para makapag-share nga naman sa ating mga kapitbahay.
2: Totoo. At ito si Ate Christina Claudio. Ayan, sabi niya, Team Radio daw siya. Si Ate Abelardo, ayan, or si Kuya Abelardo Besabe. Sabi niya, may mga pagkakataon daw na hindi niya maintindihan ang mga application sa online, no? Kaya siguro, Team Radyo, si Kuya Abelardo. Ayan, maraming salamat po.
0: Salamat po. Si Bay, PSI, both siya, online and radyo. Si Henedina Balyeser naman ay Team Online.
2: Yun. At dagdagan natin ang points ng radyo at online dahil si Ate Aurora Estrella, both ang kanyang kasagutan. Maging si Ate Tintin Lahom, yan, Team Radyo po and Team Online sa gabi hanggang madaling araw.
0: Wow.
2: Ayan. Feeling ko nakikinig ko si Ate Tintin sa ating 702 DZAS mobile app.
0: True.
2: Kasi hanggang madaling araw eh, oh. Diba? Kasama ninyo yan 24/7 kaagapay. Pwede nyo ma-access ang mga programs natin ng 702 DZAS.
0: Salamat sa mga kaagapay natin na kahit patulog na ay
2: oo, diba?
0: Nakikinig pa rin. Oo.
2: Oo, totoo.
0: Si De Torres Kafugawan Medi, Team Radyo. Pag maraming ginagawa, paminsan-minsan sumisilip sa online para makita po. Wow, si Ate Medi nagsabi nito ha, ang magaganda at gwapong announcer
2: wow.
0: at host ng program. God bless po 702DZAS sa Diyos ang papuri. Salamat po, Ate Medi.
2: Ayun. Thank you po. Si Ate Pinky Asherto, ang sabi naman niya ay Team Radyo. Pag may load, Team Online siya. Mm-hmm. So, yun. Thank you po. At isama ko na rin si Kuya John Lawrence Andaya. Sabi niya, dati po Team Radio po nung buhay pa si Nanay, Mama. Ngayon, Team Online na po ako ngayon at nakikita ko na ang mga host. Ayan, gagaya ni Ate Medi. No, ang sabi ni Kuya John Lawrence, nakikita daw niya ang mga magaganda at gwapo, pogi at cute na mga host. Ayan, maraming salamat po at pa-shoutout daw.
0: Yun.
2: Sa Cavite, ayan. Cavite, kay Nanay Amor, Tatay Dolfo, and Ikan Colombo family. Kila John Paul, Zairine, Angel, John Rick. Ayan. At sasama din po namin sa prayer ang maging successful po ang inyong camping bukas hanggang sa Sabado. Ayan. Thank you so much po,
0: salamat
2: Kuya John.
0: Po. Si Ate Ana Mi de la Cruz, ay parehas daw. Ito naman si Ate Christina Arumin, ay nag-share ng kanyang kwento. Buhat daw noong 1996, ay nakikinig na daw siya sa radyo.
2: Wow.
0: Hanggang ngayon daw ay siya ay Team Radyo, DZAS.
2: Wow, grabe, imagine.
0: 1996,
2: diba? 1 year old na ako.
0: Ako ay wala pa.
2: Wala ka pa, Kay.
0: Oo, si Bryden wala pa. Oo. Si Kuya Nat, nagbibinata.
2: Para may pa-age reveal ba dito?
0: Hindi, ano siya nun? Kinder.
2: Yes, pili ko mga 3 years old.
0: Yes.
2: Diba, tanda ko. Ito naman si Ate Edith Atienza. Online daw siya nakikinig ng 702DZAS. Ayan. Thank you so much po. At isama ko na rin ang sagot ni Ate Guy Santos. Sabi niya, noong kabataan namin, Team Radio dahil di pa daw uso ang internet noon.
0: Mm-hmm.
2: Ngayon, Team Online na at nakikita at napapanood pa namin. Ayan, kagaya din ng iba nating mga kaagapay. No? Nakikita daw na nila ang mga host ng FEBC at DZAS. Ayan, maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pag-tune in sa mga programs na hatid ng DZAS.
0: Yes, salamat po. Ito naman, Team Radio, sina Emilia Lingan, si Tuklas Gardening ay Team Radyo din. Si Rizaldi Tangkang ko ay Team Radyo din. Maging si Grace Urias, Team Radyo, para po marinig ng mga kapitbahay ko, lalo na pag umaga.
2: Yun.
0: Nakapakinig ka, nakapag morning devotion ka pa. God bless ba sa ating lahat.
2: Ayun.
0: Salamat po.
2: Thank you po. Si Kuya Briggs Berina, eto nagkwento rin siya. Sabi niya, noong nasa Manila po ako, Team Radyo. Ayan, mula umaga hanggang gabi po talaga yon. Pero dito na po ako sa Negros, kaya naging Team Online na daw siya. So yon, nag-shift na ang kanyang pakikinig, mm-hmm, no, sa atin at siya'y Team Online na.
0: Salamat po. Si Ate Eve ay Team Radyo. Si Tuklas Pahina naman ay Team Online. Si Joel Pablo ay sama na rin natin dahil siya ay Team Radyo.
2: Yun. At si Ate Lily Gabohen, ayan, sabi niya, online po. Pero gusto ko pa din sana ang radio. Ayan. Ay, talaga magkakasundo po kayo ni Bri sa usapin ito. Hindi ba?
0: Si Bri na nakabantay sa atin habang nagme-merienda.
2: Oo. Ano kaya ang merienda
0: ano
2: ni Bri?
0: Ano kaya? Ay,
2: wow.
0: Salad.
2: Grabe, healthy living.
0: Healthy living
2: ang
0: siya.
2: Ang ating kaagap.
0: Kaso after mag-salad, nag-chips.
2: Ayun.
0: Balance lang.
2: Oo. Binalance lang pala niya. Pero good din, di ba? May pambawi.
0: Oo. Kayo kaagapay, ano ang merienda nyo ngayong at siya? Ikaw, Aba, nung may meriendahin mo after ng broadcast?
2: Gusto ko nga maghanap din nung ano, yung mochi.
0: Mochi
2: pistachio.
0: Na. Ah, yan. Ay, dun sa isang ano.
2: Oo, alam mo na.
0: Na-favorite din ni Angelica Joyce Calayag.
2: Oo, sa kanya ko nga yung nakita. Kaya talaga ako yung nainganyo na maghanap. Na finally. At yun, natikman ko na. Totoo.
0: Masarap.
2: Masarap. Kaya hanap tayo niyan. Saan man.
0: Saan man. Lupalop.
2: Ikaw ba, ano ang craving mo
0: may
2: for today?
0: May naghihintay sa akin na cookie.
2: Ayun.
0: Yan, sa bigay ng nanunuyo dyan kaibigan.
2: Ay, okay. anong cookie yan?
0: S'mores.
2: Ay, wow. Ay, sarap.
0: Ano talaga yung reaction? S'mores, oo.
2: Oo, syempre meron niyang katambal na?
0: Kape.
2: Ayun.
0: Spanish latte.
2: Oo, swak na swak.
0: Diba?
2: Kaya maraming salamat doon sa friend mo na nag-abot niyan.
0: May part 2 daw bukas, eh, abangan natin. Grabing manuyo. Kaga pa ikaw, ano ang iyong merienda ngayong Tuesday afternoon? I-share mo na po yan sa amin. And of course, ang inyong kasagutan sa ating question of the day kapag naka-tune in sa 702 DZAS, ikaw ba ay Team Radyo or Team Online? Naabangan po namin ang inyong kasagutan, ang inyong komento dito po sa ating programa. Pero bago yan ay we will take a short break po muna para sa mga nasa radyo, makakapakinig po ng isang awitin na dyan ka lamang. Kagapay, magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Unlimited. Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
3: And dito naman kaagapay si Kayla Escalante, ang ating pong question of the day. Kapag naka-tune in ka sa 702 DZAS, ikaw ba ay Team Radio or Team Online?
1: Yon,
3: kagap, batiin ko lang, no? Nag-chat ang aking mami habang siya ay nasa swimming.
1: Wow! Hello
3: sana
1: po.
3: Hello habang po. Siya ay nasa Quezon ngayon. Sabi niya, nak, batiin mo naman kami. Happy listening kay Mami Aleli Escalante at sa kanyang mga classmates. Ang FY. FY yung tawag. Di ko lang alam meaning ng FY. FY. Forever young yata. Forever young. Hello po. Happy listening po and enjoy po sa inyong outing ngayon.
1: Ayun. Hello po sa inyo.
3: Sana
1: all. Ang saya-saya naman.
3: Yes.
1: Diba? Talagang sa gantong weather, ang sarap talagang magtampisaw,
3: yes,
1: no? Sa dagat. Or kahit sa swimming pool, okay na rin yun. No? Kahit inflatable pool, pwede na rin.
3: Oh. And syempre, binabati rin natin ng happy birthday.
1: Yes!
3: Ang nag-iisang Jo Cabrera Alabastro.
1: Hello po.
3: Happy birthday, Ma'am Jo.
1: Happy birthday po, Ma'am Jo. At tunay talaga, kayo po ay isang blessing po. Hindi lang po sa amin, kundi sa lahat po ng mga kaagapay na napapakinggan po kayo. Ayan. Thank you so much po. And happy birthday po. At ito, ipagpatuloy na natin Kayla dahil marami na may pa tayong
3: oo nga
1: babasahin.
3: Yan.
1: Sino ang
3: dito sa
1: uunahin?
3: Ating basa muna tayo dito sa ating ongoing Facebook Live.
1: Yes.
3: Sabi ni Ate Lorna Maulion, basta sa 702 DZAS, forever listener po kami. 4:30 a.m. ay bukas na. Ganon din sa pamilya ng anak kong si Lordan Maulion. So sila ay mula umaga at hali hanggang gabi.
1: Oo, baka nga hanggang madaling araw,
3: yes,
1: pa, diba?
3: Salamat po. At naipamana na rin sa mga anak.
1: Oo.
3: Salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa inyong agapay ng sambayanan.
1: Yes, at ito sa ating poster si Ate Gloria Mazo. Ang sagot naman niya ay siya ay Team Online, maging si Ate V Avistado. Sabi niya, sa ngayon po, Team Online. Nung may radyo pa ako, Team Radyo. Pero mas gusto ko na talaga ang, mas gusto daw talaga niya ang Team Radio. Ayan. Thank
3: Salamat
1: you so much po.
3: Si Ate Marites Nape, good afternoon daw sa atin. At siya daw ay Team Radyo, maging siya. Ate Cleo Alfonso, Team Radyo, kahit anong ginagawa, hindi daw kumpleto ang kanyang araw pag hindi naka-tune in sa 702 DZAS. So, nakaka-touch naman yung pampakomplete ng araw ang DZAS.
1: Diba? Imagine, sinasama nila ang ating himpilan sa kanilang araw. Diba? Nakaka-touch po. Salamat po. At ito si Kuya Albert Tan Chua. Siya ay Team Online. Maging si Ate Melinda Sablay. Ayan, siya ay Team Online. Isama ko na rin si Ate Mona Lisa Gabriel. Siya naman ay Team Radyo.
3: Salamat po si Ate Len Agdon Reyes mula sa Palayan, Nueva Ecija. Ate Len, kamusta po ang weather dyan? Sabi niya, ay, good afternoon. Lagi daw siyang nakikinig at masaya daw siyang nakikinig sa atin at nage-hello siya sa ating lahat. Salamat po Ate Len.
1: Thank you po. Si Ate Christina naman, Christina Dialogo. Sabi niya, Team Online po dahil hindi daw niya mahanap yung frequency sa bandang Laguna. Ayun. Baka po kailangan niyo lang po tignan din sa inyong radio. Makikita po natin sa inyong AM band sa 702 DZAS. Ay, Matik, pag nakatapat na po dyan, ay, yan na yun.
3: Yan na
1: pag
3: yun.
1: Pag napakinggan nyo na po yung boses ni Brian De La Cruz, talagang DZAS na po yun. Garantisado.
3: Yun na po yan.
1: At ito si Ate Malu Gabia. Sabi niya, pareho, Team Radyo at Team Online siya. No, talagang pinagko-combo niya yung dalawa.
3: Salamat po si at si Kuya Jeric Reforba ay Team Online. Matagal na daw siyang avid fan and follower ng 702 DZAS maging ng CARE D-Way FM sa Legazpi City since October 2020 daw. Mm-hmm. At nanonood daw siya ng sabay-sabay through live streaming via Facebook and then sa YouTube naman daw sa Smart TV nila. Mula daw siya sa sityo Housing 1, Zone 8, Santa Lucia, Magaraw, Camarines Sur. Sa Diyos lamang po ang papuri at sabi niya, walang iwanan kaagapay. Oh.
1: Ayun.
3: Salamat po.
1: Thank
3: mula
1: po.
3: Sa Camarines Sur ay meron tayong mga kaagapay.
1: Mm-hmm. At syempre, hindi rin pala nagpapahuli kayla yung mga listener nating naka-tune in sa atin via YouTube.
3: Wow.
1: Ayan, kaya naman babasahin natin ang kanilang mga comment dito. Unahin ko na yung kay Ate Nieva Muirong. Sabi niya, pag may data, ayan, siya ay nakikinig or kung meron daw ibang radio station na naririnig sa DZAS. Pero most of the time, online daw siya. Para daw makareact daw siya sa ating mga question of the day.
3: Wow.
1: Ayun. Thank you so much po. Si, isabay ko na rin si Kuya Resty Ramos. Sabi niya, hello from Mindoro. At siya ay Team Online Apps.
3: Ayan. Salamat po. Kahit malayo po kayo dito sa Manila, ay nakatutok pa rin po kayo sa 702 DZAS. Si Ate Dori Linga ay sabi niya ang mga pinapakinggan daw niya ay Oras ng Pilipinas, Family Matters, Entre Pinoy at Heartline daw paminsan-minsan. Pasalamat po Ate Dori.
1: Ayun, thank you so much po si si Ate Catherine Rosto. Ayan, Team Radio. Since listening daw siya, no? Since 1989
3: wow.
1: pa. Ayan. Pero team radio muna ng umaga hanggang reflection sa gabi.
3: Ayan. Salamat po. Si Kuya Vincent Garcia ay nagsishare na ng kanyang breakfast at nahiya ang aking almusal kanina dahil ang kanyang ulam ngayon ay pork ribs barbecue.
1: Wow! Grabe! Pangmalakas ang pork ribs barbecue. Diba?
3: Oh, sarap naman yan, Kuya Vincent. Enjoy po ang inyong breakfast.
1: Yes. Happy eating po.
3: Happy
1: Ito,
3: eating po.
1: Si Ati Candy Guevara, sabi niya, Team Radio po since 1996. Sabi niya, ewan ko lang po kung pinanganak na po kayong dalawa. Ayan. Opo, ako po pinanganak na 1 year old na po siguro ako niyan.
3: At ikaw, pinaplano.
1: Oh, pinaplano ka pa lang. At ito sabi niya, nakikinig siya umaga hanggang gabi sa DZAS. Ayan, thank you so much po.
3: Salamat po si Nieva Muirong ay Team Online. Maging si Ate Cora Lagda Ashe ay Team Online din.
1: Yun. At si Pastor Jess Dapitan at ang kanyang asawa na si Ate Evelyn. Pareho silang Team Radio. Ayan, thank you so much po sa pagdaan ninyo sa aming YouTube streaming at sa inyong pag-comment.
3: Salamat po. Si Ate Ruby Clet ay nag-good afternoon sa atin. Sabi niya, Team Radio ako dahil hindi ko namamalayan na tatapos ko ang gawaing bahay. Bukod doon, pati oras ang bilis dahil sa pakikinig ko ng radio. Hindi kompleto ang araw ko pag hindi nakabukas ang 702 DZAS. Uy, salamat sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background.
1: Oh, oh.
3: Sa kanilang mga gawaing bahay, sa kanilang pagtatrabaho.
1: Totoo.
3: Sana ay hindi tayo nai-distraction.
1: Hindi nga lang background, minsan ginagawa tayo alarm clock.
3: Yes!
1: Diba?
3: Oh, diba may kwento ka dyan?
1: Yes. Oh. So, oh, nung ako'y estudyante, alam ko kapag ano na, pag oras na Pilipinas na, late na
3: late
1: ako.
3: Ka na noon.
1: So, kailangan nag-new news na. Nag-new news pa lang.
3: Umalis
1: nakalis
3: na
1: ako ng bahay.
3: Oh,
1: para
3: diba?
1: Hindi tayo malate sa flag ceremony.
3: Ganun ka rin ba kaagapay, ginagawa mo rin bang alarm clock ang 702 DZAS? Comment ka na. Again po ang ating question of the day kapag naka-tune in sa 702 DZAS. Ikaw ba ay Team Radio or Team Online?
1: Yun. At dito ang dami pa sa ating poster, Kayla. Mm-hmm. So, ito si Ate or Kuya Lori. prinsipe. Sabi niya, online po, maging si Ate Cecilia Zano, siya ay team online.
3: Si Ate Marites Layaog, ang ating suking kaagapay din, nag-online lang daw siya para makisagot. At Team Radyo daw siya since 1987.
1: Wow.
3: Nag-online lang daw siya ngayon dahil gusto niya daw tayo makita. Kasi daw pag nagda-drive, hindi pwede yung online kasi madidisgrasya daw. O nga naman. At pahabol niyang shout out ang kanyang anak na si Reynold Jan Layaog at ang kanyang husband na si Kuya Arnold Layaog. Happy listening po at salamat po.
1: Happy listening po sa inyo. At si Ate Helen Estremera, siya ay Team Radio. Sometimes Facebook page daw para daw siya'y makapag-comment. Ayun, happy 78th anniversary daw sa FEBC. Ayan, God bless us all. At isunod ko na rin si Kuya Edgardo Ocopio. Sabi niya siya ay team online. At God bless daw sa lahat ng ating mga kaagapay. Mapa-online man daw o maparadyo.
3: Salamat po at ang dami pang humahabol sa ating poster. Pero dito si Ate Marilyn Namuko ay Team Radio, Team PM Radio pa nga. At si Kuya Angel Gorospe, Team Online habang nagtatrabaho. Ako, salamat po.
1: Maraming salamat po. Si Ate Rose Tagalog, ayan, pareho po akong ka-team. Ayan, siguro ka-team positive din si Ate Rose. Pero yun, siya ay Team Radyo at Team Online. Si Ate Lori Santos naman, Team Radyo, habang nagpapahinga, nakikinig daw siya sa 702 DZAS hanggang gabi.
3: Salamat po. Si Ate Flor Delis Scarlett, meron din siyang kwento. Sabi niya, dati daw gumagana pa yung radyo, team radyo siya. Pero ngayon, team online na and radio app. Minsan Facebook, GCTV at YouTube pag ayaw gumana ni Alexa or Lobat yung kanyang cellphone. At nakaka-relate daw siya sa iyo, Ab. Siya naman daw, kapag gabay, kailangan na niyang magmadali kasi late na siya. Dapat daw ay agri pa lang ay lumalabas na siya ng bahay noong siya ay high school pa lamang. Salamat po, Ate Flor Delis.
1: Ayan, thank you po sa pag-share ng kwentong iyan. At ito, si Kuya Saison Trias Antonio, online daw siya dahil wala daw siyang radyo. Si Ate Jill Lerin naman, siya ay team radyo. Ayan. Si Ate Aida Kukilia, ihabol ko na rin. Sabi niya mapagpalang hapon, Inspirations Unlimited. Most of the time, online daw siya makinig sa DZAS kasi gusto daw niyang nakikita din ang mga tao sa likod ng radyo. Ayan. Thank
3: Salamat
1: you so much po.
3: Si Ate Dori Linga, sabi niya, wala pa daw merienda, pero daw merong saging na saba.
1: Ayun.
3: Kaya daw, magkakape na lang siya.
1: Ayun, merienda na rin po yan, di ba?
3: Sa kape pa lang, panalo na.
1: Kompleto na ang merienda mo.
3: Yes.
1: At syempre, mas masarap din talaga ang kape kapag merong kang pambara or panlamang tiyan, di ba? Mabigat sa tiyan ang saba na saging, di ba?
3: Isa pa lang ay busog ka na. Salamat po.
1: Thank you po. Si Kuya Epifanio Salvador naman. Pareho siya, team radio at online siya. Pag nasa bahay, naka-tune in siya sa PM Radio. Pero kapag nasa biyahe naman daw siya, ay nasa car radio siya. At sinishare din at the same time ang ating Facebook page.
3: Wow.
1: O diba, multitasking si Kuya Epifanio Salvador, diba?
3: Talagang full support ang ating mga kaagapay. Si Ate Ruby Clet, sabi niya, 5 a.m. pa lang, bukas na, hanggang papuri. Tuloy-tuloy na to, walang patayan, kahit daw Chinese program ay nakikinig din siya. Salamat po, Ate Ruby Clet.
1: Thank you po.
3: Si Ate Nenita Domingo ay Team Radyo, araw at gabi.
1: Ayun, araw at gabi.
3: Paano po pagtanghali? Thank you po, Ate Nenita.
1: At ito si Kuya Tirso De La Cruz. Ayan, siya ay Team Radio. Si Ate Jane Sevilla naman, siya ay team online. Ito, ihabol ko na rin yung sagot ni ate Ana Marie Jimenez. Sabi niya, team radio po kami dahil we love to hear more from you, DZAS.
3: Wow.
1: Ayan. Salamat po.
3: Salamat po. si Kuya Edgardo Elizaga, nakikinig daw sila mula 1993.
1: Wow!
3: Salamat po, Kuya Edgardo, na more than 30 years na silang listener. Salamat po.
1: Thank you po. Si Kuya Bong Managa, sabi niya pareho po. Parehong, para makatugon sa palatuntunan nyo, open daw ang kanyang Facebook habang nakikinig siya sa radio. Nakakatuwa naman, no? Para nga naman mas makikita natin na nakikipag-interact din yung iba nating listener, no? Nagko-comment sila sa ating mga programa. Thank you so much po.
3: Thank you so much po. Mula naman sa Cavite ay bumabati ng good afternoon si John Lawrence Andaya mula sa Bailen, Cavite, si Maripaz Villela, Team Online, and Radio siya. So, both din siya. Salamat po.
1: Thank you po. Si Ate Cecilia Gatbunton, sabi niya, hashtag Team Online po. Ayan. At sa Diyos, ang papuri. Si Kuya Philip Senido naman, siya ay Team Radio. Ayan. Maging si Ate Len Agdon Reyes. Ayan. Team Radio po. Pero minsan sumisilip nga daw siya sa online para makita ang mga kaagapay.
3: Salamat po. Si Ate Glenda Banyares ay nag-good afternoon sa atin. Siya daw ay Team Ab and Kayla. Na lagi daw nakakahawa ang mga tawa. Pero siya daw ay Team Radyo at Team Up.
1: Ayun.
3: Team Online.
1: Thank
3: Salamat
1: you
3: po.
1: And praise God po. Ito si Ate Lulu Harabes Taplera. Sabi niya siya ay Team Radyo. Si Kuya Gerald Kenneth Potente naman, siya ay Team Online kasi daw mas mabilis daw niyang naaabot ang mga programs natin ng DZAS. Ayun. Solid kaagapay daw
3: yes.
1: siya, Kayla. Maraming salamat,
3: salamat
1: po.
3: Na kayo po ay solid kaagapay. Si Eva Ronquillo ay Team Online daw siya. Maging si Maribel Azul Nara mula sa North Fairview ay Team Online din.
1: Yun.
3: Salamat po.
1: At ito si ang last sa ating poster, si Ate or Tita Fia Mac, Team Online. At sa ating YouTube channel, si Ate Corazon Lianes, sabi niya, kami ng aking pamilya, Team Radio. God bless us all po. At si Ate Daphne Magnolia, sabi niya, Team Radio since 1994 at everyday yun, Kayla.
3: Wow! Since 1994. Grabe, salamat po. Si Kuya Alan Castrense mula yun. Sa Bukawe.
1: Yes.
3: May patanong. Bukawe. Oo, ang ating kaagapay, masipag na kaagapay
1: yes.
3: dyan sa Bukawe Transmitter site. Team Radio mula daw 1989 pa po.
1: Ayun.
3: Salamat po at sa inyong
1: Hello
3: kasipagan
1: po,
3: na umagapay po sa bawat broadcast ng 702 DZAS. Saludo po kami sa iyo, Kuya Alan.
1: Yes, maraming maraming salamat po. At ito si Ate Flor de Liscarlet, nagkwento pa siya. Sabi niya, nakikisabay po ako sa pagkanta ng theme song ng Hardin ng Panalangin para mawala yung antok ko habang lumalabas daw ng bahay. Ay oo, talagang yan. Anthem yan eh, tuwing
3: yes.
1: umaga. Kasama yan sa alarm natin. Diba?
3: Yes.
1: Pag narinig mo na yung...
3: Yan, isa yan sa ano natin sana sa IU Friday playlist.
1: Oo, maririnig natin ang sample ni Brian. Diba?
3: Pre-nation.
1: No pressure, no pressure. Yeah.
3: Naka-pink pa naman siya today.
1: Oo, bubblegum pink.
3: Yes.
1: Diba?
3: So, salamat po, Ate Divina.
1: Ayun.
3: And Ate Floyd Delis Scarlett. Yan.
1: Ayun.
3: Dito sa poster may humabol din si Ate Norma Fabriquel. Siya daw ay Team Radyo.
1: Ayun. Maging si Ate Tess Dionela Estanislao. Sabi niya, Team Radyo po. Ayan. Mabiyayang hapon po sa inyong lahat.
3: Salamat po. At panghuli na, I think, ay from Frida Vic Mundo. Siya ay Team Online.
1: Ayun.
3: Naku, kagapay, salamat po. Kayo man po ay Team Radyo or Team Online, and salamat po sa inyo dahil lagi po kayo nakaagapay sa inyong agapay ng sambayanan.
1: Yes.
3: Pakaraming nag-comment.
1: Oo, talagang overflowing, no? At nagpapasalamat po kami kaagapay sa patuloy ninyong pag-tune in at sa patuloy ninyong panalangin sa ministeryo ng DZAS at ng FEBC. Diba? At talagang sa biyaya ng Lord, mm-hmm. diba? For 78 years talagang nakita natin na witness natin, no? Kahit siguro kahit ilang taon, kasi di naman natin nakita.

0: Papay, salamat po ha sa palagi niyong pagsuporta, pagpapanalangin at pakikinig dito po sa inyong Agapay ng Sambayanan. And buli po, magkita-kita po tayo sa Sabado, June 6, 8 a.m. po sa GCF Ortigas. At dyan po ay makaka-fellowship po ninyo ang inyong mga host ng mga programs ng 702 DZAS. Nandyan din ang papuri.
1: Yes.
0: Kakanta at meron din pong drama. Basta marami po kaming inihanda para sa inyo. Andun din po si Nat-Nat. Tara.
1: Abangan ninyo si Prinsipe Amante.
0: Salamat po, Kaagapay, sa inyong pagtutok dito po sa ating programa. And thank you din, of course, sa mga kaagapay natin sa broadcast. Ang ating protect on duty, Nat Peralta, maging sa RTV team. Nandyan din po ang ating interns from Bulacan State University.
1: Yun. Maraming maraming salamat din sa ating broadcast engineer, JB Cabo. At sa mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter Site, team yan. Maraming maraming salamat po sa inyong assistance.
0: At muli sa iyo, Kaagapay, na tumutok at nakipagkwentuhan dito po sa aming programa. Eh, thank you so much po. At muli po, ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua. At inyo pong napakinggan ang
0: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
2: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
1: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
2: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
1: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
2: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
1: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
2: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
1: Ini nga pahanumdum gindulong sa inyo sang FEVOX NDRRMC OCD kag sang FEBC DXKI.
3: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
4: Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
5: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
6: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
7: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya ay isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya ay watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod.
8: Ito ay hango mula sa tulang mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
9: Earthquake Safety Quick Reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Magduck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building. Kagmamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio. Ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
10: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
11: Ang aton takna abyan alas 4:01.
12: Balita kag iban pa.
13: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
14: Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

0: Isagid ka maayad-ayad nga hapon sang Martes dira sa imo abyan. Welcome diri sa aton iyang panghapon nga balitaan, ang balita kag iban pa. Upod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir, magadulong sa inyo sang update, dugang impormasyon related man sa nag-igo di sa aton nga lugar nga linog
1: balita
0: sang Lunes. May mga development mayara sang mga dugang ang mga paabiso, paanunsyo kag update ang aton nga mga otoridad gani tutok diri sa aton iyang programa. Updanay kita hasta alas 4:30. Kumusta ka? Praying okay ka kag upod ang imo nga pamilya abyan. Feel free nga mag-reach out diri sa amon sa DXKI for your prayer concerns. I-message kami sa 0963-180-1469. Feel free man da nga mag-share sa inyong experience kahapon. Okay, we have our own stories man to share, di bala, no? Kung ano ang mga experience natin kahapon sang nagtayog ang mabaskog nga linog. Lawig-lawig ito ya. No, pag kakurolbaan man gidgani pag amo sinakabaskog sang linog. Damyos ang aton iyang natala. Hinay-hinay naga-klaro ang picture kaya sang ligad. Pila lang ka mga lugar ang na-report nga mayara sang damyos. Pero subong na pabalo naman pati itong mga areas nga nanay pa. Wala sila tuya signal, so wala sila na labot. Particularly sa mga suok ng mga lugar. Subong nakapalabot na sang impormasyon sa aton iyang mga otoridad angot sa ilang sitwasyon kag praying nga marespondihan sila insigida kag matagaan sang bulig sang aton iyang national government, of course sang local government unit. Sa paunang anunsyo naton, antes ang dugang mga pahibalo sa aton action line, may public advisory sa gihapon ang General Santos Airport. Ginsuspindi ning operasyon sa Jensan Airport matapos ang mga natugang pila ka mga damyos sa building. And sa subong, yari ang pinakaulihin nga public advisory ginpost sang LGU Jensan 3 hours ago. Ang Jensan Airport ginbuksan pero limitado pa ang operasyon sini. Suno sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CONCAAP, ang landing kag take-off operation sa Jensan Airport sa subong ginlimitahan lang anay sa government, military kag humanitarian flights. So amo pa na anay sa subong mga kaabyanan, wala pa sang commercial flight
1: balita
0: nga nagabiyahe Jensan to any point no sa pungsod. Kaya ang ginaalaw lang anay sa General Santos Airport is ang mga government flight o para sang pagpadulong diri sang mga heads of the line agencies nga nag-respondi sa sitwasyon naton, no? Then ang mga militar kag humanitarian flights. We'll be right back. So ining notam or notice to airman ginpatuman umpisa kahapon June 8 alas 3 sang hapon hasta sa June 11. So wala flight hasta sa Webes mga kaabyanan hasta alas 6 sang gabi. Amo na ang paabiso sang aton iyang Agensan City Airport. So passengers are advised na mag-coordinate sa ila respective airlines regarding sa status ng flights. Laban-laban magpanukad ang aton iyang mga biyahero nga may schedule na kuntani dito sa may ano sa Davao kon Cotabato nga airport. Ang problema sining mga nagligad nga mga inoras is ang supply sang kuryente particularly dito sa may area sang Jensan, Sarangani. So, bag-ulang man na restore ang power supply dito sa Manghudko sa may Dunya Solidad. Bawayawan man kami ka contact sa iya kay way gasabat sa tawag, way gasabat sa text message kay mangali hindi man kasulod ang mga mensahe namon sa iya. Para sa Dunya Solidad sa may Jensan. Ang pamilya ko taga Jensan mga kaabyanan. No? God safe man sila. Walang to, nabudlayan sa komunikasyon. Tungod, wala supply sang kuryente. Lawig-lawig man gawa. Mayo na lang dali sa ato, nabalik man pagka alas 11 kahapon, no? Kaga tubig, isa na. Ang problema is ang water supply. Okay na ba ang mga internet connection ninyo? Man gurong ang iban wala pod naka-feedback. Ang merkado publiko sang Jensan ginsirado anay for inspection sa City Engineer's Office. Ayan. So kung ma-check na no ang safety, ayan, i-open man ang City Public Market. Ari 6 hours ago ni siya nga abiso. Diri sa aton sa Coronadal, as I have observed, may mga mall kita nga sirado paghihapon, no, ang aton mga mall sirado pa. Limpyuhan. Eh syempre ang mga estante nagayamukat to no sa linog kahapon. Pag hindi pa man pwede nga manghimos dayon dito ang mga trabahante kay nag-aftershock pa man, delikado no. So today pa na sila mag plastar sa ila da ang mga baligya nga nagkara lapta tungod sa kakusog sa dong tayog nga nabatsyagan naton. So wala pa sang open nga mall. Ning dalagkuan naton yung mga malls diri nga dalawa wala pa nagbukas. Even ng hotel da sa sentro sirado pa man no sa Subong. So amo na ang sitwasyon sa diri mismo sa syudad sang Coronadal. Ang aton nga LGU nagasuspende man gyapon sang trabaho pati mga line agencies no kaya nagpagwa man sang direktibang ang government offices sarado. Pero ang aton iyang provincial government paagi kay Governor Reynaldo Tamayo Jr. matapos ang paghimo sang assessment gilayon kahapon kag na deklarar man nga safe ang aton iya Kapitolyo, nagbalik normal na yang operasyon sang mga talatapan dira sa aton iya Provincial Capitol. So back to work ang aton mga trabahante, mga empleyado sang Kapitolyo. Kag suno kay Gov, na inspeksyon naman ang 57 ka mga imprastruktura sang aton nga provincial government sa sulod sang 4 ka oras. So dasig lang ang inspection nga ginhimo, kaya dasig man nga nabalik sa normal ang operasyon sa mga talatapan sang probinsya. So pila lang man pud ang under sa tutok sang aton nga provincial government, no. Ang LGU Corona dal medyo damo-damo gid ang inspeksyon niya, no, kaya bugos nga syudad abi. So maayo man ang pagpatigayon sa inspeksyon sang incident command system, kag na-respondihan man gilayon, no, ang kinahanglan respondihan sa sulod sang anom ka oras. Pero sa suspension sang klase, wala pa. Pag-uri na tapos ang assessment sa mga classrooms. So, magbigay na na ang province kag ang city. Ang province, syempre, ang sa mga munisipyo man, muligan man na, no? Munisipyo sang probinsya, i-check man ang mga eskwelahan, kaupod ang DepEd, no? So, ginapadayon ang assessment sa mga bulutuan naton sa probinsya para siguradong safe ang aton iyang mga estudyante. Ginaexpektar sang probinsya nga may bulig nga maghalin sa gobyerno sang Cebu kag Bohol para sa mga naapektuhan sang kalamidad sa South Cotabato. Sa karon wala pa man nagamit ang quick response fund, kay may nagakaigo pa man suno pa nga buffer funds gingamit para sa gilayon nga pagkinahanglan. Okay. So, dugang impormasyon, dugang announcement, yari si Miga dyan sa aton action line.
1: Action line.
2: Inline sa celebration sang Independence Day, ang Department of Labor and Employment o DOLE Region 12 nagaimbita sa tanan nga mga job seekers, fresh graduates, skilled workers, kaga career shifters nga magbuylog sa DOLE Trabaho Agad Job Fair araw ng kalayaan sa June 12 dira sa Activity Center Ground Floor SM City General Santos. May ara sang 33 employers ang mag-offer sang 2,000 job vacancy. May ara man sang convenient one-stop shop government services halin sa mga partner agency nga mag-assist para sa free employment requirements. Magdala lang sang damo nga copy sang inyong resume kag mag-prepare para sa on-the-spot interview.
1: Action line.
2: Ginaawhag ang tanan yung mga next gen youth, pastors and leaders para sa isa ka extravagant worship and vision casting kaupod ang Jesus Reigns from 8 a.m. to 6 p.m. Friday, June 12, 2026 dira sa KCC Convention and Event Center, General Santos City. Wala inisang registration. Para sa dugang impormasyon, pwede nyo i-contact ang number 0975-743-3202.
1: Action! Line!
2: Inapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
1: Action! Live!
2: Ang National Conciliation and Mediation Board or NCMB Region 12 in partnership with the Association of Industrial Peace Advocates SOCSRGEN may ara isang free webinar with the theme Strengthening Labor Management Relations for Sustained Workplace Harmony and Productivity in Region 12. Ang webinar schedule June 4, Upper Valley and Sultan Kudarat Cluster from 1 p.m. to 5 p.m. Para sa mga interesado, pwede ka mong magpa-pre-register. Ang link ara lang dira sa region12-socsrgen FB page.
1: Action! Live!
2: Ang DICT South Cotabato Province may ara sang free face-to-face training para sa Social Media Marketing 2.0. Ang schedule from May 22 to June 9, ang June 10 to 19 online campaign, ang assessment sa June 22 to 23, ang graduation sa June 24. Ang mga requirement, residente sang Region 12, 18 years old and above, able to pass the English test and typing test, commitment nga tapuson ang ICT training, may laptop or desktop computer, stable kag reliable ang internet connection, and willing to learn new skills. 25 lang ang slots nga available. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register. Ara ang link sa DICT R12-South Cotabato Province FB page.
1: Action! Live!
2: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Live!
2: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwede mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi ng mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures ng livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin isubmit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension workers sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
1: Action! Live!
0: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Alas 4:21. Siglang sang aton iyang oras, mga kabiyanan. Paiway taanay, no? Ang aton iyang dason nga segment. Kay maghahatag anay kita sang mga dugang impormasyon.
3: Iban pa!
0: Angot sa gihapon sa epekto sining linog. Ari yung nagpagwa na sang info subong adlaw June 9 ang DepEd Region 12 angot sa impact sang damage, no? Actually hindi lang ni sa Region 12 kundi lakip na ang mga kaiping nga mga lugar nga naigo man sang 7.8 magnitude nga linog, particularly Sultan Kudarat, South Cotabato, Davao de Oro, Valencia City, kag Sarangani. Ang may pinakadamo nga damaged nga schools particularly mga classrooms. Ang sa Sultan Kudarat, 43 ang totally damage. 102 ang may major damage, kag 253 ang may minor damage ng mga classrooms. 398 tanan. Oo, sa Sultan Kudarat ini nga area. So damo gid, no? Total damage ning 43 ka classroom eh. Diri sa aton sa South Cotabato, 35 ang totally damaged nga classroom. 44 ang major damage, kag 220 ang minor damage. So 299 tanan ka classroom ang naapektuhan diri sa South Cotabato. Sa Davao de Oro, 12 ang totally damaged. 21 ang may major damage, kag 126 ang may minor damage. Sa man sa mga ginigo, Davao de Oro, tatlo ning ginbawian sang kabuhi dito. Ang Bukidnon sa Valencia City may 17 ka totally damaged nga classroom, 15 ang major damage, kag 37 ang minor damage. Sa Sarangani may 22 ka school o classroom nga totally damaged. 20 naman ang major damage, kag 27 ang nakaagumsang minor damage. So amuni ang mga kinahanglan nga kay uhon nga mga classroom o pag itukod nga mga classroom. Sa Glan ang pinaka sentro gid sang linog ang mga dalan nila dito sa Glan ay abaw di na mairo. Oh, may mga portion gid sang dalan sa Glan nga budlay na ni maagyan sang mga salakyan kay nagliki-liki gid ang ilang mga kalsada dito. Oh, hindi na ni maagyan sang mga four wheels ni ho. Mga gagmay ng mga four wheels. Oh. Nagwatak-watak ang dalan nila. Nagutud-utud. Wala nagasurugpon sa kadako sang Damyos. Sa barangay Kapatan, Saglan, Sarangani. Grabe man, no? Ang resulta sang linog dito. Tulay ang Tapon Bridge. Natapon gid. Nagpanaog na ang portion sang tulay. Sa Aquino Bridge amuman, no? Sa Mayglan. Uba man ang may damage man sa building sang isa ka fast food chain dito sa Glan, isahan nun ni nga fast food chain. Sobra pa gitong isa ka fast food chain to sa may Jensen ikusdak gito. So bisan ang ila evacuation area may damage man, ti paano ka magbakwit sa evacuation area, diba? Hindi magamit ang ila evacuation area. Even ang ilang police station Sarangani Maritime Police Station, ilang building may mga damyos man, pati ang cultural gym nila. Sa poblasyon may mga narusdak gid nga mga balay. Sa barangay Poblasyon Glan, pati ang mga building didto nako gid ang crack. Sa Ilaya Glan, Timan, no? Dako ang damyos sa Glan, kaya dito man ang sentro. Dayon nun, kapadayon natin sila muyo kag extend sang practical help sa aton iyang mga kababayan dito. And there is a latest update sang city government naton, buwas mabalik na sa trabaho ang aton iyang mga empleyado basis sa executive order number 61. din pirmahan ni OIC City Mayor Mylene Bascon de Guzman. Out of town daw si Mayor, Mayor Bing. Was back to work na kay na-lift na ang suspension sang trabaho sa government offices. Mag-take effect June 10. Okay. Alas 8:28 baw kadasik. Di na ko maka-newscast. Di na ko maka-newscast. Mag-update na lang ko sa inyo mga kabiyana, no? Kay 2 minutes naman lang. Importante ni nga mga impormasyon man nga mapalinton naton sa inyo sa siniiyang hapon. Para ma-update kita kumusta na ang sitwasyon sang aton iyang mga kababayan. Sa latest nga tala, ginakasubo naton kay naglabot na sa 37 ang mga ginbawian sang kabuhi. Nagsaka sa 479 ang tala sang mga napilasan tungod sa mabaskog nga linog diri sa South Central Mindanao. May mga portion sang Mindanao ha, nga wala man gid no. Na igo sang linog so hindi naton hambalon nga Mindanao no, klaruhon ta hindi bilog nga Mindanao ang ginlinog kundi kita dere sa South Central Mindanao no? Pag masobra 8,000 ka panimalay ang nadulaan sang supply sang kuryente. Sa Malungon, wala naman sang natala nga casualty o sa natabo nga linog. Or wala sang ginbawian sang kabuhi, I mean, no? Pero may damyos, 109 million ang cost sang damage suno pa sa LGU Malungon. Naka-assess na sila, no? 109 million nga worth sang mga struktura ang natala nilang damyos sa may Malungon area. Sa karon ginausisa sang Feebox. Kun bala ang Cotabato Trench gidman ang ginhalinan no sang magnitude 7.8 nga linog diri sa aton sa Mindanao kay mo nang initial nga gimpagwa nga impormasyon pero subject pa sa pag verify. Okay, para sa dugang balita mga kabiyanan, ari ang aton nga sister station 702 DZAS para sa iban pa nga mga impormasyon sa hudyat balita.
3: Iba't ibang ahensya ng gobyerno pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa maayos na pagtugon sa pangangailangan ng mga nilindol sa Mindanao. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
4: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing prioridad ang pagtiyak sa kapakanan at kaligtasan ng mga pasyente sa mga ospital na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa idinaos na situation briefing sa Malacanang kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na inatasan ng Pangulo si Health Secretary Teodoro Herbosa at Public Works Secretary Vince Dizon na unahing bisitahin sa lalong madaling panahon ang mga ospital at maghanap ng mga lugar kung saan ligtas ang mga pasyente mula sa epekto ng lindol. Namigay na rin umano ang DOH ng mga tulong medikal sa mga biktima ng pagyanig. Nagbilin din ang Pangulo kay Energy Secretary Sharon Garina unahin ang pagbabalik ng supply ng kuryente sa mga pagamutan dahil higit na nangangailangan ng agarang atensyon ang mga pasyente ngayon. Iniulat din umano ng DOE na nakabalik na ang supply ng kuryente sa maraming lugar sa Mindanao. Nabatid na nakausap din ng Pangulo sa Zoom si General Santos Mayor Lorelei Pacquiao at naiparating nito sa Pangulo ang mga pangangailangan ng lungsod. Nangako naman umano ang Pangulo na gagawin ng pamahalaan ng lahat ng makakaya para maibigay ang kaukulang tulong sa mga apektadong komunidad. Iniulat naman ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na natutugunan ang pangangailangan sa mga apektadong lugar, katuwang ang Philippine Air Force at Coast Guard, para ma-airlift ang mga ayuda sa mga lugar na hindi madaanan ng mga sasakyan. Samantala, patuloy pa rin umano ang pakikipag-ugnayan ni Education Secretary Sonny Angara sa mga lokal na pamahalaan para masigurong ligtas ang mga mag-aaral sa eskwelahan. Binigyang diin naman ni Information and Communication Secretary Henry Aguda na stable ang connectivity sa mga apektadong lugar. Samantala, pinuri naman ng Pangulo ang lahat ng ahensya sa mabilis na pag-aksyon para sa taong bayan kasunod ng kalamidad. Nagpaalala naman ang Pangulo na kailangang ipagpatuloy ng pamahalaan ang paghahanda sa pagtama ng ganitong sakuna. Dagdag naman ni Jose Castro, kasama sa plano ang pagdalaw ni Pangulong Marcos sa mga nakaligtas sa malakas na lindol sa Mindanao. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
5: Hudyat, pangunahing balita.
6: Kanselado ang aabot sa higit 60 flights matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, ang flight cancellation ay aabot ng hanggang Webes dahil sa malakas na lindol. Naapektuhan kahapon ang nasa higit 10 flights ng Philippine Airlines, PAL Express at Cebu Pacific na may biyaheng Cebu, General Santos, Angeles City at Iloilo. Habang ngayong araw ay nasa 18 ang apektadong flights mula sa mga naturang airlines at 20 flights naman ang apektado bukas.
5: Hudyat, pangunahing balita.
3: Isang buwang sweldo kada senador na kasapi sa bagong mayorya ng Senado idodonate sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ang ulat mula kay Babylin Cacho Resulta.
7: Mabilisang nagdesisyon ang mga kasapi ng bagong mayorya sa Senadong i-donate ang isang buwan nilang sweldo para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ang pagbibigay ng isang buwang sweldong ito anila ay bilang pakikiramay at pagtulong na muling makabangon ang mga mamamayan ng Mindanao na apektado ng 7.8 magnitude na lindol. Ayon sa mga ulat, tumaas na sa 35 ang nasawi sa naturang lindol. Nananawagan naman ang bagong mayorya ng Senado sa bagong minoryang gayahin nito ang inisyatibo ng bagong mayorya at ibigay na rin ang isang buwang sweldo nila para makatulong sa mga nasalanta ng lindol. Anang bagong mayorya ng Senado, bagaman maliit lamang ang mayaambag nila sa layuning makatulong, ang paggaya ng mga nasa minorya ay magiging mahalagang tulong na rin. Tutal naman ay halal ang bawat senador ng mamamayang Pilipino. Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
5: Hudyat, pangunahing balita.
3: Patuloy na suporta ng administrasyon para sa modernisasyon ng Philippine Navy, ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbabalik sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
4: Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang commitment ng kanyang administrasyon na ibayong palakasin ang Philippine Navy. Ito ay sa harap na rin anya ng pangangailangan na protektahan ang soberanya ng Pilipinas at ang pambansang interes sa gitna ng mga nagbabagong hamong pangsiguridad sa Indo-Pacific region. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Philippine Navy sa Navy Headquarters sa Maynila, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng kakayahan at modernong naval force para bantayan ang maritime territories ng bansa, lalo na ang West Philippine Sea. Pinansin ng Pangulo na dahil mabilis ang economic at political developments ay nagbago ang Indo-Pacific at naging sentro ng pandaigdigang geopolitical at economic activity, kaya naman anya lalong naging kritikal ang maritime security. Inatasan ng Pangulo ang Philippine Navy na pag-ibayuhin pa ang kanilang kapabilidad bilang bahagi ng mas malawak na modernization efforts ng gobyerno. Inatasan din ng Pangulo ang Department of National Defense at ang Armed Forces of the Philippines na palawakin ang kanilang pagtutulungan at pakikilahok sa mga kaalyado at friendly nations. Ayon pa sa Pangulo, mahalaga ang naval modernization para protektahan ang economic lifelines ng bansa, matiyak ang ating pambansang seguridad at makapag-ambag sa katatagan ng rehiyon. Samantala, tampok din sa selebrasyon ang pangunguna ng Pangulo sa commissioning ng BRP Raha Lacandula na bagong naval vessel na ipinangalan sa pre-colonial ruler ng Maynila. Ayon sa Commander-in-Chief, ang barko ay simbolo ng tapang, pangunguna at pagiging makabayan. Binigyang pugay din ng Pangulo ang buong hanay ng Philippine Navy dahil sa kanilang profesionalismo at dedikasyon sa tungkulin. Nagpasalamat din ang Pangulo sa Naval Eastern Mindanao na mabilis na rumesponde at nag-deploy ng rescue teams kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
5: Hudyat, pangunahing balita.
6: Simple pero marangal. Ganito inilarawan ang gaganaping State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27 ngayong taon. Inihayag ito ni House Secretary General Cheloy Garafil sa unang Interagency Coordination Meeting na idinaos ngayon sa Batasan Complex. Ayon kay Garafil, target ng kanilang preparasyon ay gawing simple ang SONA. Dahilan para hindi na maglagay ng mga red carpet at hikayati ng mga dadalo lalo na ang mga kababaihan sa kanilang mga isusuot. Binanggit din ni Garafil na isasaad sa ipamamahaging mga imbitasyon ang pagsusuot ng simpleng barong Tagalog o Filipiniana dress. Pagtitiyak ni Senate Secretary General Renato Bantug, magkakaroon ng kooperasyon ang Senado para sa ikatatagumpay ng SONA. Present din sa pulong ang mga opisyal ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan na may kinalaman sa paghahanda para sa SONA, kabilang na ang mga taga Malacañang, Philippine National Police o PNP at iba pa.
5: Hudyat, pangunahing balita.
6: Pagka-aresto ng utak ng pagpatay sa isang Korean national sa loob ng Campo Crame noong nakaraang administrasyon, ikinalugod ni Senador Panfilo Lacson. Narito ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
8: Sa wakas, makaraan ng halos 10 taon, nabigyan na rin ng katarungan ang pagpatay kay Ji-ik Ju, isang Korean businessman na pinatay sa loob ng mismo ng Camp Crame, ang headquarters ng Philippine National Police. Arestado ng mga otoridad si dating Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III, ang napatunayang utak ng naturang pagdukot at pagpatay noong 2016. Si Lacson ang nagpasimula ng investigasyon sa naturang krimen noon at ang kanyang committee report ang nagbunsod ng paghahain ng kaso laban kay Dumlao at iba pa ng mga panahong iyon. Sinabi ni Lacson binalaan na niya si dating PNP Chief Ronald De La Rosa noon ng Administrasyong Duterte na linisin ang kapulisan. Dinukot at pinagbabayad ng ransom noon ang pamilya ng Ji-ik Ju bago ito pinatay. Ayon kay Local Government Secretary John Vic Remulla, naipaalam na sa South Korean government ang naturang pagdakip kay Dumlao. Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
5: Hudyat, pangunahing balita.
3: 18 individual na nagpakilalang bagman na hindi nasira ang kredibilidad ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ng Vice Presidente ayon kay House Leader Prosecutor Representative Luistro. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
9: Nabigo ang tinatawag na 18 Marines na sirain ang kredibilidad ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerbil Luistro, ang pangalan ng mga prosecutors na nabanggit kabilang sina Representatives Leila De Lima, Terry Redon at House Trial Spokesperson Representative Zia Lautoadjong ay naninindigan sa kanilang record ng integridad at public service. Aniya, nananatiling kumpiyansa ang prosecution panel na matatag ang kanilang kredibilidad at hindi ito magigiba ng affidavit ng 18 marino. Sa bahagi ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jokno, tungkol ito sa ebidensya. Matagal na rin anyang naghihintay ang pagkakataon na ilatag ang ebidensya hindi lang sa senator judges kundi sa lahat ng mga Filipino. Sabi ni Jokno, matagal nang naghihintay ang taong bayan para sa impeachment trial at lumabas ang katotohanan kaugnay sa mga alegasyon laban sa pangalawang pangulo. Ang sabi naman ni House Trial Spokesperson at Kabataang Party List Representative Rene Co, ipinakita ng publiko ang kanila reaksyon sa mga naganap na hearing sa pagquestion sa kredibilidad ng 18 marino kaysa sa kredibilidad ng mga prosecutors. Sa kabila ng mga komisyon at issues sa liderato ng Senado, binigyan din ni Luistro na makaasa ang taong bayan na mananatiling tapat sa kanilang constitutional duty ang 11 prosecutors ng House of Representatives. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
5: Hudyat, pangunahing balita.
6: Naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Abril ng kasalukuyang taon. Batay sa pinakabagong labor force survey, iniulat ni PSA Chief Claire Dennis Mapa na bumaba sa 4.7% ang unemployment rate mula sa 5% noong March 2026. Ito ay katumbas ng humigit kumulang 2.41 million na Pilipinong walang trabaho na mas mababa kumpara sa 2.96 million na naitala noong Enero 2026. Ayon sa PSA, ang mga sektor na kabilang sa mga nakadagdag sa trabaho ng mga Pilipino ay ang accommodation and food services activities, education, manufacturing, transportation and storage, mining at quarrying. Samantala, ang employment rate o may trabaho o negosyo ay tumaas naman.
5: Hudyat, pangunahing balita.
3: May posibleng umanong banta sa seguridad ng Senado ayon kina Acting Senate President Sherwin Gatchalian at Senador Panfilo Lacson. Ang ulat mula kay Bibilin Katso Resulta.
10: May posibleng umanong banta sa seguridad ng Senado ayon kina Acting Senate President Sherwin Gatchalian at Senador Panfilo Lacson. Anila, batay sa mga nakarating sa kanilang intelligence information, mayroong posibleng banta sa kaligtasan ng mga senador at mga kawanin ng Senado, kaya't pinag-iibayo ang mga istriktong paghihigpit at ang security check sa iba't ibang bahagi at sa kapaligiran ng gusali ng Senado, lalo na sa main entrance gate kung saan madalas isinasagawa ang mga kilos protesta. Ayon naman kay Lacson, may mga impormasyon siyang nakakalap na bagaman hindi pa talaga kumpirmado'y nagsasaad na may lumalalang pagkadismaya sa hanay ng mga miyembro ng sandatahang puwersa dahil sa kaguluhan sa Senado, patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa digmaan sa gitnang silangan at sa usapin ng flood control. Dahil dito, anya, matamang binabantayan ng sandatahang lakas ang mga kaganapang ito. Baby Lynn Katso Resulta, FEBC Network News, Senado.
3: Narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies, US dollar 61 pesos and 66 centavos.
6: Canadian dollar 44 pesos and 21 centavos.
3: Australian dollar 43 pesos and 45 centavos.
6: Singapore dollar 47 pesos and 89 centavos.
3: And Saudi riyal 16 pesos and 42 centavos.
5: Hudyat ng pag-asa.
6: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 17, Talata 4, ang taong masama ay nakikinig sa payo ng masama, at ang sinungaling ay sumusunod sa baluktot na dila.
5: Hudyat Balita.
3: At yan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes, ang 9 ng Hunyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan.
6: At ito naman si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
5: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippines. Lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
11: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Real Travels.
12: Value for money.
5: Food trip.
12: Accommodation na sulit.
5: Real Travels.
12: Because adventures are the best way to learn.
13: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. This is Shaira De La Peña, your travel host and buddy, and today we are going to continue the place na pinuntahan natin last episode, which is the Blue Waters, Dubai. So guys, we're gonna explore this place more kasi I want to show you guys this amazing place na you can go for free na naman dito sa Dubai. And what's special about Blue Waters, guys, is that it's a man-made island located by the Jumeirah Beach Residences. It's 400 meters or 1,300 feet off the Jumeirah Beach. Super, super laki niya. And it's so amazing kasi dito nila na-build yung kanilang vision of creating an artificial island. They built it years ago and it officially opened noong 2013. It's a destination for entertainment, food and shopping, and napakagandang views of the coastline of Dubai. It has more than 200 stores you can explore. So samahan nyo ko guys in the night where I explored Blue Waters Island in Dubai. One thing that you can do dito sa Blue Waters is actually ride their big, big, big Ferris wheel. And guys, you know, it's so big. Actually, na-appreciate ko yung laki niya because it reminded me of noong 2019. Nung pumunta kami sa Las Vegas, it reminded me of the High Roller, yung malaking Ferris wheel dun sa Las Vegas. And dun sa Las Vegas, kasi it can fit around 10 to 20 people. Pwede sila mag-party, pwede sila mag-event dun. Pero dito pala, dito sa Blue Waters na Ferris wheel, it can fit up to 40 people. So imagine yun guys, pwede kayo mag-conference sa loob sa sobrang laki per capsule dito sa Ferris wheel ng Blue Waters and per ikot ng Ferris

kailangan nyo sa family nyo na mag-travel dito sa Dubai, kasyang-kasya kayo sa isang capsule. No need to divide yourselves into different capsules kasi kasya buong barangay sa loob ng capsule, guys. 40 pa naman. And ang maganda dito, guys, Blue Waters is a really large complex by the water, syempre. By the Blue Waters, no, guys? And ang tapat nitong Ferris wheel nito is actually para siyang mall. So it's called The Wharf. You can shop, dine, you can drink coffee here, and you know, just chill talaga. And ang maganda dito, kapag mga hindi masyadong peak na hours, hindi naman ganun ka-crowded dito sa Blue Water. So tara, mag-explore pa tayo ng places dito. We are here dito sa kabilang edge naman ng Blue Waters. It's really nice kasi makikita mo up close yung mga buildings, and it reminds me of Hong Kong's Victoria Harbor talaga. Makikita nyo talaga yung up close yung mga boat, yung mga cruise, yung mga abra na boat.

kita, may mga maliliit na train for kids. Tapos dito may mga madadaanan kang mga nagpa-busking actually. So ang galing din, may busking culture dito sa Blue Waters. Kanina may tumutugtog ng parang minus one. Tapos ngayon naman may tumutugtog ng parang napaka-traditional na instrument. So it's really nice kasi parang ano eh, may live music dito sa Blue Waters and talagang madami kang makikitang tao na nanonood lang. So minsan din pala may mga live show sila and other entertainment acts dito. All for free. So yun guys, ang Blue Waters, napakasulit na place na puntahan. Pag-akyat na pag-akyat pa lang namin dito sa ground level ng Blue Waters. Ang ganda because it's actually an open area na complex. And yung design ng Blue Waters is actually filled with this kind of architecture, which is yung mga pods na parang nakatayo, pataas, ayan, na inverted, which is which greatly reminds me of the Marina Bay Sands sa Singapore kasi very kind of similar siya dun sa design. So ang galing lang kasi parang maganda siya tingnan. Hindi ko lang alam kung either solar powered ba to or signal or wifi nila, I'm not sure, pero one thing's for sure is that maganda siya tingnan. Ayan guys, so that's a close up of the city view dito sa may Blue Waters. It's really nice kasi up close yung mga buildings makikita mo, especially ito, napaka eye catching nitong building na to. Ang ganda ng architecture kasi meron siyang parang butas sa gitna, o diba, kung kayo nakahanap ng building na parang rectangle na donut, dito lang sa Dubai. Sobrang ganda guys. Especially din pala at night. Kasi kitang-kita mo yung mga city lights. And pwede ka mag-yacht. Ang daming places sa Dubai na free na near the waters, near the yacht. Kaya yun guys, i-add nyo to sa bucket list nyo when you go to Dubai. Medyo nakaakyat na kami dito sa bandang second level ng Blue Waters. It's really nice kasi makikita mo from a bird's eye view, super nakaka-relax. And they have a restaurant din na mga pods yung ano, yung parang papasok ka sa loob ng pods. Parang papasok ka lang sa loob ng capsule ng Ferris wheel, nakakatuwa. Nako guys, if only nandito kayo with me right now, ma-appreciate nyo talaga yung napakagandang view. Nakakawala ng pagod yung peg sa sobrang nakaka-relax ng view. Ganda maglakad pala dito sa Blue Waters because meron silang napakahabang bridge na pwede kang maglakad-lakad lang or magbike. And medyo mahaba yung bridge guys, pero sulit naman kasi yung end of this bridge is

yung engine niya. Pero, mukha siyang kotse. So, imagine nyo kapag gusto nyo mag-drive along the sea. Pwede. Wala yung posible sa Dubai, guys. Kahit kotse, pwedeng mag-drive sa ocean. And ang maganda din dito, guys, sa malayong view, makikita mo yung mga patterns na ginagawa ng Ferris wheel. Like, tingnan nyo yan, guys. So, gumagawa ng light patterns yung gitna ng Ferris wheel. So, makikita mo para siyang isang malaking ball na hinhypnotize ka. Pero ang ganda talaga, guys, especially nung New Year, this is one of the places na pinalabasan din nila ng madaming fireworks. Para ma-witness yung fireworks, actually, this is the exact spot na makikita mo yung Blue Waters fireworks kapag New Year or mga holidays. Since nandito na tayo sa pinaka-end ng Jumeirah Beach Residences, they actually have a pavilion and another whole complex ng mga restaurants, coffee shops, and other shops, guys. So, pwede kayo mag-shopping at kumain. Actually, nakakatuwa dito sa Blue Waters, tsaka sa Dubai in general, kasi kahit saang free place na pumunta ka, kahit saang klaseng complex, sobrang umaapaw ng different kinds of restaurants and shopping stores where you can just buy and eat and shop and dine. So yun, guys, this is a strip just like the Marina Bay Walk. So lakad tayo, guys, para makita nyo yung view. I just want to walk you guys through kung ano yung mga nakikita ko dito. Walang halong ano to, crazy editing. It's just really showing you the real part of Dubai unfiltered. Ito talaga siya. Minsan madaming tao, minsan wala masyadong tao. And talagang it's up to you when you come here to Dubai if ma-appreciate mo siya. But for me, as a person na mas na-enjoy ko yung mga city views, talagang enjoy na enjoy ko talaga yung Dubai. Kasi city girl ako eh, talagang mas na-appreciate ko yung mga buildings, yung mga city views, tsaka ano, yung mga gantong mga free places lang, sobrang sulit na for me. Kakawak po namin, talaga namang nakakagutom yung The Walk. So, ito, naghanap kami ng kainan right now. So, meron pala ditong lagusan papasok sa loob na hindi lang naman puro kainan dito sa pavilion, dito sa the beach. They actually have, ito, nakikita ko right now, meron silang parang mini perya. Actually, may mini perya sila dito kapag pumasok ka sa The Walk. Perfect for family, for kids, for your children, kasi madaming mga maliliit na perya na games. Ayan. Parang ano, biglang pumasok kami sa carnival, guys. Ang galing. Tingnan nyo. May mga perya at pwede kang manalo ng mga grabe. Pati stuff toy tsaka prizes dito sa Dubai, guys. Enlarge. Ayan. May nanalo, guys. So, tingnan nyo naman. Napakalaki ng stuff toy na papapalanunan nila. So, kapag may kids ka, pwede. Hindi sila mabobored talaga dito. Tsaka meron din silang carousel tsaka iba't ibang mga games. Finally, talaga naka-order kami after ilang minutes. Ito na. Kasi gutom na kami, kakawalk sa The Walk. Tayo kumain. Sarap. Sarap talaga ng french fries sa Dubai. Sa Dubai, guys. At kakain na po kami. Sarap. Imagine nyo, guys, sobrang sulit ng mga food dito sa Dubai. Kasi itong in-order namin, this is only 33 dirhams. Meron ka ng fries. Napakasarap. Meron ka pang kanin, no? Biryani. Ay, basmati rice. Tapos, meron kang 1, 2, 3 pieces of chicken na napakalaki. Meron ka pang burger bun. May coleslaw ka pa. Tsaka, wow. Meron ka pang Sprite. 33 dirhams lang, guys. Napakasulit. Tsaka talagang nakakabusog. Good for 2, good for 3, good for 4. Sobrang laki ng food nila dito. Kaya, grabe ang sarap. Tikman natin. Sarap, guys. Pakasarap. Nakakain na ako. Ayan, guys, nakakain na kami. Grabe, busog na busog. And naglalakad kami ulit dito along the beach, dito sa Jumeirah Beach Residences. And nakakatuwa, guys, meron silang live na TV na pinapakita. Streaming yan live. Totoong channel yan, guys. Usually, dito nanonood yung mga football fans, especially yung nag-FIFA last year. So, yon, football is really a big thing dito sa Dubai. And yon, nakakatuwa kasi talagang pwede ka manood ng TV for free, o ba? Diba? Kung ano-ano talaga makikita mo dito sa Dubai. That's basically the life dito sa Jumeirah Beach Residences. It's really a place that never sleeps talaga. And right now nga, meron kaming event dito na nadaanan actually. Ang daming tao, ang daming prizes, ang daming pa-games.
And ang daming mga mascots, madami silang pinapamigay ng mga prize sa mga contest. So, yun guys, nakakatuwa kasi ang dami talagang ganap dito. I think it's really a place kung madalas nag-e-event, madalas nag-concert yung mga artists dito. So, yun guys, dito sa Jumeirah Beach, it's really a lively and dynamic place for you. Yun guys, that's it for this episode.

the Bapuri Music Ministry. At maraming salamat sa ating presidente noong time na yun, si Kuya FN Palurina, maging si Jonathan Mortiz na siyang paalis na noon eh. Pero at the time ay siya pa rin ang executive director na yun, na siyang nag-utos. Yun naman nag-utos na humiling ng pagkakataon para mag-meeting kami. At doon ko nga nalaman na ako yung iniimbitahang maging producer ay si Brother Eric Dizon. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Ginamit kayo ng Panginoon upang ako ay magkaroon ng opportunity to start with the producing of the albums of Papuri. Iba po yung producing yan po ay noong 1994. Unang-unang awitin ko naman po ay noong 1980. Imagine around 14 years it took a while. Ganun talaga po ang ating Panginoon. Minsan it takes a while for us to get to point A, from point A to point B. Pero meron pong magandang journey yon, at in the process we learn a lot. At ako nga po ay maraming natutunan maging when I started producing albums. In fact, 1992 yata ako unang nag-produce ng album back in the day nung Viper Records pa. At sure enough, Papuri Music Ministry ay trusted me with this opportunity. Kaya ako po excited to present this album to you. Album na na-produce noong 1994. At ito po yung mga awiting na pili. Usually po kapag mayroong patimpalak ng Papuri ay around 300 songs ang nagsasubmit, at pinipili po ay 10 or 15 lamang or 12 lamang. At ito po yung mapapalad, pinagpalang mga awiting who made it dun sa album na Luwalhatiin Ka 1994 ng Papuri 15. Let's start off with the title cut, likang awitin ni Abraham Gorospe Jr., pinangunatang Luwalhatiin Ka. Inawit ni Jim San Juan. At susundan naman ang awiting Mapagmahal. Isang magandang awitin din. Paborito ko to sa Papuri 15. Likang awitin Maestro Arnel De Pano. Inawit niya kasama si Kathy. Bitin natin, paghalian mo. Tandaan niyo po yan dahil merong awitin na nang ang simula. Nang ang buhay actually, ano? Kung di ako nagkakamali, magkahawig ng title. Pero ito yung mas mahabang version. Nang ang buhay ko'y paghalian mo. Likang awitin ni Jane Del Rosario. At inawit ni Lani Mabilangan, na ngayon ay Lani Mabilangan Ligot Na. Tapos niyan, kung may mga ilan pang mga request kayo na awitin, papatugtugin natin, isisingit natin dyan sa part na yan bago tayo magpatuloy sa ilan pang mga awitin from the Papuri 15 album. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

sa bahay, maliit na poster. At ito po yung nakasulat, Joshua 24:14. As for me and my house, we will serve the Lord. Sinundan naman yan ni Evangeline B. Dar Juan. Yan. Loyal listener from Paco, Manila. Oy, yan ang gusto ko. Meron siyang Bible verse. Galatians 2:20. Alam natin lahat ito. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Ayan. Uy, Len Agdon Reyes, isa sa mga ating top fans. 1 Samuel 2:2, kayo lamang ang banal, Yahweh. Walang mga katulad sa iyo. Walang ibang kanlungan ang mga matuwid liban sa inyo. Ang sabi niya, sa Diyos ang papuri, mapagpalang araw hapon. Sa inyo, Maestro Junji. From Len Agdon Reyes. From other top fan natin, Albert Cubang, kapatid. Ang sabi niya, magandang hapon muli, Maestro Junji. Ganda ng mga station ID. Nakatatak yan. Sa Diyos ang papuli. Uy, salamat at nagustuhan mo yung ating trip down the memory lane last week. Kanyang Bible verse ay Matthew 5:3. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Next up, Marites Canindo Reñido Cantanero. Ang kanyang Bible verse ay 1 John 5:13. Sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo'y sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Sabi niya, magandang hapon po, Maestro Junji Marcelo. From Falesgon, Ruth. Sabi niya, sa Diyos ang papuri. Ang kanyang Bible verse ay Isaiah 46:4. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang pagputi ng inyong buhok at tumanda. Nalikha ko kayo kaya't ang tungkulin ko kayong iligtas at tulungan. Yan. Salamat sa inyong mga Bible verses at yung iba hindi nag-iwan ng Bible verse. Kaya request ko po, iwanan po ng Bible verse para mabasa natin na inyong mga pagbati. Pero just the same, babatiin ko na rin kayo. Helen Estremera, si Perlita Hinahon, Takneng Novelo, si Rosalinda Ojano Manzano, si Rosa Arigin at Lilian Guerrero. Next time po, request ko po, mag-iwan po tayo ng Bible verses para mabasa po inyong mga pagbati. Maraming salamat po sa inyong efforts at sa inyong pagtangkilik ng aking request. Dahil gusto ko po talaga nakakabasa ng Bible verses. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating segment 3 ng mga awitin, the last 3 songs. Tagapagmana, wikang awitin ni Robert More at ang inyong lingkod. Ito po ay inawit mismo ni Robert More, siya rin po ang nag-areglo. Punot Bunga, wikang awitin ni Beryl Baybay at inawit ni Cathy Garcia Alvarado. Kahit papano, ito po ay collaboration ni Sock Villanueva at ng inyong lingkod. At ito po ay inawit ni Janet Rodrigo Areglo ni Henry Garcia. At matapos niyan, kung may oras pa, ay magsisingit tayo ng ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 DZAS.
6: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Nasa huling bahagi na po ating programang Papuri Radio Show. At syempre, bago tayo magpaalam ay may talakayan tayong konting-konti lamang, just a little. June 9 today is a landmark date in the history. Sa maraming mga events po, noong 1934, June 9 ay unang-unang screen debut ni Donald Duck. Yes, siya po sa mga paborito kong characters ng Disney yan, si Donald Duck, bukod kay Mickey Mouse. Pero syempre, ang paborito kong mouse ay hindi si Mickey actually. Paborito ko ay yung si Mighty Mouse. Sa mga kaedad ko, mga tito dyan, maaalala nyo kung sino si Mighty Mouse. Noon namang 1983, ang British Conservative Prime Minister Margaret Thatcher ay na-re-elect. Yan. Noong 1999, ang landmark peace treaty is signed by NATO with Yugoslavia and Serbia, bringing the end dun sa Kosovo War. At noong 2013, former NSA contractor Edward Snowden publicly reveals himself as the primary source of classified leaked global surveillance documents. Yan po yung 2013. Noong 1959, balik tayo, the first ballistic missile submarine, USS George Washington, is successfully launched in Groton, Connecticut. At today po, in 1961, ay kaarawan ng isa sa mga paborito kong actors sa silver screen, si Michael J. Fox. Yan. Alam po ng misis ko yan, kapag may Michael J. Fox movie, ay talagang hindi pwedeng ma-miss ko yan. Particularly yung ano po, Back to the Future. Ako, kapag nasa Netflix yan, hindi pwedeng palulusot yun. Kailangan panuorin ko from the first to the last sequel ng Back to the Future. Yan po ay noong 1961 pinanganak si Michael J. Fox. Bakit po ba tayo nagbabanggit ng mga dates sa history? Sapagkat ang history po ay ito po ay unfolding story ng ating Panginoon, ang kanyang character, ang kanyang covenant with us, at ang ultimate plan niya of redemption. Ito po ay napakalinaw sa history sa Bible, sa Daniel 2:21. Ito po ay storya ni Daniel nung kapanahonan ni Nebuchadnezzar. Ang Bible verse po ito ang sabi, "He changes times and seasons. He deposes kings and raises up others. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning." Ang significance po ng Bible verse na ito, ito ay nagde-declare ng absolute sovereignty na ating Panginoon over history, human leadership, and intellect. Hina-highlight nito ang control na ating Panginoon through the passage of time, the rise and fall of rulers, and the source of all wisdom and knowledge. Muli po, He changes times and seasons. He removes kings and sets up kings. And He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Ang Diyos po ay may sovereignty over time. He orchestrates the changing of times, mga seasons, mga eras, remaining constant while everything else ay nagbabago and everything else shifts. Siya po ay sovereign over leaders. Kinokontrol niya ang global events by placing and removing secular rulers and governments. He is also the source of wisdom. Lahat po ng genuine human wisdom, insights, at discernment ay galing po sa ating Panginoon. Ito pong kwento na ito ay panahon ni Daniel na patuloy na nagpupuri sa ating Panginoon despite the crisis, dahil si King Nebuchadnezzar, yan po ay yung king ng Babylon, si King Nebuchadnezzar, siya po ay nag-threaten to execute all the wise men, lahat ng kanyang mga nasa administrasyon, if they couldn't recall and interpret his troubling dream. Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay nanalangin. And God miraculously revealed the secret to Daniel in a vision. And this verse is Daniel's joyful prayer of thanksgiving and praise to God for his deliverance, wisdom, and power. Muli po babasahin ko ang Bible verse na ito. Napakaganda. He changes times and seasons. He removes kings and sets up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Hindi po ba't napakagandang paalala sa atin na ang Diyos ang siyang may control, sovereignty over everything. Kaya hindi natin kailangang matakot. Alam niyo po ba, natural sa ating pagkatao ang matakot. Ngunit kapag tayo nagpapatiilalim, tayo nagsasubmit sa ating Panginoon, ating masasabi na He changes times and seasons, He removes kings and sets up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. We can confidently say that ang ating confidence ay sa Diyos lamang at hindi sa ating sariling kakayanan. Yan, naku, napakasarap pag-usapan ang salita ng Diyos. Kaya yung mga bumabati po sa atin, huwag niyong kalimutang mag-iwan, maglakip ng Bible verses dahil napaka-importante po yan sa lahat ng ating pagtatalakay sa ating buhay at sa ating kabuhayan, maging sa ating pangaraw-araw na pamumuhay. At by the way, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga umattend last week nitong weekend. Napakasayang celebration, di po ba? Tayo po ay umawit, nakinig sa salita ng Diyos, umawit muli, nakinig ng drama. At higit sa lahat, nagkaroon tayo ng fellowship with each other, ang FEBC 702 DZAS people, with our dear listeners. Naku, napakasayang makita kayong lahat. At looking forward to the 79th anniversary next year. But for now, ating namnamin yung ating pinagdaanan na pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon nitong ating anniversary last week. Maraming salamat po sa lahat ng umattend. At syempre, special shout out sa mga kapwa broadcaster natin sa Papuri Radio Show from Monday through Friday. Talagang pinaghandaan po namin yung number namin, aming medley na areglo ni Maestro Arnel De Pano, mga awiting nakagisnan yung inawit namin sa history ng Papuri. And with that, gusto ko na po magpaalam sa inyo dahil ako ubos ng oras, mag-alas 6:30 na, at meron pa tayong last song na awitin ni Cheris K. Triel na awiting Pasan, likang awitin na inyong lingkod. Kaya bago dyan, gusto kong pasalamatan ang ating mga nakaagapay sa ating broadcast sa Bukawi Transmitter Side, Protect on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura at Reggie Villena, at ating Engineer on Duty, JV Tabua, ating scriptwriter at co-producer, Kayla Escalante. By the way, belated happy birthday nung June 6 anniversary ng FEBC kay Sister Terry Javier Ellis. At huling hirit, hindi ko pwedeng kalimutan ito, batiin ko ang aking pinakamamahal na human being in the galaxy of galaxies, ang bigay na ating Panginoon, God's gift to me. My dear Anna, I love you very, very much. Ayan, at patuloy tayong magpuri sa ating Panginoon. Huwag kalimutang umawit ng mga papuring awitin dahil yan po ay magbibigay lakas at biyaya sa ating buong pagkatao, mind, body, heart, soul, and spirit. Ako po si Junji Marcelo at laging tandaan, sa Diyos ang papuri.

commission, and the other one is the sin of omission. Sin of commission, merong bawal na mali ginawa natin. Ayan. You committed a sin. Yung omission, ang ibig sabihin, may pinagagawa, hindi naman nating ginawa. So yan po ang ibig sabihin. Halimbawa sa trabaho, pumasok ka, okay? And then, wala kang ginawa. Tapos pinagalitan ka ng boss dahil sabi sa'yo, wala kang ginawa. Pwede mo bang idahilan na wala nang akong ginagawa, nagalit ka pa? Ay, siyempre hindi. Bakit po? Dahil obviously, you are expected to do something. So ganun din, pagka yung pinagagawa ay hindi natin nagawa, nagkakasala tayo sa Diyos. Maraming tao ang hina-highlight lang po yung mga pinagbabawal na ating nagagawa, yung sin of commission na tinatawag natin. Pero kailangan nating maintindihan na yung meaning po ng sin, sa original, yung word is hamartia, is to miss the mark. When we do what we are not supposed to do, and we don't do what we are supposed to do, we are sinning against God. Kaya ganun na lang kahalaga yung Philippians chapter 2 verse 13 na kung saan pinaliwanag nga sa atin doon, God is working in you, giving you the desire to obey and the power to do what pleases Him. Ang tindi nun eh. Kaya yung ayaw natin, gugustuhin natin ngayon. At yung hindi natin ginagawa, makakayanan na rin natin gawin. Kaya yan po ang napakagandang pinapakita sa Philippians 2:13. At habang inuunawa natin yung pong ibig sabihin ng kasalanan, ang ibig sabihin po ng pag-develop ng intimacy, mga kapatid, ay hindi lang yung pray tayo ng pray, nagbabasa tayo ng Bible. Of course, that's true. Hindi po kailangang alisin yan, hindi pwedeng tanggalin yan. You cannot imagine intimacy with God na wala po ang panalangin at wala ang pag-aaral ng kanyang salita. But we have to clarify several things. No? Nabanggit ko sa isang pagtatalakay natin na hindi lahat ng nananalangin ay actually may intimacy sa Panginoon. Baka masyak kayo, no? Baka isipin nyo, ano kaya sinabi nito? Ulitin natin, hindi po lahat ng nananalangin ay nananalangin to actually develop intimacy with God. At hindi lahat ng nananalangin ay masasabi nating may intimate relationship with God. So bakit? Ang tanong po kasi, anong klaseng panalangin? Kung ang panalangin po natin ay pagdidikta sa Panginoon ng gusto nating mangyari, kailan dapat mangyari, paano dapat mangyari, so walang pagpapasakop sa lordship ng Panginoon. Ibig sabihin, we are telling God what to do. And essentially, parang ang lumalabas po, tayo ang masusunod. Wala naman hong problema kung mananalangin tayo at specific tayo sa prayer. Gusto rin ng Diyos yun. Pero iba ho yung pagiging specific, iba ho yung nagdidikta na tayo sa Panginoon. Paminsan po, di ba may mga tinatawag tayong answered prayers. Yung mga answered prayers po, alam niyo ba na madalas, yan yung mga tinuturing nating answered prayer ay yung mga panalangin na nasagot sang-ayon sa paraang gusto natin. Yan ho yun. Kaya pag nagsabi tayong answered prayer, madalas po yun yung mga panalangin nasagot sang-ayon sa paraan, panahon, na gusto natin. Yan po yun. Kaya nga kinakailangan nating siya sa atin ng ating sarili. Kasi kahit ho tayo ay nananalangin nga, tayo naman pala nasusunod at tayo nagpipilit sa Diyos, mali ang theology natin ng prayer. So basically, hindi pwede magkaroon ng intimacy pagka ganon. Kaya po, napakahalaga pagdating sa ating intimacy, let's remember what God does for us. So sa John 15, let's talk about God the Father. Ang sabi po roon, my Father is the gardener. He prunes every branch that does not produce fruit so that it will become even more fruitful. So tandaan nyo, ang kasalanan po yung paggawa nung bawal. Pangalawa, ang kasalanan po ay yung hindi paggawa nung dapat. So pag sinabi nating fruitfulness, ang ibig sabihin po, nagagawa natin yung dapat sa masaganang paraan, okay? Sa mas mataas na level. Yan po yan. Kaya ho, that is also a way to develop intimacy with God. So hindi lang ito yung pag-iwas sa kasalanan, kasama po rito yung

0: paglalaan ng sarili para mamunga ng sagana. That's also both an indication of intimacy with God and at the same time, a result of intimacy with God. So, isa yan. And then the Holy Spirit is also at work. Di ho ba? Sa Galatians 5:22 and 23. Ako, napaka-familiar po sa atin yan, yung bunga ng Espiritu. Tandaan nyo po, lalong-lalo na pag binasa mo yung Galatians 5:19 to 21, yan po yung kabaligtaran, yan yung bunga ng laman. At palagi ko sinasabi, mas maa-appreciate mo yung bunga ng Espiritu pagka nakita mo yung contrast sa bunga ng laman. Galatians 5:19 to 21. Anyway, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Yan po. At napakaganda po niyan kasi mapapansin mo na yung Holy Spirit is actually at work in our lives, creating what is necessary. So, kung tayo po ay sumusunod sa pagkilos ng banal na Espiritu, tayo po ay magkakaroon ng patuloy na intimacy. Eh, hindi lahat eh. Hindi lahat pinagtatagumpay ang sarili. Kaya ang nangyayari po, may mga pagkakataon na ang nagaganap sa ating buhay ay hindi po natin nasusunod yung kalooban ng Panginoon. Yung bunga ng banal na Espiritu, hindi nababakas sa ating buhay. Kaya napaka-importante po yon that we submit to God and we allow the Holy Spirit talaga na makita yung bunga sa ating buhay. And of course, hindi naman natin pwedeng alisin ano po yung ginagawa ng Panginoong Jesus. Eh, siya po ang nag-alay ng kanyang buhay para tayo po ay patawarin sa ating kasalanan, di po ba? At siya rin po ang dahilan kung bakit tayo po ay magtatagumpay sa kasalanan. Whoever the Son sets free is free indeed. Yan po ang napakagandang katotohanan. Kaya kailangan lumakad tayo to live in victory. Mamuhay po tayo sa tagumpay na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Yan po ang hamon dyan. Mamuhay tayo sa tagumpay sa inumpisahan ng Diyos sa ating buhay. So, mapapansin nyo, God the Father, the Holy Spirit, and the Son are all at work to develop that intimacy. Ngayon, we have the same God. Halimbawa, meron tayong relationship sa Panginoon. But does that mean na tayo po ay may pare-parehas na level ng intimacy sa Diyos? Of course, obviously, the answer is no. Kasi may bahagi rin tayo God is working in you, giving you the desire. So ang tanong, what do you do with that desire? Some people will follow that desire to obey the Lord. Some people will submit to God. Some people will not or will be less sensitive to what God is doing. So as a result, hindi ganun kasagana ang bunga. God gives us the capacity. But it's up to us, no? Para gamitin yung mga provision at yung kapasidad na binigay ng Diyos sa atin. So kahit sabihin mo na binigyan tayo ng capacity, nasa atin pa rin kung paano natin gagamitin yan. Kaya ho, iba-iba. So pag pinag-uusapan ng intimacy, again, let us always remember na ang unang hakbang ay sa Panginoon. Siya pong kumikilos. Kung wala ang pagpapatawad, pagpapalaya ng Panginoong Jesucristo sa atin, walang intimacy. Kung wala ho ang pagkilos ng banal na Espiritu, we cannot develop that intimacy. Kung wala po yung pruning process by God the Father, we cannot establish and achieve intimacy with God. So, yan po, siya ang kumikilos para po maganap ito sa ating buhay. Sana po ay naging maliwanag ang ating pag-aaral, naging pagpapala sa bawat isa. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Simula pa noong 1948, Lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
2: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Hi Kaagapay, magandang araw. Kumusta ka? Welcome sa Reflections. Ako si Jo. Magsimula tayo sa isang kwento. Sa gilid ng isang tahimik na lawa, may isang lotus na unti-unting bumubuka. Napakaganda ng kanyang kulay pink na bulaklak. At halos lahat ng mga paru-paro at bubuyog ay laging lumalapit at naa-amaze sa kanyang ganda. Pero sa kabila nito, halata yung kanyang kalungkutan. Isang umaga, dumapo sa kanya ang isang makulay na paru-paro. Sabi ni paru-paro, "Oh friend, bakit parang malungkot ka?" Sabi ni Lotus, "May tanong kasi ako sa isip. Sabi nila at sabi mo, ang ganda ng bulaklak ko. Pero ang lugar na pinanggalingan ko, tingnan mo, puro putik. Nasa gitna ako ng tubig, tapos ang ilalim nito ay burak. Habang yung ibang bulaklak, tumutubo sa magagandang hardin, kagaya nung nakikita ko sa banda roon. May mabangong lupa, may nag-aalaga, may mga bakod na nagpaprotekta. Pero ako, nandito sa putikan." Napangiti ang paru-paro. Sabi niya kay Lotus, "Ako, ang nakikita ko ay isang bulaklak na hindi hinahayaang diktahan ng kanyang pinagmulan, ang kanyang magiging anyo. Kahit galing ka sa putik, maganda ka. Siguro kung sa magandang garden ka tumubo, baka isipin ng lahat, maganda ka lang kasi sa paligid. Ikaw, galing sa putik. Ako, alam mo ba pinanggalingan ko? Galing ako sa isang madilim na bahay. Nagmula ako sa pagiging uod, mabagal, pangit sa tingin ng marami, at madalas iniiwasan ako, yung iba nga inaapakan pa. Pero dumating ang panahon, kailangan kong pumasok sa isang madilim na bahay na tinatawag nilang cocoon. And for several days, doon ako magsistay." Sabi ni Lotus, "Ha, mag-isa ka lang doon, di ka ba natakot?" Sabi ng paru-paro, "Natakot, akala ko nga katapusan ko na. Pero ang lugar na akala kong kulungan ay lugar pala ng pagbabago. Paglabas ko mula sa cocoon, eto na ako. May dahilan ang bawat sugat, may dahilan ang bawat luha, ang bawat hamon na ating pinagdaraanan. Kaagapay, para tayong lotus, Sabi nga, the mud does not define the lotus, it develops it. Ang mga hamon ay hindi sukatan ng ating halaga, kundi ito ay bahagi ng proseso ng Diyos para tayo mas maging malakas at mas maging maganda ang ating character. We can use this as a stepping stone upang maging mapino ang ating pagkatao. Marami tayong mga putik, mga hindi magandang nakaraan, mga pagkakamali, mga challenge, pero dito nagkakaroon ng muscle memory. Dito nagkakaroon ng pagkatuto, lalong-lalo na kung paano umasa sa Panginoon. Sabi po sa James 1:2-4, consider it pure joy, my brothers and sisters. Whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Faith is important and precious, and when our faith is tested, syempre sa simula nanghihina. Pero kapag tayo ay lumakas, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ma-stretch ang ating pananampalataya. Marami nagtatanong, bakit inaallow ni God na masubok yung ating faith, gayong ibinigay naman natin ito sa Kanya? Kasi ang mahalaga at ang mga mamahaling bagay gaya ng ginto, dumaraan sa apoy, dumaraan sa masusing pagsusuri. Ang ginto, dinadalisay ng apoy. Ang diamante, hinuhubog sa ilalim ng matinding pressure bago ito magkaroon ng napakaraming makikintab na character. Ganun din ang ating faith. We can also compare it sa exercise, di ba? Sa unang workout, masakit ang katawan, madaling mapagod, hindi mo na halos alam kung kakayanin mo pa yung kabuuan ng exercise, di ba? Kasi mahina yung resistensya. Pero habang inuulit-ulit yung exercise, lumalakas yung muscle, nagkakaroon ng memory ang ating katawan, at ang mabigat nagiging mas magaan kasi nakakayanan natin sa pamamagitan ng practice. Ganon din ang pananampalataya. Sa bawat pagsubok na nalalampasan natin kasama ang Diyos, tinuturoan niya tayong magtiwala ng mas malalim. Naaalala natin, paano nga ba tayo niligtas ng Panginoon noon? Because of that muscle memory. Kaya kapag dumating ang panibagong pagsubok, maaari pa rin tayong masaktan, maaari pa rin matakot, pero mas mabilis tayong makaka-bounce back sa pagtitiwala kasi nararanasan natin ang katapatan ng Diyos. Ang pananampalataya na hindi sinusubok ay paano mapapatunayan na ito ay napalakas? Kaya po, kailangan natin ng pagsubok, kailangan natin ng disiplina, kailangan natin ng challenge. And kung ikaw ay nasa ganyang karanasan ngayon, huwag mo isipin na iniwan ka ng Panginoon, parang yung lotus na sa gitna ng putikan. Maring ginagawa niya ang isang pinakamahalagang gawain sa ngayon, and that is to strengthen your faith. Para palang araw, kapag lumingon ka, makikita mo na ang mismong mga pagsubok na nagpaluha sa iyo, ayan din ang gagamitin sa iyo ng Diyos para patatagin ka. Gaya ng paalaala ni James, consider it pure joy. Imagine yung challenge, you will consider it pure joy. Reminder po sa atin sa James 1:2-4, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ang mga heroes of faith natin, ang mga tao na nilulook up natin dahil ang kanilang pananampalataya ay matibay, minsan din itong tinibag ng Panginoon. At ang kanilang katibayan ngayon ay bunga ng napakaraming pagsubok na pinagdaanan nila. ang pagsubok ay hindi patunay na mahina ang iyong pananampalataya. Ito ay paalala sa iyo at sa akin na patuloy na magtiwala sa Kanya. Ang pagsubok hindi dumarating para sirain tayo, kundi palakasin at pagandahin ang ating pagkatao. Kagaya ng lotus na namumulaklak sa putik, ang mga hamon sa buhay ang humuhubog sa atin para maging matatag at mas maging maganda.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini sang Miyerkules ang aton nga petsa June 10, 2026 and Hunyo 10 kag welcome sa pagsibya naton sa adlaw nga ini kag nag-umpisa ang aton nga sign on no alas 5 sang aga amoning schedule sang aton nga istasyon kag nag-sign off kita alas 9 sang gabi. Welcome sa aton nga early morning program. This is Daybreak signing on kag saliwat ako si Pastor Alex ang inyong kaupod sa aga nga ini. Nagapanamyaw naman, nagapangumusta kag salamat gid sa Ginoo sa isa na naman ka bagong adlaw no ginhatag niya sa aton kag kabay nga nakapahuway kamo maayo, nakatulog kag nakabugtaw nga naulian naman ang aton nga mga kusog sa adlaw nga ini na salamat sa Ginoo sa iyang pagbantay sa aton sa bilog nga gabi sa tunga sang pangalagag sang kadamuan. Basi bala mag aftershocks no kag makabatyagin man kita sa mga aftershocks pagkatapos sang naglungtad nga linog no. Yan. Okay kag maing agagid sa tanan nga naga-tune in paagi sa ilang mga radyo kag paagi man sa aton nga Facebook Live no sa aton internet broadcast kag kung luyag ninyo o luyag kamo magpadala sang mensahe sa aton program especially ang inyong prayer request no ipaabot nyo lang no sa mga nagapamati sa ilang mga radyo pwede nyo i-text sa aton nga number 0963-180-1469 and 0963-180-1469 kag ang aton nga Facebook page kung wala nyo pa na like kag na follow no like follow and share ang aton nga FB page no 1062DXKI-FEBC Radio amo nang aton nga official FB page 1062DXKI-FEBC Radio kag i-like, follow and share nyo lang ang aton nga FB page and kag good morning sa kay Ate Daisy Calixton Flores may aga sa inyo ni Pastor June sa Bernardino family no kay Sister Pressy. Yan, parmigin ni siya gapamati. Blessed morning, blessings po. God bless us all. Amen. Siling niya. Stay blessed everyone and stay safe. Amo man kay Marge, sis Marge Agarado sa Mintar. Good morning everyone. God bless us all. Siling niya. Kag kay Brother Dencio Fuentes, may aga no? Kay Brother Ed, kag kay sis Janet Katakutan nila sa Kipalbi. Good morning sa inyo kay sis Lenny Fonticha Babas maying aga no kay sister Mina Clemente de la Cruz kag kay sis Beveline Hilahos Fonticha mga suki naton mga tagpalamati no maying aga gid sa inyo kag mayong pagpamati mayong pag panghimos-himos na sa aton nga mga

Panimalay, subong nga aga, no? Siling ni Brother Marcelo Espinosa. Hi Pastor, good morning. Salamat sa Panginoon kay ginhataga naman kita sang mayong lawas. Praying for your continued strength and guidance. And good morning gid, no? Kag salamat sa inyong mga pangamuyo, no? Good morning everyone. God bless. Siling ni Sis Lenny. Kag ready na ang tinapay kag kape ni Joanne Sinaon. Maing aga sa Sinaon family, no? Kay Nay Helen, Nay Piring, kag sa Cameros family, kay Pastor Jesse, kay Ma'am Diding. Para sa Lambuntong, good morning gid sa inyo. Kay Sir Vic Lagora, maing aga. Yan. Okay, kag saliwat, happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw, June 10, kag sa mga nagahiwat man sang ilang mga anniversaries, no? Especially ang wedding anniversary. Happy, happy wedding anniversary sa inyo. Kag sa iban pa nga nagahiwat sang ilang mga special anniversaries, no? Good morning, kag maayo nga pag-celebrate, kag kabay nga mangin meaningful, kag malipayon ang inyong celebration sa subong adlaw. Ayan. Kag yari ang aton nga birthday song para sa inyo, no? Haranaon ta naman sila. Kag greet nyo lang, no? I-type nyo lang dira ang inyong mga additional nga mga greetings kay para matamyaw naton sila, no? Matamyaw, mapangamuyuan. Okay, yari ang aton nga birthday song para sa inyo tanan. Pagasundan sa aton nga Portals of Prayer.

0: Ang aton nga oras, alas 5:10 ang aga. Kag saliwat, no? Happy birthday sa mga celebrators naton. Kag kabay nga mangin okay. Mali pa yun ang inyong celebration. Subong adlaw. Yan. Paing aga sa iban pa naton nga mga suki, mga tagpalamati, no? Kay Sister Gemini Ong Ante. Good morning. Kag kay Ma'am Jemima Oro Chavez. Siling niya, blessed morning, Pastor Alex, and to all prayer partners. God bless DXKI and the broadcast today. Kag may agagid sa inyo, no? Okay, tanawang tapagidiri kung may mga nag-tune in, no? Yan, good morning sa inyo. Kag kadutas sa aton nga meditation subong nga aga, padayon na naton ang aton nga meditation in Psalm chapter 60 na umpisan ta ni siya kahapon. Kag padayon na naton siya subong, no? So ang pulong sang Ginoo nga mabasa naton sa Salmo 60, Psalm chapter 60. O Dios, ginsikway mo kami kag ginpapyerde, naakig ka sa amon pero karon talupang da kami. Gintayog mo kag ginpalitik ang duta sang Israel. Pero karon nagapangabay ako sa imo nga kay uhon mo ini kay daw matiphag na ini. Ginapaantos mo sing pwertigid kami nga imo katawhan. Nagadalang-dalang kami do pareho lang nga ginhubog mo kami sang bino. Pero ginapaandaman mo man kami nga nagatahod sa imo agud makalikaw kami sa mga pana sang kaaway. Luwasa kami paagi sa imo gahom, sabta ang amon mga pangamuyo agud maluwas kami nga imo mga hinigugma. O Dios, nagsiling ka dito sa imo templo. Magadaog ako, bahinon ko ang Shechem kag ang kapatagan sang Sukot kag ipanagtag sa akon katawhan. Akon ang Gilead, subong man ang Manase. Ang Ephraim amo ang akon manugdepensa. Kag ang Huda amo ang akon manugdumala. Ang Moab akon sulugoon kag ang Edom akon ginapanagiyahan. Nagasinggit ako sang kadalagan kontra sa Filistia. Sino ang magadala sa akon sa Edom kag sa siyudad sini nga napalibutan sang mga pader? Indi bala ikaw, O Dios, nga nagsikway sa amon kag wala na nagaupod sa amon mga soldado. Buligi kami kontra sa amon mga kaaway, kay wala sing pulos ang bulig sang tawo. Magadaog kami paagi sa imo bulig, O Dios, kay pierdihon mo ang amon mga kaaway. Amo ini ang pulong sang Ginoo sa Salmo 60, no? Psalm chapter 60. Kag kahapon gin tan-aw naton, no, ang ginistorya naton ining gina ning linog bala, no, kay lately gin tayog kita, no, kag medyo kusog-kusog gid 7.8 dito sa epicenter mismo. Kag dumdumang ko daw naliwat, no, kay isang high school ko, kung di ko magsala, mga 1970s man to nga naigo man kita sang 7.2 nga linog kag perte ka baskog, no. Ayan, kag basta maglinog gani, no, ang aton nga pundasyon mismo pag maguyog ang lupa, the very foundation that we stand is shaking. Amunang isa ka karadlok, ang pinakakaradlok sa linog, kay wala ka na sang may mabatyagan nga stable nga pundasyon, wala ka na may mauyatan kay tanan-tanan gauyog, no. So gina-expose sang linog ang kaluyahon sang aton ginatindugan nga lupa. Kaga makita naton sa mga Facebook post nga madamo sa mga cracks no, mga crack nga naguluwa. Ang isang post nga nakita ko ng ang ilang lugar ng aragid sa may fault line no, do hindi gid mapusla ng ilang mga kadalanan no, ang ilang mga panimalay grabe gid na ano gid na deform gid no, kay tungod nga aragid sila sa fault line kag didto nagguluwa ang lagko ng mga crack no. So budlay na no, budlay na maistaran ang amo nga klase sang mga lugar, kay anytime pwede maguyog kag matiphag ang inyong building dira, ang inyong panimalay. So dati wala sang crack dira, subong may ara na no. Kagabi nakita ko ang isa ka post nga ang tulay sa Silway Utso. Both sides no, may portion nga nang daw hindi na hindi magyan, kay hindi safe no, kag hindi makaagi siguro mga dalagko nga mga truck, kag may paandam para sa mga nagamotor na mga medyo murong mag-an nga sakyanan no, nga maghalong gid no. Ayan, so grabe ang ano, ang ginhimo nga damage sang linog no, naguluwa ning mga crack kag na-expose no ang weakness sang iban no, mga tulay kag kadalanan na-expose ang weakness sang construction no, makita nga gagmay ang mga kabilya no, ang iban wala sang kabilya. Ayan, so amo na ang ginahimo sang linog no, gina-expose niya ang mga part nga mahina. Kaga siyempre mo na nagaguluwa ang mga bitak sa lupa. Sa aton nga spiritual life, amo man nagihapon no? Sa panahon bala nga magabot ang challenge, ang mga kabudlayan sa aton nga kabuhi, ma-reveal ang matutuod nga kondisyon sang aton nga tagipusoon. Kay usually kung maayo lang ang tanan no, wala sang problema, okay lang no, do kadali bala magpati nga ang ako niya nga pagtuuya mabaskog gid no, palangga ko gid ang Ginoo no. So usually mo na no, pero kung magabot na gani ang trials, ato na no, nagwa nang matuod no. Yan, makita na kung matutuod gid nga mapag-on ang pagsalig mo sa Ginoo o sa imong sirkunstansya. Kay tungod nga ang trials, may ara ginayas ang abilidad nga ma-expose kung mapagwa niya kung ano gid ang matuod. No? Pwede nga ang isa ka tawo, pwede nga gahambal siya nga mapag-on ang iya pagtuo sa Ginoo, pero mag-abot ang trials, makita mo nga ano na nagahina siya kag ang iba nagakumod-kumod na, ginabasol na ang Ginoo no. So amo na siya no, for example kung madulaan ka trabaho o oh, grabe na siya nga panghitabo sa kabuhi mo no. So ano ang matabo kung mabatsyagan mo nga ang financial security mo daw mabutang sa ital-ital, no? Yan. Or maybe, para sa itong example natin kahapon, no? Ng broken relationship. So ano ang aton nga magiging reaction, no? Do we depend more on human approval rather than nagadepend kita sa Ginoo. No? Ayan. Kag kung magabot ang mga disappointment no, sa aton kabuhi, discouragement. Ano nang disappointment? Inang sobrang expectation pero ang nag-abot sa imo atong minimum. Limbawa, ga-expect ka, makabaton ka, dako-dako nga. Limbawa lang, no? Dako-dako nga blessing, kwarta. For example, ga-expect ka, makabaton ka sang million, pero ang nag-abot sa imo, 20,000 lang. Ayan. Muna, disappointment, no? Ayan. So, ma-reveal kung diin gid ang imo nga pagtuo. Ini nga mga trial sa atong kabuhi, hindi ni siya mahapos, no? Usually, grabe ang pagka, ano natin, sina, mauyugid kita, no? Basta may mag-abot ng mga bugat, ng mga trial sa atong kabuhi. Pero ginapakita man dira kundi ingid, nakapasad ang aton nga pagtuo, ang aton nga pagsalig. And so we see many people nga, especially sa health challenges, no, magmasakit. Grabe gid ang pagkapyot sa Ginoo. Kagamo man na dapat, no. Kaya lang kun may adlawas ta daw ginalipatan ta ng Ginoo, no. Damo ko sina makita, no, sa Facebook mga post, no. Sang isa ka tawo nga ara sa ospital. Kag may verse pagid nga ginabutang, kag may music pagid nga ginabutang nga ang Ginoo ang mag-aayo sa aton. Nami man ang amuna, no? Nga at the end, it is the Lord whom we depend sa mga panahon nga pareho sina, no? Especially sa aton nga panglawas. Nami na siyang amuna, pero kabay pa nga bisan wala balas ang ginatawag nga trials, challenges, mga linog sa kabuhi, tani hindi natin malimta ng Ginoo. So right now, sa aton kabuhi, ano nga mga area ang unstable? No? Ano nga mga area ang ginatayog? Kag ano ang ginatudlo sa imo sang sitwasyon nga pareho sa ni? Diin kagid bala nagasalig, no? Kag ano nga mga pundasyon sa kabuhi mo ang kinanglan, medyo nagahina nga pundasyon nga kinanglan ikay uhon liwat. Okay, kay tiya mo na, no, basta maabutan talinog, kita tagid kun diin nga part sang aton nga panimalay ang mahina, no? Muna nga, perting inspeksyon gina pagtapos ang linog, kung din mga nag-relitik da, din mga nag, diin nag, nagtarakili dira, no? May isa ko kakilala nga, ang iyang dako-dako nga TV, na dagdag, nagkulob, no? Kahit isimple nga tong-tong lang sa lamisa. Yeah, may na lang kay Gandar pa. Ayan, so kinanglan naton eksaminon ang aton nga kaugalingon, no? Kag kinanglan nga ang Ginoo ang saliga naton magano sina, magkaayo sina, no? In verse 2 of Psalm chapter 60, siling diri, gintayog mo kag ginpalitik ang duta sang Israel, pero karon nagapangabay ako sa imo nga kaiuhon mo ini, kay daw matiphag na ini. Ayan. So, kapangayo siya sa Ginoo, si David, nga, Lord, i-repair. Ayan. Kag, amo man ni, no, sa aton nga kondisyon, sa aton nga spiritual life. May mga litik, no, ang tawag sina ng brokenness, no. Lalo na kung may mga trials kita sa atong kabuhi, no? We are being broken. There is pain. Kag usually, kung may mga kasakit kita sa kabuhi, ginatabon-tabonan ta lang. Ang iban, ginalagaw na lang nila. Ang iban, ginahappy-happy na lang nila. Pero sa kadugayan, inang mga litik sa aton nga kinabuhi nagadalom, no? Kay tungod nga kita lang ang nagatinguha nga i-repair. Pero kun ipa-idangop ta na sa Ginoo, no? Kinanglan tagid ang bulig sang Ginoo para makaio inang mga litik nga na sa kabuhi naton, no? Mga damage, mga pilas, no? Mga pilas ba lang, mga daan nga mga pilas, no? Some people live in the past, no? Nang damo pagid sila ginadumdum sa ilang nagligan, hindi pagid sila ka move on, hindi pagid sila ka get over, no? Amo na nga kung maghimo sila desisyon, maimpluwensyahan ang ila desisyon sa mga karanasan nila sa nagliligad, no? And then mga unforgiveness, no? Na balang hasta karon dugay na to natabo, pero hindi ka gihapon maka-forgive. And then ang spiritual dryness, no? Daw nagmala na bala ang imo nga pagigugma, ang imo nga debosyon sa Ginoo naghina nagid. Di mga litik man gihapon, no, nga kinanglan nga idalo naton sa Ginoo. Lord, do wala na gid ko ibuga sa akon nga spiritual life, do wala nang kalayo. So I ask you, O Lord, to repair it, no? Rekindle the fire. Ibalik ang init. Kag inang mga discouragement bala naton sa kabuhi, no, nga nagadula, nagakuha sa aton kalipay, idalon ta man sa Ginoo, no? Kay specialty niya sang Ginoo nga i-repair kita, no? So, amo na, kung maglindog, makita ta may mga litik. Pero how about ang sa aton kabuhi? And lastly, ang mga panghitabo ngayon, no? Mga litik sa aton kabuhi, mga trials, dapat magatulod sa aton nga sa Ginoo gid magakadto, no? In verse 4, siling diri, pero ginpaandaman mo man kami nga nagatahod sa imo, agud makalikaw kami sa mga pana sang kaaway. But those who fear you have raised a banner to be unfurled against the bow. Sa Israel, pag magkadto na sila sa gira, may ara na nagadala sang ilang banner, the flag, no? Nga kun sa diin, amo na ang ilang, ano, every time nga nagakatag-katag sila tungod sa gira, gabalik sila dito sa ilang flag, no? Dito na sila magtipon liwat para makabawi-bawi sang ilang puwersa kag sang ilang do encouragement sa ilang inang ilang banner. Amo nang ilang rallying point. Yan. So amo man na, no? Ang banner naton amo ang presensya sang Ginoo, ang iya mga promesa, no? Kag si Kristo, no? Amo nang aton nga banner. The Lord is our banner. Yan. So ang confidence ni David ara sa Ginoo. Bisan sige ang gira, bisan gauyog ang lupa, pero may ara siya sang ginasaligan. May ara sang ginatanaw ang iya mata nga mong nagahatag sang mapag-on nga pundasyon para sa iya kag mapag-on nga masaligan. No, masaligan kag mapag-on nga pundasyon kag dira niya ginapasad ang iyang kabuhi, no? Every time may struggle siya, every time may ara siya sang discouragement, disappointment, uncertainty, pressure sa Ginoo siya nagadalagan. Ayan, so hindi na malikawan ang mga trials sa aton kabuhi, no? Mga linog. Pero our greatest comfort is that steady ang aton nga Ginoo. Wala siya sang pagbago, wala siya sang kaluyahon. Okay, Good morning kay Maring Abe, kay Paring Ray Navarro dira sa City of Tacorong. Maying aga sa inyo, no? Kag salamat sa Ginoo sa iyang encouragement sa aton subungaga as we continue to live and battle through the storms of life. Takop ta pagi sa pagpangamuyo. Ginoo, salamat gid sa tion nga ini kag ginadangop namo nangamon nga adlaw sa imo. You are our unshakable foundation. Kung nangamon kabuhi, madamo sang uncertainty, nagauyog ang amon nga mga pundasyon, help us to trust you more. I-reveal mo Ginoo mga mahina nga pundasyon sa amon tagipusoon, sa amon kabuhi, and help us to rebuild nga nakabase sa kamatuoran sang imo mga pulong. Ayuha kami Ginoo, especially ang mga nagamasakit. We pray for healing. We continue to pray for healing. Nakita ni mo Ginoo ang mga kauturan namon nga nagamasakit, and we continue to draw upon you, and ginadala namon sila sa imo tiilan. Buligi ang mga nagabiyahe. We pray for safe travel, especially subong madamo sa mga guba sa dalan. We pray Ginoo nga safe and sound kami makaabot sa amon destinasyon. Bless the broadcast today. Kag salamat sa amon mga prayer partners and our friends on the air. For this we pray and we ask with thanksgiving. Through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Damugin ka salamat no sa inyo pagpamati. Kag maluoy ginobdanay naman kita sa buwas nga adlaw. Saliwat, ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong atanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2.

O very sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in my soul. Sa pagamatuod ang gintunaan, kag ang gingikanan, sang aton nga kalipay sa aton pagpangabuhi. Walay sapayan sang madamo nga mga pagtilaw, madamo nga mga problema, kag pagpangangkat amo nga mayara kita ginung Isokristo sa aton niya nga tagipusoon, sa aton niya kabuhi. Kag tungod sini, siya kag wala na sing iban pa ang nagahatag sa aton sa dako nga kalipay nga amo ini ang nagahatag sa aton sing kasiguruhan sang paglaom kag bisan pa sang kahulugan sa aton nga pagpangabuhi. Kabudlay magpangabuhi nga wala ka sing kasiguruhan, wala ka sing direksyon, o kun wala ka sing kahulugan. Inang magambal ka bala nga ano gid ang pangabuhi kag pagkatapos na wala ka sang inog sabat. Pero sa Isaya katumuluo, na ibaluan nato niya ang matuntun na kabuhi, yara lamang sa kay Kristo Jesus. Siya mismo nagambal, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So hindi lang nga siya amo ang nagtudlo sa aton sang kabuhi nga walay katapusan, kun hindi siya gid mismo ang kabuhi nga walay katapusan. Kag ikaw, kag ako, nga nagtuo kay Kristo bilang aton ni manluluwas, mayara kita sang sini nga kabuhi nga si Kristo Jesus gid lamang ang naghatag. Kang katahom diri kay amo sini, naibaluan naton yang ini nga kabuhi ang ginatag sang Ginoo sa aton, magapabilin ini sa aton tub-tub sa kadubtuban. Kag amo ini ang aton niya kasiguruhan subong na ginsaad niya sa iyabalan niya pulong. Kun aton niyo si saon, tanan-tanan kita magapangabuhi sa eternidad. Apang ang mga katawhan nga nagaantos digto sa linaw nga kalayo, hindi ato kabuhi kun hindi kamatayon. Kamatayon nga walay katapusan. Kamatayon nga dayon. Sa piyakabahin, ang isa ka persona nga nagtuo kay Kristo bilang Emmanuel, may ara siya kabuhi. Kabuhi nga walay katapusan. Nagapadayon niya kabuhi. Ina tungod yara siya sa presensya sang Diyos. Ang kinalain sa impyerno kag sang langit, amo ang presensya sang Diyos. Wala ini nagapakita nga wala digto ang presensya sang Diyos sa impyerno kag sa linaw nga kalayo. Ara man, apang ang iya nga pagpanghikot may dako nga kinatuhay. Kag naibaluan naton pagukom ang yara sa impyerno kag sumong man sa linaw nga kalayo. Sa piyakabahin, sa langit, sa ginarian sang aton Diyos, amuyadto ang kalipay kag sumong man ang pagpakamayo. Amoy ni nga may ara ya sang kalipay sa tagipusoon sang tumuluo. May ara ya nga kasanag. May ara ya pagbutlak sang adlaw. Kayara kita sa kay Kristo Jesus. Now, antes kita magpadayon sining pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, gusto ko man niya ipahibalo sa inyo nga ining aton ni broadcast hindi lamang ini nagapalayag sa nagakalainlain nga istasyonan sang aton nga radyo diri sa Western Visayas kag subong man digto sa South Cotabato, kun hindi yari man ini sa Facebook. Kag kon interesado kamo nga magpamati sang aton diri nga series of messages, pwede ninyo magatuan ang aton nga Facebook page, Tinapay sang Kabuhi. Amo ina ang inyong nga i-type. Kag pagkatapos sina, may ara dira mga nagakalainlain nga mga segment sang aton diri nga broadcast. Kag pwede nyo ina nga ma-accept. Kag pwede man kamo maka-leave message, no? O kon react sa aton dira nga broadcast, kag ma-appreciar gid namon. Kay may baluan namon kung pila ka mga personas ang naka-access sa aton nga broadcast. So, Tinapay sa Kabuhi, amo inang aton nga Facebook page. Now, magapalayon kita, Walking Courageously in a World of Chaos. Isa sa mga butang nga nakita naton sa pulong sa Ginoo, nga ikaw kag ako walay sapayan nga yari kita sa kalibutan apang indi kita iya sang kalibutan. May dako nga kinatuhay ang imo kag ang akon nga kabuhi. Ang aton nga kabuhi, pinasahi.
may kinalain tungod yara na si Kristo sa imo kag sa akon. Bag-o na ang aton niya nga palabuton. Bag-o na ang aton nga mga ginapamulong. Bag-o na ang aton nga ginapanguna-una. Bag-o na ang aton nga mga ginabuhat. Kag sumungman, bag-o na ang aton mga plano kag mga tinutuyo. Kay nga aman, ikaw kag ako nga yara na sa kay Kristo Jesus, bag-o kita nga tinuga. Kakatahom diri kay kun aton isusaon sa pulong sa Ginoo, diri naton masapuan nga ikaw kag ako may mga katuyuan nga nagapabiling kita diri sa sinikalibutan, walay sapayan nga nangin tumuluo kita kag nga nagaaman ang Ginoo sa aton sang iya nga ginarian para sa imo kag para sa akon. Isa diri kabutan nga makita naton nga ikaw kag ako galamiton kita sa Ginoo nga maglabot pagid sa iban nga makatauhan para sa iya. Kagkatahom sa sina nga pribilyo nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon, kag nahibaloan nato ni ini nga butang himuon naton ayon sa ikabubuton kag tinutuyo. Kag ang isa diri kabutang nga makita naton nga makapangabuhi kita nga may kalinong, kasiguruhan, kalipay sa tunga sang magamo, sang di mapaktan, kag tam-an, ka gansal nga kalibutan. Ini tungod yara ang aton Ginoo Kristo sa aton. Gani amo ini nga ginatun-an naton ini, no? Kag ginapamlandungan naton kag ang kamatuoran diri nga nakita naton sa pulong sa Ginoo ila binigid sa sini nga dinalan sa kasulatan. Galacia kapitulo 6. Amo nga samtang nagaulat kita sa aton nga Ginoo sa ikaduwa nga pagkari, may buluhaton kakatungdanan nga gintugyan ang Ginoo sa imo kag sa akon. Sa sulod sang aton ni iglesia, ano man akadako, ano man akagamay, apang kinanglanon ikaw sang imo nga iglesia. Kay may mga tinion nga ikaw ang buliligan, kag may tinion man nga ikaw dapat ang magbulig. Kag sa sininga pagtuon naton, diri naton makita nga may mga buliligan kitang mga kauturan, kag dapat naton ini buligan. Amo ini nga ang pulong din ay gingamit naton, be helpful. Mangin mabinuligon kita, kag nga ginsaysay diri ni Pablo sa aton ini. Kag ang madason ni butang diri nga makita naton, amo nga ginhatagan niya kita sang prinsipyo. Ano ini ang prinsipyo? The principle of sowing and reaping. Kung ano ang ginbuhat nimo subong, kung ano ang imo nga huna-huna, desisyon, ginbutang nga ginhimo sa palabuton, anihon mo gid ina. Sa palabuton, imo gid nga ma-experiencean ang konsekwensya sang imo nga ginhimo sang nagligad. Amo ina ang kamaturan nga makita naton. Ambot silingon sini nga ang aton nga mga binuhatan may dako gali nga kabilianan sa tubahan sa Ginoo. Amo na kamaturan diri nga makita naton subong nga ginambal niya sa iya nga dinalan sa kasulatan, may duwa lamang ka mga talamnan nga ginasabugan kag subong man mag-ani ang tumuluo. Ang talamnan niya ginatawag naton unod, kag ang talamnan niya ginatawag naton espiritu. Ang unod, amo ini ang ginatawag naton the sinful tendencies of the believer. Kag ano ang anihon sini sa tion nga ang aton niya nga makasasala nga kinaugali? Amuya ang aton nga sundon? Amuya ang aton hatagan sang pagpatuhoy? Ang abal sa Biblia sa aton, magaani kita sang kaduluntan. Corruption. Kag aton niya nakita ang ining pulong nga corruption, do katulad inigli sang isa ka pagkaon nga napasar na, panos na. So hindi maayo. Wala sing kaayuhan nga matag sa aton ang panos nga pagkaon. Kag kun kanon pa naton ini, anong matabo? Piliton tagid na kanon naton, makahatag lamang ini sang hilo sa aton nga lawas. Kag sa piyak kabahin, kung nagapanggas kita sa espiritu, sa balaan ni espiritu, anong butsilingon sini nga nagapanglakaton kita upod sa balaan ni espiritu nga ginapaubos naton ang aton kaugalingon sa pagdihon sa bali espiritu sa aton kabuhi, gintugutan naton nga ang balaan ni espiritu magakontrolar sa aton ni kabuhi. Ang butsilingon sini nga nagakabuhi kita sa balaan ni espiritu, ang habang sa Biblia sa aton, ikaw kag ako
magaani sang kabuhi nga dayon. Now, it doesn't mean that this particular statement has something to do with salvation. Kaya nibaluan na ito niya ang ginistoryan din ni Pablo, mga tumuluo na yung tanantanan. Saan ba't sila yun sini? It refers to the quality of our Christian life. May mga Kristohanon nga wala naka-experience sang bugana nga Kristohanon nga pangabuhi. Kaya nga man, ang isa ka rason amo nga nagapanggas sila sa unod. Apang kung nagapanggas kita sa Espiritu, we will experience the life that God has ordained and planned for us, and that is the abundant life, the productive kind of life, a life that is marked by joy, by assurance, by confidence, and by hope. Kag-iya ina, tanan-tanan. Amo na ako na aton niya lang taon sa Biblia, sa nagpakasala si David, ano ang iyang pangamuyo sa Ginoo? Restore to me the joy of thy salvation. Psalm 51:12. Wala siya nangamuyo. Restore to me my salvation. Wala siya nagambala mo sina. Kundi ang ginabaladra, restore to me the joy of thy salvation. Ara gyapon ang kalawasan. Ang nadula lang kay iya nga ginpanggasan ang talamnan sang unod sa iyaya nga kabuhi. Nadula ang kalipay. Ano ang nagbulos? Ang kadulontan. Ano ini? Ang paghukom sa Diyos, ang kasakit, ang kahuluyanan, ang pagtangis, kabisan pa ang iyang mga kabataan na ipiktuhan sang sala nga ginhimo niya batok sa Diyos, kagbatok sa kay Bathsheba, kagkay Uriah. Di amo ining makita naton one of the classic example of what we call sowing and reaping principle. On the other hand, si Joseph yano, wala sa payan sang madamo ng mga pagtilaw ang nagabot siya kabuhi. Ginambal niya malang sa ila ang iyang damgo. Wala man siya nagbuhin, wala man siya nagdugang, wala man siya nagbinutig. Pero naglain ang buot, hindi lamang gani sa iya utod, kundi pating iya nga ginikanan. Anong natabo sa iya? Ginisaan siya, ginalitan siya, hasta nga ginbaligya siya. Pag-abot dito sa balay ni Potiphar, naglain pagid. Kay nga man, gingamit sang kaaway ang asawa ni Potiphar. Agod nga malaglag si Joseph. Apang nagpanindugan si Joseph sa nagakaigo, paano kay muon ang ininga butang nga sala batok sa igtululok sang Dios katahom sang ginpamulong ni Joseph dira. Kag ano tabo, wala sa panya ritindog sang sakto apang ginpriso siya. Digto sa prisuan ginbuligan niya ang duha ka ulipon ni Faraon. Kag ang isa wala iya, nakadumdum pa sa iya insigida pila pa ka mga binulan. Kag anong natabo, ang Dios nagbatak sa iya sa nagakaigo nga tion. The principle of sowing and reaping. Kaya nga aman, si Joseph nagpanggas sa talamnan sang Espiritu. Kag nag-ani siya sang isa ka mabinungahon, malipayon, kag may kahulugan nga pagpangabuhi. So, umuina ang makita naton. Now, sa pagpadayon naton diri, sa verse 9, naghambal diri si Pablo saton, and let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. So ano but silingon sang sining dinalan sang kasulatan sa aton? Diri naton makita ang isa sa mga kinaiya nga dapat gid naton batition kag atipanon sa aton nga Kristiyano nga pagkabuhi. Ano ini? Ang ginatawag naton patience, ang pagbatas, ang pagpadayon, walay sa payan sang mga madamo nga mga kaupangan kag mga sablag, makapadayon kita. Kay nga man, may mga tinion sa aton kabuhi nga tinuig nga matutom kita sa pagpangalagad sa Dios, mabinuluygon kita, maalwan kita, kag nagasakripisyo kita para sa makauturan naton. Kag masami,
hindi naton mabaton ang balos sini ang pagpakamaayo sang Dios sa aton nga mga binuhatan. Subo nga aton kuntani nga gina lauman. Ano but silingon sini? May problema siya, ginbuligan mo. Pila ka tuig ang nagligad. May problema ka. Kag nagalaom ka, nga siya kuntani, makabulig man sa imo. Gamiton man sa sang Dios nga makabulig sa imo. Pero wala gid. Ti, kung kaisa hindi lamang ina, kaisa, kadua, katatlo, matabo, may posibilidad nga madamo nga mga tinion. Kagtungod sini, ang dako nga tintasyon sa imo kag sa akon, amo nga magambal kita. Kung mag-amo mo lang ni, bahala na lang kamo da. Salbaron ko akong kagulingon, bahala na lang kamo. Kung mag-amo mo lang ni, nga ako lang permi, pero kamo yado hindi iya makabulig sa akon, mauntat na lang ko, bahala na lang kamo da. Ti, ang ini nga butang na antisipar ini sang aton nga Ginoo. Amo ini maisabala kuno ka managwali, nya ara gidya sa duna sang tawo nga kun ano ang iya nga ginpanggas gusto iya nga pagkadason ni adlaw maani niya kag sa pagkamatud amo na ang gusto gid naton tani lang tawa bala nga ang may instant noodles kiti indi ka na iya mag-ubra sang imong noodles ano lang ubrahon mo init ka lang di atubig butang mo na siya tapos 5 minutes ara na indi iya nga 5 hours pa. Ti amo man ina kadamo instant gata di ba no may ara kita ginatawag ko isang sang una dunduman ko pa na nga kamera instamatic kay kadasig lang ara di na picture ti amo ina ang aton nya nga gusto bisan nang sa internet naton kon ang aton nga connection indi mayo nagalalain kita kay gusto to nga ara dayon sa aton espirituhano nga pagkabuhi may mga tinion gid nga amo man ina ang aton nga handom. Ti ina nga butang nakita ni Pablo pagi sa pagbugna sa mga espiritu sa iya. Ti ano ang iyadri nga laygay sa imo kag sa akon. Dili kita magpakaluya sa pagimo sing maayo. Katahom sa sina nga laygay. Kaysa nagakaigo nga dagon, mag-ani kita kun indi kita magkapunaw o kung pagapunawon. Na inimpulong bala nga gingamit sang Bible sa aton. Sa aton din nga King James Bible ang ginagamit ri, let us not be weary. May ara iban nga pulong nga ginagamit, loose heart, no? Madulaan ka tagipusoon. Anong ba't silingon sina? No? Maluya ka. Ining pulong galing nga weary. It means to be exhausted to the point of giving up. Bawa mo gini, no? Nablang maluya ka na. Kag nalapyo ka na, nakapoy ka na, kag tapos mambal ka na lang nga, baw grabe gid, ti, mangampo na lang ko, matalikod na lang ko, mauntat na lang ko, do katulad sa isa ka manugampang nga nagadalagan, bira-bira iya nga dalagan, kay ti, 1,200 meters ni, bira-bira sa dalagan, dasig-dasig iya nga dalagan, pag-abot na sa mga 800 to 900 meters, galalain na sa kay kapoy-kapoy na gid. Nagapanulom na iyan ang iyang panulukan, tamaan na kabugat ang iyang paa, kag mabatsagan niya na nga nagapalanginit na ang iyang paginawa. Kag anong matabo, matumba na lang siya, kay nagampo na siya sa pagdalagan. Ti amo ini ang ginambal diri ni Pablo sa aton, hindi dapat ikaw kag ako magampo. Wala isa pa yan, nga tamaan na kita, kaluya, kag makapoy, pero dapat hindi kita magpangampo. Kay nga man, ara sa unhan ang pag-ani sini. That's why this is a very good challenge for us. We should not be discouraged. We should not give up. Rather, continue on. Press on. Because the harvest is near. Ayhan ang ini ng harvest. Hindi sa sini nga pangabuhi naton apang patod gid nga sa palaboto naton nga pagpangabuhi. That's why remember this. The sowing is in this present life, but the reaping, the harvesting is both in this present life and in the life that is in the future. Kabay pa na ang Ginoo magapakamayo sining pulong
nga ato ni ginpamalandungan sa sini nga adlaw. Sa madaso naman ni broadcast ninyo abyan, alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

0: Shepherd Call. Sinasabi ng Apostol Pablo na tayo ay hindi na mga may utang sa laman. Ibig sabihin, dahil kay Kristo, tayo ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan at sa hatol ng kautusan. Ngunit dito rin natin makikita ang isang bagong obligasyon. Hindi na tayo nabubuhay para sa laman, kundi para sa Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Ang tunay na kaligtasan ay hindi nag-iiwan sa atin sa dati nating pamumuhay, kundi nagdadala ng bagong direksyon, isang buhay na pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Pag-aaralan natin kung ano ang itsura ng bagong buhay na gustong ipakita sa atin ni Pablo sa Roma Kabanata 8, Talata 12 hanggang 13. Narito po si Brother Jerm Ramos sa mensaheng The Spirit's Call to Put Sin to Death.
1: Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 8 verses 12 and 13. Babasahin ko po sa LSB, Legacy Standard Bible. Romans 8 verses 12 and 13. So then, brothers, we are under obligation, not to the flesh, to live according to the flesh. For if you are living according to the flesh, you must die. But if by the Spirit you are putting to death the practices of the body, you will live. Ang title po sa pag-aaral natin ngayon, The Spirit's Call to Put Sin to Death. Panawagan ng banal na Espiritu upang ating patayin ang kasalanan. Marami sa atin ang nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng makipag-struggle o makipag-digmaan, kumbaga, sa kasalanan. Siguro ang iba sa atin dito ay may mga bad habits na laging paulit-ulit na dinadaanan nila, alam nila na hindi ito tama, ito ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon, pero hindi nila alam kung ano ang gagawin. Tinatanong nila, paano ba harapin o paano ba magwagi sa kasalanang itong parang napakalakas, lagi na lang akong bumabagsak pag dumating ang tuksong ito. Siguro ang iba, kung honest talaga sila sa kanilang sarili, sinasabi pa, Lord, ano ba ginagawa mo? Bakit hindi ka kumikilos? So, kumbaga, sinisi pa ang Panginoon. Dahil dito sa struggle na ito, ang mga tao, kahit mga mananampalataya, may iba't ibang paraan na ginagamit para mapaglabanan ang kasalanan. Ang iba, tumitingin sa disiplina. Para sa ikauunlad ng buhay ko, disiplina ang kailangan. So, kailangan lang ayusin ko yung aking routine. Dapat maging mas consistent ako sa pagpe-pray at pagbabasa ng Bible, and then I'm sure I will win this war. Ang iba naman, ang kanilang attitude ay yung let go and let God. Lagi nilang naririnig ito, feeling nila dahil ang ganda ng pagkakasabi nito, let go and let God. Parang ang ganda pakinggan, no? So feeling nila na because it sounds right, it feels spiritual. Pag ito ginawa nila, they will win over sin. Yung iba naman, naghihintay lang. Kung ano gagawin ng Diyos, maybe isang araw, bigla na lang silang may ma-experience na malalim na encounter with God, at yun ang magiging turning point upang ma-overcome na nila itong paulit-ulit na kasalanang dumarating sa kanilang buhay. Now, of course, you know where this is going. Ang gusto natin malaman, how can we overcome itong kasalanan to? Now, you may have felt, siguro yung mga una kong sinabi are the things that are not right. Please do not misunderstand me. I'm not saying, hindi ko sinasabi na walang kabuluhan ang disiplina, na walang kabuluhan pag tayo ay nagpe-pray. Pero ang gusto kong sabihin, may mga iba, ginagawa na nila to regularly, nagpe-pray na sila lagi, nagbabasa na ng Bible. They're trying their best to be disciplined to overcome yung kanilang mga kahinaan at mga kasalanan, pero wala pa rin nangyayari. So, nakatutok lang sila dun sa mga usual solutions nila, yet they don't realize the Bible says

presents to us a solution na mas malalim. Ito yung tinatawag ng earlier theologians na mortification. At ito ay galing dun sa older King James Version, kasi may new King James Version. Yung older King James Version, dun for example sa Colossians chapter 3 verse 5, na nakalagay ay, "Mortify therefore the members which are upon the earth." Yung sa text natin, Romans 8:13, sabi ng King James Version, "If ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live." Itong salitang mortify na to simply means to put sin to death. Patayin mo ang kasalanan. Ito ang panawagan ng Biblia sa mga mananampalataya. Pag sinabi mong mortification, ibig sabihin seryosohin mo ang kasalanan. Huwag mo itong i-manage, huwag mo itong itago, huwag mong isipin na kailangan matuto lang ako to live with this beside me. Talagang laging nandyan yan. Hindi. Sabi ng Bible is, put it to death. Patayin mo. Now, may mga iba na may misunderstand ang mortification. Para sa kanila, ibig sabihin ng mortification is to punish the body, to practice extreme self-denial para makuha nila ang pabor ng Panginoon. Ang ginagamit nilang verse, for example, to support that is Matthew 5:29. Na kung saan sinabi ni Jesus Christ, pag nagkakasala ka, pagka ikaw ay tumitingin, kumbaga, tanggalin mo, hugutin mo yung mata mo mula sa sakit niya at itapon mo. Pero hindi yun ang sinasabi ni Jesus Christ doon. This is not a literal self-harm, no? Na sugatan mo sarili mo, magpapako ka, itorture mo sarili mo, magsuot ka ng korona ng tinik, literal. Hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. He is using strong language para ipakita gaano kaseryoso ang kasalanan. Ang punto ng ating Panginoon Jesus ay klaro, deal with sin radically. Huwag mong itolerate ito. Huwag mong papayagan na ikaw ay laging kinakalagkad o dinadala ng kasalanan upang gumawa ng mga bagay na di kaaya-aya sa mata ng Panginoon. Harapin mo to kahit na anong iyong nararamdaman. Pero ingatan mo na ang mortification ay hindi mutilation. Pero ito ay nangangailangan ng firm and intentional turning away from sin so that we do not die to it. At ito ngayong intro na to ay nagdadala sa atin sa ating passage sa Romans 8 verses 12 up to 13. Dahil dito sa mga verses na to, pinapakita ni Pablo na ang Christian life involves real and serious dealing with sin. No? Oo, buhay pa tayo dito sa mundong ito. Kailangan nating harapin ang kasalanan. Hindi tinuturo ni Pablo ang isang perpekto na sistema o hindi niya sinasabing ulit-ulitin niyo lang itong mga words na to o maghintay kayo ng isang special moment na pagdating sa inyo, yan, sigurado mananalo ka na laban sa kasalanan. Hindi, ang sinasabi niya, by the help of the Holy Spirit, you wage war against sin in a deliberate and ongoing way. Hindi yung paminsan-minsan lang. So, ito yung araw-araw, yes, may digmaan, pero sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Yun ang dahilan kung bakit ang title ng message natin ngayon, The Spirit's Call to Put Sin to Death. Hindi lang ikaw, nandun ang banal na Espiritu Santo, may panawagan pero may tulong din niya. Pero bago tayo magtungo sa ating text, balikan lang natin ng madali, paano tayo nakarating dito uli, no? So again, nagsimula, ang Book of Romans ang isa sa talagang pinakamaganda at systematic na presentation ng Ebanghelyo. Nagsimula si Pablo sa chapters 1 up to 3 upang ipakita, sabi ko nga sa inyo noon, ang masamang balita, bad news, na ang lahat ng tao ay makasalanan and under God's condemnation. No? And walang sino man tao ang magiging matuwid sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang good works. Yan ang binibigyan ng diin ng Romans chapters 1 up to 3. All fall short of the glory of God. Lahat ng tao, kahit yung nakikita niyo mukhang mabait, sa mata ng Panginoong Diyos, kung wala si Kristo sa kanya, bagsak siya, the standard ng Panginoon. And then sa Romans 3:21 up to 5:21, pinakita ni Pablo ang Ebanghelyo. Dito niya pinakita that God justifies sinners by grace through faith in Christ Jesus.
So hindi dahil sa effort ng tao, kundi dahil sa effort ni Jesus. Hindi dahil tayo pumatay sa ating sarili, kundi si Jesus ay namatay para sa atin. Yung kanyang perfect righteousness nilalagay sa atin upang pagtingnan tayo ng Panginoon, nakikita niya sa atin ang perfection ni Jesus Christ. Yan ang ibig sabihin ng justification. Dalawang aspeto, hindi lang pinatawad ang kasalanan natin, kundi yung perfect righteousness ni Jesus nilagay sa ating kaluluwa, kumbaga, upang ang tingin ni Lord sa atin, we are as perfect as Christ. Na pagdating sa chapter 6, sinasagot ni Pablo yung tanong, di kung tayo pala ay niligtas by grace, pwede na pala tayo magkasala na magkasala. Sabi ni Pablo, hindi. Dahil ang isang mananampalataya is already united to Christ. So siya ay namatay ng kasama ni Kristo, nalibing na kasama ni Kristo, at nabuhay na kasama ni Kristo. Kung gano'n ang sitwasyon natin, ba't ka magpapatuloy sa kasalanan? And then sa chapter 7, pinakita niya kung ano yung role ng law. Lalo na sa buhay ng isang unbeliever, hindi ito upang siya ay para gamitin natin ang law para tayo ay maligtas. Hindi. The more we try to obey the law, nakita natin, hindi ko talaga kaya ito. So yun ang nagagawa ng law. The law is good. The law is holy. Pero ang nagagawa niya is, pinapakita niya sa isang makasalanan na, kita mo, talagang makasalanan ka, kailangan mo talaga ng tagapagligtas. No, pag hindi mo nakita itong tagapagligtas na to, ang ending mo sa pagsusumikap mong maligtas ay yung tulad na sinabi ni Paul, wretched man that I am, who will deliver me from the body of this death? Kasi na magiging experience mo sa buhay. Lagi na lang feeling guilty. Lagi na lang feeling mo na ano ba naman to, gusto mo na magpakamatay. Wretched man that I am. Pinakakawawa talaga ako sa lahat ng tao. Yun ang pakiramdam mo. And so, dito pumapasok ang Romans chapter 8, verse 1. Dito yung great declaration ni Pablo, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Actually, binabalikan lang niya yung previous na sinabi niya sa Romans chapter 5, verse 1. No? Na ang isang taong ligtas by grace has peace with God. Pero imbis na peace with God ang sinabi niya rito, now no condemnation. Yan ang kanyang status before God. Yan ang kanyang standing. And itong verdict na to, itong judgment na to ng Panginoon na ang isang nanampalataya kay Kristo is no longer under the wrath of God, no longer under condemnation. Ito ay isang verdict na settled forever. This is absolute. Wala na ang guilty verdict. Wala nang sentensya, wala nang punishment, wala nang galit at puot ng Panginoon na nananatili. Hindi naghihintay ang Panginoong Diyos o hindi ka naghihintay upang malaman ano ba ang magiging desisyon ng Panginoon. Naku, hindi ko pa malalaman yan. Malalaman ko lang yan pag namatay na ako. Hindi. Pag sinabi dito, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, kailangan ilagay nyo sa inyong isipan. Yung dapat sanang marinig mo in the future, pag namatay ka at humarap ka sa judgment ng Panginoon, yung dapat ay marinig mo doon, binigay na sa iyo yung verdict na yon ngayon. So hindi mo na kailangan hintayin mamatay para malaman, ano kaya, saan ako papunta, langit o impyerno? No need. Ngayon pa lang, there is therefore now no condemnation. Ngayon na. Yan na yung verdict ng Panginoon. Yung verdict na dapat as a last day has already been brought into the present. Now, pagdating sa Romans 8, verses 2 to 4, pinaliwanag ni Pablo, paano nagiging totoo yun? Sabi niya na yung law, hindi niya tayo kayang iligtas dahil sa kahinaan ng ating laman. Pero, etong ginawa ng Diyos. Yung ginawa ng Diyos, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak at pinarusahan niya ang kasalanan, kumbaga, sa krus ng Kalbaryo. Doon hinusgahan ang kasalanan. And because of that, ang requirement ng Panginoong Diyos is now fulfilled in us. Pero may dalawang aspeto yon. It is fulfilled in us not because we are now justified, bayad na yung kasalanan, kundi fulfilled in us kasi pag ikaw ay tunay na naborn again, bibigyan ka rin ng Panginoong Diyos ng bagong buhay so that now, yung hindi mo magawa nun as you were trying to obey the law, ngayon magagawa mo na. Now you have received a new nature. Now yung heart of stone is
changed to a heart of flesh. Now, the words of God is placed in your mind, in your heart. Now, the Holy Spirit is in your heart. And so, yun. Yun ang dahilan kung bakit now the righteous requirement of the law is now fulfilled in you who walk according to the Spirit. Pagkatapos sa Romans 8:5-8, pinakita ni Pablo, may dalawang paraan lamang upang mamuhay sa mundong ito. One is according to the flesh, ayon sa laman, at ang isa ay ayon sa Espiritu. Ito ay dalawang direksyon ng buhay. At bawat isa rito, meron tiyak na resulta. Yung isa magdadala sa iyo sa kapahamakan, ikaw ay mamamatay, hindi lang kamatayang physical ang pinag-usapan dito. You are actually now dead spiritually and ultimately, may experience mo yung eternal separation from God at ikaw ay tatapon sa impyerno ng walang katapusang pagdurusa. Pero yung isa naman, pag ikaw ay living according to the Spirit, then there is life, there is peace. You have eternal life now and one day your body is going to be glorified. Kasama lahat yun. And then, pagdating natin sa Romans 8:9-11, Paul turns directly to believers para ipaalala kung sino sila. They are no longer in the flesh but in the Spirit. Bakit? Dahil ang Spirito ng Panginoong Diyos ay nasa kanila. So, in other words, itong mga sinasabi ni Pablo, they're not doing it on their own. Hindi. Andiyan ang Holy Spirit sa iyong puso. In fact, sabi niya, kung wala sa iyo ang Holy Spirit, hindi ka Christian. Ulitin ko, talagang maging maliwanag to sa ating lahat, no? Akala ng iba, ang Holy Spirit ay nasa iyo kung ikaw ay baptized ng Holy Spirit. Ikaw ay Pentecostal, ikaw ay charismatic. Pag hindi ka nag-speaking in tongues, wala sa iyong Holy Spirit. Wrong. Sabi ni Paul, pag wala ang Holy Spirit sa iyo, you are not even a Christian. Kaya lahat ng mga totoong Kristiyano, lahat ng may relasyon kay Jesus Christ, the Holy Spirit is there in their heart, whether we feel Him or not. It's not a matter of feeling. It's a matter of ano sabi ng Biblia. So when you put it all together, ito sinasabi ni Pablo. You are no longer one who is in Christ, nanampalataya kay Kristo, is no longer condemned. He is no longer under the rule of sin, pamamahala ng kasalanan. Ang Spirito ng Panginoon Diyos ay ngayon permanently nananahan sa kanyang puso. He is not the same person as before. Bago ka na, sabi nga ng Biblia sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Behold, all things have become new. Kahit ano pa mang kasalanan ang nagawa mo before. Kahit na ikaw ay nang-rape pa, kahit na ikaw ay pumatay pa, kahit ikaw ay nagnakaw pa ng milyon-milyon, kahit ikaw ay nasama pa sa DPWH scandals at kung ano pa, kahit nasama ka pa doon, kung yun ang buhay mo noon, pag ikaw ay na kay Kristo, you are a new creation in the eyes of God. At may experience mo yung pagbabagong yan sa iyong buhay. Okay, so yun ang gustong ipakita ni Pablo dito. And so, ito yung conclusion niya ngayon sa Romans chapter 8, verse 12. Kaya sinasabi niya, so then, so kung ang lahat ng nabanggit ko sa Romans 8, 1 up to 11 ay totoo, so then, ito ngayon ang magiging resulta o conclusion ng lahat ng sinabi ko. Dito ang pinatutunguhan nun, itong verse 12 na ito. In other words, this demands a response. Kung itong lahat sa verses 1 to 11 ay totoo, hindi pwedeng ang buhay mo ay mananatiling pareho dun sa noon o nakaraan. Pinapakita rin ito na ang buhay mo bilang Kristiyano cannot be careless, na wala kang care, wala kang pakialam. Hindi mo tatratuhin ng maliit ang kasalanan. Hindi mo sasabihin, edi, no condemnation na pala ako, so sin no longer matters. Hindi mo sabihin yon. Hindi ganon mag-isip si Pablo. Kung mamimisunderstand mo ang Romans chapter 8, yan ang conclusion na patutunguhan mo. Isipin mo, ako naman pala ay under grace, so kahit na wala akong gawin sa buhay ko, sigurado naman na okay pa rin ako sa mata ng Panginoon. Dahil naman tinanggal na pala ni Lord yung condemnation, di wala na akong ganong seryosong responsibility to fight sin. Mali yun. Baliktad ang pinapakita sa atin dito ni Pablo. Dahil, ganito ang argument niya, dahil wala ng condemnation,
Dahil ang banal na Espiritu ay nasa iyo na to set you free, dahil ang banal na Espiritu ngayon ay buhay na buhay sa iyong puso at wala ka na sa ilalim ng bihag at kontrol ng kasalanan, then you are no longer under any obligation to follow sin. Wala ka ng obligasyon doon. Ngayon ang obligasyon mo ay sa Panginoon. And so, that is why Paul begins verse 12 with, "So then." Dahil ang lahat ng binanggit ko sa verses 1 to 11 ay totoo, "So then, this is how you must live." Tingnan natin unang punto ni Pablo. Sabi niya, ito ngayon ang ating bagong obligation. We owe nothing to the flesh. Wala na tayong utang doon. Yung flesh, yun yung sinful nature na dating nagahari sa buhay natin. Dati, pakiramdam natin, obligado tayong sumunod doon. Hindi mo masabihan, hindi mo masabing, hindi. Hindi, master mo siya eh. Slave ka niya eh. So, pwersado kang sumunod. In fact, hindi lang sa ayaw mong sumunod, pero napipilitan ka, gusto mo pa nga eh. Sabi ni Pablo sa verse 12, "So then, brothers, we are under obligation." May obligation pa rin tayo. Pag ikaw ay naging mananampalataya, huwag mo sabihin, wala na akong obligation, I'm free. Hindi, sabi ni Pablo, we are under obligation. Pero, not to the flesh, to live according to the flesh. Na tinan niyo paano niya kinausap yung mga mananampalataya rito. Sabi niya, brothers. Now, importante yung brothers na yon. Gusto niya ipakita rito, kausap niya mga mananampalataya, itong mga taong ito, they belong to Christ. Hindi niya kausap ang mga unbelievers. Hindi yan ang mga kausap niya. No? Ang kausap niya yung mga taong ligtas na. Kaya ang tono niya rito, eh, may halong affection. Parang kapatid ang kausap. Hindi kaaway yung kausap niya. Kaibigan. Hindi lang kaibigan, kapatid. No, kaya dalawang aspeto rito. Merong element of affection, may element of seriousness. Affection, dahil nga kausap niya ay kapamilya. Pero may seriousness din dahil kung sila ay talagang nakikristo, dapat nakikita sa kanilang buhay. Hindi sila pwedeng manatili sa kanilang old lifestyle. Hindi pwede yun. So may warning. By the way, ito ang kailangan maintindihan natin. No? Pagka nagpadala si Pablo ng kanyang sulat, for example, taga Rome, no? Anong mangyari doon? I can imagine this. Yung kanilang isang leader, kunin yung sulat, tanggap niya. Uy, announce niya, may letter galing kay Paul. Ligayo, pakinggan natin kung ano sinabi niya. Now, lahat magdaratingan. Sino mga magdadatingan? Lahat ng mga totoong mananampalataya, lahat na nagkiklaim na sila ay Christian, magdaratingan din. Pero hindi ibig sabihin lahat ay tunay na ligtas. O parang ngayon, may service tayo ngayon. Hindi ibig sabihin regular kayong umaatin dito for many years already, ibig sabihin kayo ay ligtas. You may claim, pag tinanong ka ng iba, Christian ka ba? Oo, Christian ako. Saan ka umaatin? O sa SDG. So, pwedeng sa labas mukhang Christian, pero Diyos ang nakakalaman. Ikaw, alam mo sa iyong puso, hindi ka pa talaga totoo mananampalataya. So, pag binasa yung letter na natanggap ng leader sa Rome at galing kay Paul, pag binasa niya yon at may sinabi siya na maganto, pwede niyong isipin yung kausap dito ay para sa lahat. So, pagka merong mabigat na sinasabi niya, parang ang kumbaga eh, sa atin sa Tagalog, bato-bato sa langit, tamaan sana mag-repent. Hindi yung tamaan, huwag magalit. Tamaan mag-repent sana. Kasi nga halo-halo na yung mga tao. So, merong time sabihin, comforting sabihin, alam ko kayo ay ganito, ganyan-ganyan. Yung mga totoong mananampalataya, praise God. Pero sinabi niya, pero mag-iingat kayo. Pag kayo yung nagpapatuloy sa kasalanan, maiimpyerno kayo. Remember, kausap niya lahat eh. So, yung mga nandun sa kanilang congregation na wala talaga sa Panginoon, dapat alarma yung antena nila, nagtataasan. Nako, teka muna. Red flag yon. Ako yata itong pinatatamaan dito. Ah. So, ganun ang dating. Para sa mga totoong mananampalataya, hindi kailangan, ay nako, ganun, maimpyerno pala ako, mawawala pala yung kaligtasan ko. Hindi. Sigurado na yung kaligtasan nila. Ang pinatatamaan doon ay yung mga kunwari, mga Kristiyano. Okay? Kaya kailangan maging, ako tingin ko, ganun ang dating nito.
Kaya ngayon, mas maintindihan natin pag may nakita tayong, bakit ganito pagkakasabi ni Pablo rito? Mamaya, as we go there, may kita niya. So again, ang kausap ni Pablo rito, mga brothers, and then sabi niya, direkta, sabi niya, we are under obligation. Again, kung ikaw ay mananampalataya na, hindi nawawala lahat ng obligasyon mo. Meron ka pa ring obligasyon. Ang Christian life ay hindi optional. Yung salitang under obligation dito, pwede mong i-translate, kaya sa ibang translation ay ganon, debtors. Meron kang utang, meron kang pananagutan, meron ka pa ring responsibilidad, meron kang obligasyon na ito ang dapat mong gawin. In fact, very interesting, sa Greek, meron silang kwando na malalaman mo kasi kung sino ang subject, kung ano predicate sa Greek, kasi yung ending niya, merong nakalagay doon. Para sigurong, anyway, basta ganun, no? Alam mo na kagad, nagsasalita, lalaki. Babae yan. Siya ang subject, siya ang pinag-usapan. So, sa English, di ba, meron tinatawag na SVO. Subject, verb, object. So, alam mo kagad, kung sino yung nauna, yun ang nagsasalita, yun ang pinag-usapan, and then may verb, and then meron siyang gagawin at tatamaan na iba. Sa Greek, hindi ganun. Pwedeng yung subject nasa huli. Pwedeng VOS, pwedeng OSV. Paano nila nalalaman kung sinong subject? Dahil sa huling letters ng salitang yon, alam nila as subject ito. Now, pagka ginawa ng author na kahit nasaan niya ilagay, okay na, pag nilagay niya sa una ang isang bagay, ang utak ng author ng Griego is meron siyang gustong bigyan ng diin. So, for example, dito, sabi dito sa atin sa English, we are under obligation. Sa Greek, hindi ganyan ang pagkakalagay. Sa Greek is, under obligation we are. Yan pagkaka... Parang ano yan eh, nagkita ka isang tao, alam mo may utang siya, pwede mo sabihin, hoy, sana bayaran mo na yung utang mo. Pero pag gusto mong bigyan ng diin yung utang mo ah, bayaran mo. Yan, iba na yung ginawa mo eh. Utang mo, inuna mo yon. So parang ganun ang ginagawa ni Pablo dito.

0: Itutuloy po ang mensaheng ito sa susunod na pagsasaimpapawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.

0: nagtapo siya sa isang Bible school at mula noon ay naging isang broadcaster. Siya ang nagpasimula sa pinakamatagal na programa ng DZAS na Hardinang Panalangin. Bagamat ngayon ay kapiling na siya ng ating Panginoon, hindi pa rin matatawaran ang mga patotoo ng mga taong nabago sa tulong ng kanyang mga panalangin at mensahe.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, araw po tayo ng Miyerkules, 10 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
4: At Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 41 ilang komunidad na nanatiling isolated.
4: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bibisita sa General Santos City matapos ang magnitude 7.8 na lindol.
3: At sa kalakalan, unemployment rate sa Pilipinas umakyat sa 4.7% nitong Abril. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Umakyat na sa 41 ang bilang ng mga nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani at sa iba pang bahagi ng Mindanao kahapon ng umaga. Ayon sa disaster authorities nitong Lunes ng umaga, ayon sa disaster authorities, mahigit 470 ang sugatan habang 4 pa rin ang nawawala. Pinakamatinding naapektuhan ang General Santos City, Sarangani at ang South Cotabato. Sa ilang lugar sa Sarangani, tanging helicopter pa lamang ang nakakapasok dahil sa matinding pinsala sa mga kalsada at tulay. May mga komunidad ding inaasahang nananatiling isolated nang hindi bababa sa 1 linggo. Dahil sa pangamba sa patuloy na aftershocks, naglatag ng mga pansamantalang ospital sa labas ng mga gusali. Sa isang ospital sa General Santos, isang sanggol pa ang isinilang sa loob ng tent habang patuloy ang pag-aalaga sa mga pasyente sa open-air facilities. Samantala, umabot na sa 562.8 million pesos ang pinsalang naitala sa infrastruktura sa Davao Region at Soksarjen. Nakapagtala rin ang PVOX ng higit 1,200 aftershocks. Patuloy din ang search, rescue at retrieval operations ng mga tauhan ng AFP, PNP at ng Bureau of Fire Protection sa mga apektadong lugar.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Bibisita sa General Santos City si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang personal na inspeksyonin ang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani. Matapos ang situation briefing, iniutos niyang Pangulo sa Department of Health o DOH at Department of Public Works and Highways o DPWH na agad suriin ang kalagayan ng mga ospital at tukuyin ang mga ligtas na lugar na maaaring paglipatan ng mga pasyente kung kinakailangan. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Energy o DOE na unahin ang pagpapanumbalik ng supply ng kuryente sa mga ospital. At ayon naman sa DOE na ibalik na ang kuryente sa maraming bahagi ng Mindanao. Sinabi rin ng DPWH na inaasahan ng mabubuksan sa lalong madaling panahon ang mga kalsadang naapektuhan ng lindol. Nananatili namang ligtas na madaraanan ng Bucano Bridge sa Davao City para para sa paghahatid ng tulong. Tiniyak din ng Department of Information and Communications Technology o DICT na nananatiling maayos ang telecommunication at internet services sa karamihan ng mga apektadong lugar. Samantala, tiniyak ng pamahalaan na tuloy-tuloy ang paghahatid ng pagkain at iba pang ayuda sa mga biktima ng sakuna.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa iba pang balita, natanggap na ng House Prosecution Team ang abiso mula sa Senate Impeachment Court kaugnay ng nakatakdang pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio sa June 18. Ayon sa dokumentong nilagnaan ni Senador Sherwin Gatchalian bilang presiding officer, kinakailangang dumalo ang magkabilang panig, personal man o sa pamamagitan ng kanilang mga abogado. Tatalakayin sa pre-trial ang mga isyong pag-uusapan sa paglilitis, mga ebidensyang iyaharap, mga testigo at schedule ng pagdinig. Babala ng impeachment court, maaring mawala ng pagkakataong magpresenta ng ilang ebidensya o testigo ang sinumang panig na hindi dadalo ng walang sapat na dahilan. Isasagawa ang pre-trial alas 9 ng umaga sa June 18 sa Senado sa Pasay City. Hindi ito bubuksan sa media at publiko upang mabigyan ng kalayaan ang magkabilang panig sa paghahanda ng kanilang mga argumento. Samantala, hanggang June 15 lamang, maaaring magsumite ng kani-kanilang pre-trial briefs ang prosecution at ang kampo ng pangalawang pangulo.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
4: Naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA na mas dumami ang mga Pilipinong walang trabaho noong Abril 2026. Batay sa datos ng ahensya, umabot sa 2.41 milyong Pilipino ang walang trabaho, kaya tumaas ang unemployment rate sa 4.7%. Ayon sa PSA, posibleng nakakaapekto sa pagbaba ng trabaho ang paghina ng sektor ng retail trade at agrikultura dulot ng mataas na presyo at panahon ng tag-init. Tumaas din ang bilang ng mga underemployed o mga manggagawang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o mas magandang pagkakakitaan. Sa kabila nito, tiniyak ng Malacanang na patuloy ang pamahalaan sa paglikha ng dekalidad at produktibong trabaho, paghikayat ng mga pamumuhunan at pagpapatupad ng mga programang pangkabuhayan para sa mga Pilipino.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
4: Pinalawig ng Bureau of Internal Revenue o BIR hanggang Hunyo at 30 ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng buwis sa ilang lugar sa Mindanao. Sakop nito ang mga taxpayers sa General Santos City, Sarangani at South Cotabato na apektado ng kalamidad. Ayon sa BIR, hindi papatawan ng penalty, surcharge at interest ang mga makakahabol sa itinakdang extended deadline. Layunin ng hakbang na mabigyan ng dagdag na panahon ang mga apektadong individual at negosyo para makabangon at makapagpatuloy ng kanilang operasyon. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 66 centavos. Sa Canadian dollar, 44 pesos at 21 centavos. Sa Singapore dollar, 47 pesos at 89 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 42 centavos.
1: Bagong araw, ulas, panahon.
3: Southwest monsoon o habagat ang nakakaapekto sa western section ng Northern Luzon. Ang Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dala ng habagat. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagya hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot pa rin ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 27.7 hanggang 32.4 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:26 at lulubog dakong 6:25 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, mas mahigpit na seguridad ipinatupad sa Senado dahil sa umano'y security threat.
4: Solicitor General hiniling ang retroactive application ng safeguards sa posibleng Supreme Court ruling ng General Appropriations Act.
3: At sa palakasan, Alex Iyala wagi kontra kay Zhang Shuai ng China sa pagbubukas ng HSBC Championships.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Nagpatupad ng mas mahigpit na seguridad ang Senado simula kahapon matapos makatanggap ng ulat mula sa National Bureau of Investigation o NBI patungkol sa isang umano'y banta sa gusali at sa buong paligid ng Senado. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, ipinaaalam ng NBI ang posibleng banta sa isang consultative meeting ng Blue Ribbon Committee nitong Lunes. Dahil dito, agad niyang ipinag-utos ang pagpapalakas ng mga security protocol upang matiyak ang kaligtasan ng mga empleyado at bisita ng Senado. Pinangunahan naman ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpuz ang inspeksyon sa Senado at nagdagdag ng mga tauhan sa iba't ibang bahagi ng gusali. Tumulong din ang mga nakatalagang pulis para bantayan ang mga pasukan at labasan ng Senado. Kabilang sa mga ipinatupad na hakbang ang mas mahigpit na screening procedures, security sweeps at pansamantalang no visitor policy. Magkakaroon din ng work-from-home arrangement para sa ilang empleyado sa mga susunod na araw. Sa kabila nito, tiniyak ng Senado na walang dahilan upang mabahala ang mga kawani at mananatiling ligtas at maayos ang pagpapatuloy ng trabaho ng institusyon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Senator Paolo Benigno Aquino III sisilipin ang mabagal na pagpapatupad ng 67 billion pesos na pondo para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Para sa detalye ng balita, narito si Babylyn Cacho Resulta.
5: Sa kanyang pagbabalik bilang chairperson ng Senate Committee on Basic Education, inilatag ni Senador Paolo Benigno Aquino ang mga pangunahing reformang nais niyang isulong upang makatulong sa pagtugon sa krisis sa edukasyon sa bansa, kabilang na ang patuloy na classroom backlog na aabot sa 166,000. Kasabay nito, nananawagan ang senador na madiliin ang paglabas ng pondo para sa pagsasaayos ng mga silid-aralan sa mga lugar na napinsala ng magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao. Isinaad ni Aquino ang pahayag ng Department of Education na mahigit 1,000 classroom ang nasira ng lindol sa Mindanao. Ayon pa sa mambabatas, isa sa kanyang mga pangunahing prioridad ay ang imbestigahan ang mabagal na pagpapatupad ng 67 billion pesos na pondong kanyang isinulong na maisama sa 2026 para sa pagpapatayo ng 25,000 silid-aralan. Sa kabila ng malaking pondong inilaan sa ilalim ng makasaysayang 1.34 trillion pesos na budget para sa edukasyon, sinabi ng senador na hindi pa rin nagsisimula ang pagtatayo ng silid-aralan kahit papalapit na ang tag-ulan na nagdudulot ng pangamba sa posibleng pagkaantala ng pagpapatupad ng mga proyekto. Ipinangako niyang kanyang tututukan ang krisis sa edukasyon. Si Aquino ay muling nahirang bilang pinuno ng Basic Education Committee matapos ang pagbabago sa liderato ng Senado sa ilalim ng Acting Senate President na si Sherwin Gatchalian. Ang tinig ni Senador Paolo Benigno Aquino.
6: Tututukan natin yung krisis sa edukasyon. Unang-una, iimbestigahan natin ang 67 billion pesos na kalaan para sa classrooms. Alam nating napakabagal ng pag-deploy nito at nais nating malaman kung paano ito papabilisan ngayon na umuulan na ulit at mas mahirap nang gumawa ng classroom. Pangalawa, ipapasa natin yung mga reforma sa ating nutrition program. Kasi mahalaga po na may pagkain ng ating kabataan at dito sa reformang ito, masisigurado natin na kinder to grade 3 merong masustansyang pagkain. Pangatlo, ipasa yung Kadena Act Marami pa rin pong mga issue sa korupsyon na hindi pa nare-resolba at mahalaga na ma-blockchain na yung budget para alam ng taong bayan kung saan napupunta yung pera nila. Makakatulong rin po ito para masigurado na yung pondo para sa edukasyon na siyang pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas ay magagamit ng tama. Ilan lang po ito sa napakarami pang reformang kailangan gawin. Yung School to Employment Program na siyang pwedeng tumugon sa K-12, yung ating School Safety Act na tutugon sa bullying, napakarami pa pong kailangan tugunan. At sana po magkaisa tayo para tugunan ang mga problemang ito, mabigyan tutok natin ang mga problema ng kabataan at ng kinabukasan ng ating bansa.
5: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang balita naman, hiniling ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na pairalin ang Doctrine of Operative Fact sakaling maglabas ito ng desisyon kaugnay ng mga kinukwestiyong unprogrammed appropriations sa national budget mula 2024 hanggang 2026. Sa pagpapatuloy ng oral argument, sinabi ni Solicitor General Darlene Berberabe na ito ang pinakamainam na paraan upang maiwasan ang malaking pagkaantala sa operasyon ng pamahalaan. Sa ilalim ng naturang doktrina, mananatiling valid ang mga naunang hakbang na isinagawa ng may mabuting layunin kahit magkaroon ng deklarasyon ng pagiging labag sa konstitusyon ng ilang probisyon. Samantala, kinwestiyon ng mga petitioner ang ilang bahagi ng General Appropriations Act kabilang ang paggamit ng unprogrammed appropriations at ang sertipikasyon ng Pangulo sa 2024 Budget Bill bilang urgent measure. Sa pagdinig, tinalakay din ng mga mahistrado ang posibilidad ng grave abuse of discretion ng Kongreso at ng Malacañang kaugnay ng pagpasa ng panukalang budget. Dahil sa kakulangan sa oras, ipinagpaliban naman ng Korte Suprema ang oral arguments at itinakdang ipagpatuloy ang mga ito sa Hunyo 16.
1: Bagong araw, balitang bayan.
4: Langis mula sa sumadsad na barko, tumagas sa baybayin ng Badok, Ilocos Norte. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekaina Abalon.
7: Naiulat ang oil spill sa baybayin ng Badok, Ilocos Norte matapos tumagas ang langis mula sa cargo vessel na MVMSCI-1 na sumadsad sa barangay La Virgen Milagrosa. Agad na kumilos ang Philippine Coast Guard at iba pang ahensya upang mapigilan ang paglawak ng oil spill sa pamamagitan ng paglalagay ng absorbent pads. Ligtas naman ang 15 crew ng barko habang patuloy pang tinataya ng mga otoridad ang lawak ng pinsalang dulot ng insidente. Samantala, nasa jeep ng Philippine Coast Guard ang 63 katao na sakay ng MV Queen Shaima 5 matapos itong masiraan habang bumabiyahe mula Zamboanga City patungong Sulu. Natagpuan ng bangka na palutang-lutang sa karagatan ng luok at ligtas sa naihatid sa Alayon Port. Ayon sa Coast Guard, nasa mabuting kalagayan ang lahat ng pasahero at tripulante. Inalis na rin ng Coast Guard ang suspensyon ng mga biyahe ng bangka sa pagitan ng Sulu at Zamboanga City na pansamantalang ipinatupad dahil sa tsunami warning kasunod ng malakas na lindol noong Lunes. Sa iba pang balita, nailigtas ang isang mahinang dolphin matapos itong matagpuang sugatan sa baybayin ng Cagban Port sa Boracay, Malay, Aklan. Ayon sa ulat, nasugatan ang dolphin matapos umanong tamaan ng propeller ng isang speedboat. Matapos ang rescue operation, matagumpay itong naibalik sa dagat. Pinaalalahanan naman ng mga operator ng bangka na maging maingat upang maprotektahan ang mga lamang dagat. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekaina Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Tinalo ni Filipina tennis star Alex Ayala si Shang Zhuai ng China 6-3, 6-2 sa pagbubukas ng kanyang kampanya sa HSBC Championship sa London. Bagamat nakuha ni Zhang, agad bumawi si Ayala at kinontrol ang laban gamit ang malalakas na ground strokes at matibay na depensa. Sa ikalawang set, tuluyang pinangunahan ni Ayala ang laro para sa panalo at umusad sa ikalawang round kontra kay American Iva Jovic.
1: Bagong araw, Balita sa Palakasan.
4: Sumailalim sa psychological processing at counseling ang Ateneo Men's Basketball Team matapos ang pagpanaw ng players na sina Divine Adili at Rene Beterbonia. Ayon sa Ateneo, layunin ng sessions na tulungan ang players, coaches at staff na makayanan ng matinding emotional impact ng trahedya. Nagpaabot ng pakikiramay ang UAAP at nanawagan ng respeto, compassion at panalangin para sa mga naulilang pamilya.
3: Sa pagbabalik ng ating balitaan, Armed Forces of the Philippines nilinaw na walang internal threats sa kabila ng destabilization plot allegations.
4: Reklamo laban kay Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng PhilHealth Fund transfer, dinismiss ng Ombudsman.
3: At sa ibang bansa, Ebola virus sa Congo patuloy na kumakalat habang pinahihina ng sigalot ang health emergency response.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
3: Walang namomonitor na banta mula sa loob ng Armed Forces of the Philippines o AFP kaugnay ng kumakalat na ulat patungkol sa di umanay destabilization plot laban sa Malacañang sa darating na June 12. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., seryosong minomonitor ng militar ang mga ulat at social media posts tungkol sa nasabing banta. Patuloy rin anya ang koordinasyon ng AFP sa Philippine National Police at iba pang ahensya upang matiyak ang seguridad ng publiko. Gayunman, iginiit ng AFP chief na wala siyang nakikitang anumang indikasyon ng destabilisasyon mula sa kanilang hanay. Anya, nananatiling disiplinado, profesional at nagkakaisa ang mga sundalo sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Kinunde na rin ni Browner ang paggamit ng kanyang larawan at ng iba pang imahe ng AFP sa mga online post na umanay ng hihikayat ng pagdalo sa mga rally sa Araw ng Kalayaan. Binigyang diin niya na hindi totoo ang mga kumakalat na mensahe na nagsasabing bumaliktad na ang AFP at tiniyak na nananatiling tapat ang militar sa mandato nito.
1: Bagong Araw, pangunahing balita.
4: Isinantabi ng Office of the Ombudsman ang mga kasong isinampa laban kay Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng paglipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury noong siya pa ang kalihim ng Department of Finance. Sa resolusyong may petsang Hunyo 2, sinabi ng Ombudsman na walang sapat na prima facie evidence upang ituloy ang mga kasong plunder, graft, technical malversation at grave misconduct laban kay Recto at dating PhilHealth Chief Emmanuel Rufino Ledesma Jr. Ayon sa ahensya, walang matibay na basehan ng paniniwalang nagkaroon ng personal na pakinabang at binigyan diin na ang naturang pondo ay naibalik kasunod ng utos ng Korte Suprema. Dagdag pa rito, kinilala rin ng resolusyon ang hakbang ni Recto na isaayos ang pagbalik ng pondo sa PhilHealth. Nag-ugat ang issue sa DOF Circular Number 003-2024 na nag-utos ng remittance ng PhilHealth excess funds upang suportahan ang unprogrammed appropriation sa 2024 budget. Umabot sa 60 billion pesos ang na-transfer bago ipatigil ng Korte Suprema ang hakbang at ideklarang void ito noong December 2025. Giit ng Ombudsman, walang sapat na ebidensya ng bad faith, corrupt motive at manifest partiality habang sinabi ni Recto na tungkulin lamang niya ang pagpapatupad ng batas at mga umiiral na regulasyon sa panahong iyon.
1: Bagong Araw, pangunahing balita.
3: Sa iba pang pangyayari, naghain ng formal na diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. Ito ay matapos makakita ng isang floating structure malapit sa pinagtatalunang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoals sa West Philippine Sea. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nagsagawa na ang Pilipinas ng kaukulang diplomatic actions kabilang ang ilang demarche at official protest kaugnay ng istruktura na nasa may entrance ng lagoon na dati umanong ginagamit ng mga Pilipinong mangingisda. Ang Scarborough Shoal ay nasa may 240 kilometro mula sa Luzon at nasa halos 900 kilometro mula sa Hainan, China. Matagal na itong pinag-aagawan ng dalawang bansa kahit pa may 2016 arbitral ruling na nagsabing walang legal na basehan ang malawakang claim ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, nakakita ang Air Force ng structure na may 6 na tao at tila may antena kaya pinaigting ang air at sea patrols sa lugar. Gayet naman ang China, bahagi ito ng kanilang teritoryo at may karapatan silang magsagawa ng aktibidad tulad ng scientific research sa tinatawag nilang Wangyan Dao.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
4: Lumabo na sa 101 ang bilang ng mga nasawi sa Ebola outbreak sa Silangang Congo, habang umabot na sa 550 ang kumpirmadong kaso ng sakit. Ayon sa mga otoridad, nahihirapan ang mga health worker na mapigilan ang pagkalat ng virus dahil sa armadong tunggalian, pag-atake sa mga responder at kakulangan sa contact tracing. May mga kaso na rin na naitala sa Uganda habang patuloy ang mga hakbang upang makontrol ang outbreak.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Inihayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na handa ang Ukraine na ibahagi ang drone technology nito sa mga bansang Nordic at Baltic upang mapalakas ang kanilang depensa laban sa mga drone attack. Ayon kay Zelensky, maaari ring magpadala ang Ukraine ng mga eksperto at low-cost interceptor drones upang makatulong sa pagharang ng mga banta mula sa himpapawid.
1: Bagong araw, bagong diwa.
3: Mula sa mga awit 9-18, hindi habang panahong pababayaan ang dukha, hindi rin mawawala pag-asa ng maralita.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga, Adjis sa buwan ng Hunyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
4: At Shaira Gabornes.
3: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
3: Ang tamang oras, alas 6:57.
8: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
9: Inukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
10: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Mission.

0: 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Teka, teka muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: May mga taong nagre-resign sa kanilang trabaho dahil hindi na sila masaya. Mayroong hindi tumutupad sa kanilang mga commitment dahil hirap na sila. Mayroong mga umaayaw sa karera dahil pagod na. Ganito ba ang sitwasyon mo ngayon diyan sa iyong trabaho? Minsan, may mga pinayuhan ako na ang pagiging masaya sa buhay at trabaho ay personal choice. You may be working in a very nice company and still be unhappy. Happiness is dependent on happenings. Kapag masaya ang environment, kapag masaya ang mga nangyayari, doon ka lamang masaya. But I'd like to encourage you to consider this. Choose to be joyful instead. Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 4, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice." At alam mo ba kung nasaan siya nang isulat niya ito? Siya ay nasa bilangguan. Clearly, Paul discovered that regardless of the circumstance, one can still be joyful. Ano ang mga hakbang ng pagiging tunay na kontento at maligaya sa ating buhay at trabaho? Una, practice gratefulness. Ang mga taong mapagpasalamat ay mas masaya sa trabaho nila. Sila'y nakafocus sa kung ano ang mabuti at magandang nangyayari. Napansin ko rin na kapag ang isang tao ay grateful, sa kabila ng mga problema, nananatili siyang positibo at nakahahanap pa rin ng dahilan para maging masaya. Pangalawa, have a long-term perspective. Magkaroon ka ng pangmatagalang pananaw sa iyong trabaho. Kung magre-resign ka sa kada may mangyayaring hindi maganda sa trabaho mo, talagang hindi ka magtatagal sa kahit anong kumpanya. Think long term. Ang mga problema ay temporary lamang at sa bawat problemang mapagtatagumpayan mo, you will emerge stronger, more mature, and wiser. Pangatlo, spread the joy. May mga taong tila ang kasiyahan ay ang magkalat ng lungkot o kaya naman ay galit sa kanilang mga kasama. Kung may ikakalat ka man, dapat ay kabutihan at kasiyahan. Simple acts of kindness in your place of work may be the seeds that will bear a more joyful environment wherever you are. Ngayong simula na naman ang panibagong work week, piliin mong maging masaya sa iyong trabaho at buhay. Practice gratefulness, cultivate a long-term perspective, and spread joy. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today!
1: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Music has been a part of my life growing up. I listen to my radio in my car almost every day. For today, we have with us the station manager of Up 987 Life Changing, our station in Cebu City. Hi, Gail. How are you doing?
5: Hello, Sir Lucho. Doing great by God's grace. Medyo occupied lang po tayo with some programming adjustments to serve our listeners better, but God is good and faithful.
4: Oh, that's great to hear. You have been the station manager for Up 987 DYFR-FM in Cebu for many years now. And you have witnessed many changes in the media and listener landscape. How has the station adapted as a broadcast ministry over these years?
5: Well, over the years, I've seen a significant shift in the way our listeners consume media and how they engage with content. Ang mga listeners natin ngayon, hindi lang sila limited to traditional radio. they are multi-platform.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang atong takna abyan na alas 7:18 sang aga.

Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong nga adlaw sang Miyerkules, Hunyo 10 tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo.

para sa aton balita lokal. 37 ka individual na utasan sang kabuhi, masobra 400 pilason, tugas ang mabaskog nga linog nga nagtayog sa Mindanao. Mga kalsada kagataytay naguba sang linog pagakayohon sang DPWH. Masobra o kon halos 200 ka mga classroom na damage sang linog. Masobra 800,000 kapamalay na dulaan sang kuryente bangod man sa linog. Gobyerno probinsyal sang South Cotabato, balik normal na ang operasyon matapos ang pagtayog. Kampanya batok sa dengue ginlunsar sang LGU Tacoron. Malungon, wala sang natala nga casualty sa naglungtad nga linog. Damyos naglabot sa 109 milyones pesos. Senro Calamansig nagbulig sa paghimo sang mas berde nga plano para sa Palimbang. DMW-12 gintapos ang Migrant Workers Week 2026 paagi sa pagtutok sa mga kinamatarong kagbulig sa OFWs.

0: training summit inspection para sa LGU inspector sa Region 12 kag BARM ginpabakod ang food safety. 19 anyos nga lalaki arestado sa Baybust sa Lanao del Norte. 170 mil pesos nga balor sang shabu na kumpiskar. 63 ka pasahero kag crew luwas nga na rescue matapos magub-an sang barko sa kadagatan sang Sulu. Para sa aton balita nasyonal, FIVOX ginasusi kon Cotabato Trench ang ginhalinan sang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Presidente Marcos Jr. ginpasiguro ang suporta sa modernisasyon sang Philippine Navy. Visayas Power Grid yara sa yellow alert bangod sa kakulangan sang supply. Sa balita sa luwas sang pungsod, kapin 360 ka mga bihag na hilway halin sa hideout sang Boko Haram sa Nigeria. Krisis sa supply sang gatong sa Russia nagalala bangod sang mga pag-atake sang Ukraine. Tehran International Airport nag-abriliwat. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal. DXKI Balita.

Naglabot na sa 37 ang tala sa mga nautasan sang kabuhi sa magnitude 7.8 nga linog na nagtayog sa Mindanao adlaw sang Lunes, kung sa diin 480 pa ka residente ang pilason kag apat pa ang missing nga ginapangita. Suno sa Office of Civil Defense o kon OCD, 33 sa mga ginbawian sang kabuhi residente sang Sacsayhuaman o kon Region 12 nga sakop ang probinsya sang Sarangani kag South Cotabato kag Gensan, kung sa diin naapektuhan sang linog. May mga earthquake fatalities man sa Davao Region, suno sa OCD. Nakatala man ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIVOC sang naglabot 1,158 ka aftershocks halin Lunes, tubtob hapon sang Martes. Sa nasambit nga tala, yara sa 28 ka aftershocks ang nambatyagan nga makusog. Suno sa FIVOC, padayon sa gihapon nga nakatala tala sang aftershocks. Kung suno sa FIVOC, padayon sa gihapon sila nga nakatala sang aftershocks tub-tub hapon sang Martes. Ginmando na ni Department of Public Works and Highways o kung DPWH Secretary Vince Deason ang gilayon nga pagkayo sang mga naguba nga national roads kag tulay sa Sarangani kag General Santos City nga gintayog sang linog. Ginhiwat ni Deason o kung ginmando ni Deason ang direktiba sang personal ini nga inspeksyonon ang mga lugar nga naapektuhan sang linog, lakip ang Dr. George Royeca Hospital sa Gensan kag Sarangani Provincial Hospital sa Alabel. Agud susihon ang mga ginakinahanglan nga i-repair kasunod sang mga gin-report nga structural damage. Suno kay Deason, importante nga makayog gilayon ang mga naguba nga tulay kag kalsada para masiguro nga hindi madilatar ang pagbulig sang o pagdulong sang bulig, relief, medical kag emergency response operation sa mga apektado nga lugar. Ginkumpirmar sang Tiglicom nga nagapabilin uninterrupted ang dalagan sang trapiko paagi sang newly constructed nga Buayan Twin Bridge kag ginasiguro ang connectivity sa tunga sang Gensan kag Sarangani province. Kag ang pagpasiguro man sa paghihos ang mga goods and essential services. Ginmanduan sini ang Sarangani South Cotabato 1st kag South Cotabato 2nd District Engineering Office na dasigon ang repair work sa mga apektadong infrastruktura. Ginreport naman ni DPWH Region 12 Regional Director Kaya Mumbaw Dia nga ang mga technical teams halin sa tanan nga walo ka district engineering offices na deploy na agod maghiwat sang damage assessments, i-validate ang structural integrity kag siguruhon ang kaluwasan sang publiko. Samtang naglabot sa halos 200 ka mga classroom sa nagkalain-lain nga lugar ang na damage sang linog nga nagtayog sa Region 12 kag mga kaiping nga rehiyon. Suno sa report sang Department of Education. Sa pahayag sang DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, 296 ka classrooms ang natamaan, samtang 986 ka iban pa ang nakaagom sang minor damages nga pwede makayo gilayon kag may dugang pang 14 ka nagkalain-lain nga structures for learning and academic activities sa mga campuses nga naapektuhan sang linog. Suno sa DepEd DRRMs,
sa Region 12 lang, 193 ang naguba nga classrooms. Sakop sang Region 12 ang mga syudad sang Jensan, Coronadal, Tacorong, Kidapawan, kag mga probinsya sang Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, kag Cotabato. Sa tala sang DepEd DRRMs, may pila ka classroom man ang naguba sang Linog sa Compostela Valley, kung sa diin apat sa Davao del Sur, kag isa naman sa Davao Occidental, nga nahamtang sa Rehiyon 11. May tatlo man ka classroom sa Zamboanga del Sur, kag isa sa Zamboanga del Norte sa Region 9, ang na-damage, kag may isa man sa Surigao del Norte, kag isa sa Lanao del Norte, suno sa DepEd DRRMS. Suno sa datos, 8,208 ka mga bulutuan sa nagkalain-lain nga rehiyon sa Mindanao ang nagsuspende sang klase. Agad hindi mabutang sa peligro ang mga estudyante bangod sa makusog nga pagtayog nga nabatyagan adlaw sang Lunes. Suno naman sa national official sang DepEd, may nakapain nga initial nga 43.9 milyones pesos ang talatapan para sa repair sang classrooms nga nakatala sang minor damages. Agod liwat magamit gilayon kagdugang nga 7.7 milyones pesos para sa mga clearing operations sa 267 ka mga school campuses nga apektado sang nasambit nga linog. Alas 7:30 ang ato niya nga takna. Sa pihak nga bahin, naglabot sa kapin 800,000 kapamalay sa Mindanao ang nadulaan sang supply sang kuryente matapos ang magnitude 7.8 nga linog. Suno sa Department of Energy, naglabot sa 864,000 kapamalay sa South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, kag Davao Region ang naka-experiensyar sang brownout. Nagbuligay ang DOE sa mga electric operative agud makaayo ang supply sang kuryente. Lakip sa mga apektado ang Socoteco 1 kag Socoteco 2, Socelco, Northern Davao Electric Cooperative, Davao Light and Power Corporation, kag Cotabato Light and Power Corporation nga nagresulta sa total power interruption sa pila ka lugar. Balik normal na ang operasyon sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato matapos man ang makusog nga pagtayog sa probinsya adlaw sang Lunes. Sa ginhiwat nga press conference Martes sang aga, ginpahayag ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. nga gilayon nga na-inspeksyon ang 57 ka imprastruktura sang gobyerno probinsyal sa sulod lamang sang 4 ka oras matapos ang pagtayog. Bangod sini, madasig nga nabalik sa normal ang operasyon sang mga talatapan sang probinsya. Suno sa gobernador, nangin maayo ang gihos sang incident command system kag nahiwat sini ang kinahanglan ng mga pag-responde sa sulod lang sang 6 ka oras matapos ang linog. Dugang ni Tamayo, wala pa sang ginapagwa nga direktiba angot sa suspension sa mga klase apang ginaexpektar nga matapos ang mga assessment. Sa mga bulutuan sa bugos nga probinsya, agud masiguro ang kaluwasan. Samtang ginpaklaro man sang opisyal nga wala pa na gamit ang Quick Response Fund sang gobyerno probinsyal, bangod may nagakaigo pa nga buffer funds nga ginagamit sa gilayon nga pagbulig. Ginaexpektar man sang probinsya ang pag-abot sang dugang nga bulig halin sa lokal nga gobyerno sang Cebu kag Bohol para sa pagbangon sang South Cotabato halin sa epekto sang linog.

Alas 7:35 ang ato niyang attack na sa dugang pangabalita lokal. Ginlunsar sa Tacorong City paagi sa City Health Office ang pagdumdum sa Dengue Awareness Month sa City Cultural and Sports Center. Iniagod mapabakod ang kampanya kontra dengue kag mapasanyog ang partisipasyon sa komunidad sa pagdikaw sa nasambit nga sakit. Nagtambong sa programa si Mayor Lina Montilla kag iyagin pahayag ang suporta sa lokal nga gobyerno sa mga programa nga may kahilabtanan sa panglawas kag sa mga tikang agud maprotehiran ang mga pumuluyo batok sa dengue. Naghatag man sang mensahe sanday sangguni ang panglungsod member Remo Flores, Provincial Health Officer 2 Dr. Gina Galinato kag Department of Health Surgeon Regional Director Aristides Concepcion Tan. Isip kabahin sang programa, nagpatigayon sang information drive sa Sandai City Health Office Health Education Promotion Officer Marlo Anthony Buenacosa, parte sa mga sintomas sang dengue, paagi sa paglikaw kag importansya sang timprano nga konsultasyon kag pagbulong. Ginlunsar man ang Search and Destroy Kitikiti Detection and Eradication Contest nga nagahingyo sa mga komunidad nga kakason ang mga lugar nga mahimo istaran sang lamok. Mayara man sang libre nga medical consultation, dengue rapid testing kag information booths agud mahatagan ang mga residente sang serbisyo panglawas kag impormasyon parte sa dengue. Tinutuyo sang Dengue Awareness Month ang pagpataas sang ihibalo sang publiko, pagpalig-on sang partisipasyon sang komunidad kag pagbuhin sang kaso sang dengue sa syudad paagi sa husto nga pagdikaw kag temprano nga aksyon. Wala sang natala nga casualty kag mga pilason ang LGU Malungon matapos ang magnitude 7.8 nga linog, apang ginabulubanta 109.1 milyones pesos nga damyos ang natala nga ginlakipan sa mga kalsada tulay pampubliko nga mga building kag iban pa nga pasilidad. Suno sa LGU Malungon, naglabot na sa 35 ang aftershocks nga ilan na monitor sa damage assessment nga ginpatigayon sang LGU kag Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. May mga natumod nga totally damage nga mga istruktura kapareho sang ancillary building sa sulod sang municipal compound, daan nga poblasyon na market building kag isa ka residential house. Padayon ang road clearing operations kag inspeksyon sa mga apektado nga lugar. Kaginaduso man sang LGU ang mga kinahanglanon nga tikang agud masiguro ang kaluwasan sang mga residente. Nagpasalamat ang LGU sa tanan nga mga responders, partner agencies, barangay officials, volunteers kag mga residente sang Malungon sa ila pag binuligay sa tion sang kalamidad. Sa pihak sang kalaparon sang damyos sa infrastruktura, ginakonsiderar nga dako nga kalipay sang komunidad nga wala sang kabuhi ang nadula sa nasambit nga linog.

Nagpatigayon sang tatlo kaadlaw nga workshop ang Community Environment and Natural Resources Office o Senro Calamansig. Iniagod buligan ang mga lokal nga gobyerno sang buligan ang lokal nga gobyerno sang Palimbang sa paghimo sang mas maayo kag mas malawig nga plano para sa pag-uswag sang banwa nga nagahatag importansya sa paghalong sa kinaiyahan. Ginpatigayon ang workshop halin Hunyo 2 tubtob 4 kung sa diin nagdililipon ang mga lokal nga opisyales kag planners agod repasuhon ang kasamtangan nga sitwasyon sang palibot kag ang pag-uswag sang komunidad. Sa sulod sang tatlo kaadlaw, gintumod sa mga planners ang mga lugar nga posible maka-conflict sa paggamit sang natural nga rekurso kag pagpalapad sang mga programa sa komunidad. Naghimo man sila sang zoning guidelines sagod malikawan ang mga problema sa kinaiyahan sa palaabuton. Sa nasambit nga workshop, nakahimo ang mga nag-intra sang color-coded nga mapa para sa mga high-risk nga lugar, pagsusi sa mga kakulangan sa kasamtangan nga pagsulundan, kag isa ka planning guide nga pagagamiton sa pag-update sang comprehensive land use plan sang Palimbang. Tinutuyo sini nga mga tikang ang pagsiguro sang luwas, husto, kag malungtaron nga pag-uswag sang banwa sa palaabuton nga mga tinuig. Alas 7:40 ang ato niyang atakna. Madinalagon nga gintapos ang Department of Migrant Workers o kung DMW-12 ang Migrant Workers Week 2026 adlaw sang Biyernes sa Green State Suites, siyudad sang Coronadal, paagi sa mga aktibidad nga nagatutok sa ikaayo, proteksyon kag empowerment sang mga overseas Filipino workers o OFWs kag ila pamilya. Isa sa mga pinakaimportante nga bahin sang programa ang session sang Commission on Human Rights 12 kung sa diin gintalakay ang mga kinamatarong sang migrant workers kag ang mga mekanismo sang proteksyon nga pwede nila magamit agud maprotehiran ang ila dignidad kag kabuhi sa trabaho sa iban nga pungsod. Nagpatigayon man ang talatapan sang Financial Awareness Seminar nga naghatag ihibalo parte sa husto nga pag-budget, pagtipon kag responsable nga pagdumala sang kwarta. Isip kabahin sang direkta nga bulig, nagpagwa man ang talatapan sang financial assistance sa idalom sang Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan o kon action fund para sa 52 kabinipisyaryo nga nagakinahanglan sang gilayon nga suporta. Suno sa DMW-12 ang sini nga mga aktibidad kabahin sang padayon nga tinguha sang gobyerno sa pagpabakod sang ihibalo, proteksyon kag serbisyo para sa mga OFWs kag ila pamilya sa bugos nga rehiyon sang Sacsorgen.

Padayon ang pagbansa isang mga LGU Meat Inspection Officers halin sa Sacsogen, kagbang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Conbarm. Ini sa idalom sang programa nga Safe Meat for All Basic Meat Inspection Course o kon BMIC nga ginpatigayon sang Agricultural Training Institute o ATI 12. Inutuyo sini nga pagbansay ang o nga mapabakod ang ikasarang sang mga frontline meat inspectors agud masiguro ang kaluwasan kag kalidad sa mga produkto nga karne nga ginabaligya sa komunidad. Suno sa ATI 12 kaupod ang National Meat Inspection Service kag iban pa nga ahensya padayon ang ila tinguha nga pataason ang standards sang meat inspection kag protehera ng publiko paagi sa mas luwas nga supply sang karne.

0: sa dugang pangabalita lokal. Arestado ang isa ka 19 anyos nga lalaki matapos makuhaan sa ginadudahan siya bunga nagabalor sang masobra 170,000 pesos sa isa ka buy-bust operation sa Purok 6, Pendulunan, Banwasang Lala, Lanao del Norte. Ginkilala sang Lala Municipal Police Station ang suspek kay alias Boy, residente sang Barangay Pansor, Salvador, Lanao del Norte. Suno sa kapulisan, nakuha halin sa suspek ang isa ka pakete sang ginapatihan nga shabu nga nagaserbe nga buy-bust item kag isa pa ka dako nga plastic cellophane nga may sulod man nga ginapatihan nga illegal nga droga. Ginabulubanta may kabugusan nga kabugaton nga 25 ka gramo ang mga nakumpiskar nga shabu nga may nagabalor 170,000 pesos. Nakadetener na ang suspek samtang ginapreparar sang otoridad ang kaso batok sa iya sa pagbayular sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga layi. Sa ulihi nga balita lokal. Luwas nga na-rescue ang 63 kapasahero kag crew sang isa ka passenger motorbangka matapos magub-an sang makina samtang nagapalayag sa kadagatan nga sakop sang Luok, Sulu, gabi sang Domingo. Suno sa Philippine Coast Guard o kon PCG ang MV Queen Shaima 5. Magabiyahe sa Zamboanga City padulong Luok, Sulu sang naglungtad ang mechanical failure sa bahin sang bitinan Luok. Bangod sini na stranded ang salakyan pandagat samtang ginaatubang ang mga dalagkuan nga balod. Nabatyagan suno pa sa mga pasahero ang tensyon kag kabalaka samtang ginahulat ang bulig bangod pa dayon nga ginaanod ang motorbangka sa dagat. Gilayon nga nagresponde ang PCG South Western Mindanao District matapos makabaton sang report angot sa insidente. Ginmando ni Commodore Rehard Marfe ang Coast Guard Station Eastern Sulu nga maghiwat sang search and rescue operation. Banda alas 7:55 sang gabi na sapuan sang PCG Search and Rescue Team ang salakyan pandagat kagin paidalom sa pagsusi ang kondisyon. O ang kondisyon sa mga pasahero kag crew. Tanan naman nga 63 ka tawo na sapuan nga luwas kag yara sa maayo nga kondisyon. Gindayaw sang Coast Guard ang madasig nga koordinasyon sa mga rescuer kag bulig sa mga lokal man nga mangingisda kag boat operators nga gilayon nagbulig sa sitwasyon. Iwat nagpahanumdom ang PCG sa mga operator sang salakyan pandagat nga siguraduhon maayo ang kondisyon sang ilang makina kag gagamitan bag-o magpalayag kag siguraduhon nga maayo ang communication devices para sa gilayon nga bulig sa tion sang emerhensya.
1: Balita Nasyonal.
2: Balita.

0: Ginasusi na sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONVIVOX kung ang Cotabato Trench ang ginhalinan sang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Suno kay CONVIVOX Director Teresito Bacolcol, padayon pa nga ginasusi sang mga siyentipiko ang mga datos agud matumod ang eksakto nga ginhalinan sang makusog nga pagtayog. Sa karon natala ang linog sa palibot sang Sarangani Bay kag ginahibalo pa kung inimay kaang tanan. Sa Cotabato Trench gin pahayag man ni Bacolcol nga nagapabilin aktibo ang seismic features sang Cotabato Trench. Sunod sa iya, subong tuig ang ika-50 nga anibersaryo sang linog kag tsunami nga naglungtad sa Moro Gulf sang Agosto 17 tuig 2000 o kung tuig 1976 nga may kakusugon magnitude 8.1 kag nagtugas ang ginabulubanta 8,000 ang nautasan sang kabuhi sa Mindanao matapos ini naghalin sa Cotabato Trench. Liwat gin pasiguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang suporta sang iya administrasyon para sa ikaayo kag modernisasyon sang Philippine Navy sa pagselebrar sang ika 128th nga anibersaryo sang mga katapo adlaw sang Miyerkules. Ginatagan pagtagad sang presidente ang importante nga papel sang Navy sa pagdepensa sang soberanya sang pungsod, partikular sa West Philippine Sea, sa tunga sang nagagrabe nga hangkat sa seguridad sa rehiyon. Suno kay Presidente Marcos, padayon nga pabakuron sang gobyerno ang ikasarang sang mga katapo nga yara sa dagat paagi sa modernisasyon, pagbansay sang mga katapo kag pagpalapad sang koordinasyon sa mga kaalyado nga pungsod. Highlight man sa pag-celebrar ang commissioning sang BRP Raha Lacandula nga isa ka barko nga ginaexpektar magapabakod sa operasyon sang Navy para sa maritime security kag territorial defense. Ginpasalamatan sang presidente ang mga katapo sang Philippine Navy sa ila dedikasyon kag sakripisyo sa pagpangalagad kag pagproteher sa pungsod. Sa ulihi nga balita nasyonal, ginpaidalom sa yellow alert ang Visayas Power Grid adlaw sang Martes. Suno sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP bangod sa asod-asod nga pagka-offline sang ila power plant kag pagtaas ang ginaexpektar nga demand sang kuryente. Suno sa NGCP, epektibo ang yellow alert umalin alas 5 sang hapon tubtob alas 8 sang gabi. Sa datos sang grid operator, yara sa 2,644 megawatts ang available nga supply sang kuryente samtang ginaexpektar nga maglabot sa 2,457 megawatts ang peak demand sa nasambit nga tinion. Isa sa mga rason sang alerto ang hindi pag-operate sang pila kadalagkuan nga coal-fired power plant kapareho sang TVI Units 1 kag 2 kag PEDC Unit 3. May pila man ka planta nga naka forced outage o kung wala nagagana bangod sa technical issues. Suno sa report, anom naka power plant ang naka forced outage subong nga bulan samtang waluman ang wala nagagana humalin pa sang Mayo. May pila man ka unit nga hindi na operational humalin pa sang tuig 2021. Natala man nga 12 ka power plant ang nagnubo sang operasyon. Rason agud maglabot sa 890.3 megawatts ang kabug-usan nga hindi magamit nga supply. Sunod sa talatapan, nagpagwa sang yellow alert
1: o kung nagapagwa sila sang yellow alert kung magnubo ang operating margin sang supply sang kuryente sa level nga hindi nagakaigo para sa contingency reserve o kung emergency backup.
2: Balita sa luwas sang pungso.

Nahiluway ang kapin 360 ka mga tao nga ginbihag sang mga rebeldes sang Boko Haram halin sa isa ka bukid nga ginataguan sa estado sang Borno sa aminhan sidlangan nga bahin sang Nigeria. Suno kay Lieutenant Colonel Haruna Sani nahimo ang pagsalbar paagi sa isa ka malaparon nga operasyon sang militar nga ginplano sa sulod sang pila ka semana kag ginpatigayon sa kagabihon. Ginpahayag niya nga napuwersa ang mga rebelde nga magpalagyo o kon magsungka bangod sa madasig kag organisado nga pag-atake sang tropa. Suno naman kay President of the Borno South Youth Alliance Samaila kay Gama, ang paghiluway sa mga bihag resulta sang pagpatunga kag pakig-angot sang ila grupo sa mga militante. Ang mga naluwas nga tao ginpaidalom na sa medikal nga pag-atipan samtang ginaprepararar ang ila pagpauli sa ila komunidad. Suno kay Special Advisor to President Daniel Buala, duha kalapsag ang napatay bangod sang kakapoy kag mabudlay nga kondisyon sang ila pagkabihag. Ang mga biktima ginbihag sang mga armado nga grupo sang Marso samtang nagpatigayon sang Ramadan sa komunidad sang Ngoshi nga malapit sa border sang Cameroon. Padayon ang mga otoridad sa pagsiguro sang lugar kag sa pagpangita sang iban pa nga posible nga wala makabalik sa ila pamilya. Nagalala ang krisis sa supply sang gatong sa mga lugar nga ginakontrolar sang Russia matapos padayon ng atakihon sang Ukraine ang mga importante nga dalan kag logistic facility. Suno kay French open source analyst Clement Amulin, ang dalan nga nagakonekta sa syudad sang Rostov pakadto sa Crimea pinaagi sa Mariupol among pinakaimportante nga ruta sa mga supply sang Russia sa nabagatnan nga bahin sang giyera. Ginpahayag sini nga kapin 300 ka drone strikes na ang ginlunsar sang Ukraine batok sa mga truck kag tanker halin sang pag-umpisa sang Mayo. Bangod sini naglungtad ang malaba nga pila sa mga gasolinahan sa Crimea kag ginlimitahan ang pagbaligya sang gatong sa 20 ka litro lamang kada tao sa kadam-an nga istasyon. Suno kay Prime Minister Sergey Aksyonov, hindi pa mahimo sa sininga tion nga masarangan ang bugos nga pagkinahanglan sang gatong sa rehiyon. Ginsiling man niya nga may mga pampubliko nga salakyan nga hindi makabiyahe bangod sang kakulangon sang supply. Mas mabudlay suno pasubong ang pagdala sang diesel kag iban pa nga produkto bangod sa peligro sa mga pag-atake sa mga dalan kag taytay. Padayon naman nga ginabantayan sa mga eksperto ang sitwasyon bangod imposible ini maka-apekto hindi lamang sa mga sibilyan kundi pati man sa operasyon militar sang Russia sa nagapadayon nga kinagamo sa Ukraine. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod, nag-abriliwat ang Imam Khomeini International Airport sa Tehran matapos initemporaryo nga ginsuspender ang tanan nga nagasulod nga mga biyahe bangod sang bag-ong atensyon sa tunga sang Iran kag Israel. Suno sa report nga nagbalik na ang normal nga operasyon sang paluparan nga nakalapag na ang eroplano nga nagdala sang mga pilgrimo nga naghalin sa Saudi Arabia para sa Hajj. Ginkumpirmar ini sang deputy head sang airport operation sang Imam Khomeini Airport Company nga nagpahayag sang pagpadayon liwat sang mga flights. Ginsuspender ang mga biyahe sang Domingo matapos maglunsar ang Iran sang missile strikes batok sa Israel. Naginsunda naman sang mga retaliatory strikes sang Israel. Ang pagsirado sang paluparan kabahin sa mga tikang sa seguridad bangod sa nagalala nga sitwasyon sa rehiyon. Ini na ang ikaduha nga pagsirado sang airport sa sininga tuig matapos man ini magsirado sa sulod sang pila ka semana sang Abril bangod sa giyera sa Middle East. Ginaekspektar nga ang pag-abriliwat sang paluparan makabulig sa normalisasyon sang biyahe kag pagbiyahe sang mga pasahero. Padayon naman nga ginabantayan sa mga otoridad ang sitwasyon sang seguridad samtang nagapadayon ang diplomatiko nga mga tinguha para mapanubo ang tensyon sa rehiyon.
Amoy yan to ang aton pauna nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa Migalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang GESA is DOS DXKI.

0: Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag